abana babikira Maria n'abalala bonna abakkiriza mu nnyaffe biikira Maria. Essaawa eno tusooke tuyimirize byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya, ebirowoozo byaffe tubisitule nga tubiteeka ku ssappuli yaffe ey'obusaasizi. Essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalengerera wa Good Samaritan Sisters Nalukolongo. Mu linnya lya Patiri n'erya Mwala n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu, so nga gwe ensibuko y'obulamu bw'owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda, wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayo omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayo omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayo omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Atuwe emmere yaffe eya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi, amiina. Mirembe n'ali ejjute n'emu, Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, osabye ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe, amiina. Nzikiriza Katonda Pati omuyisa wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana w'ali omu yekka, ye Mukama waffe, yali muntu okuva Mwoyo Omutuukirivu, n'azaalibwa Bikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, adda ewa Katonda Pati omuyisa wa buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Omutuukirivu, n'ekkereziya Katoliko Omutukuvu, n'okusonyiwa kw'abatuukirivu, n'essenyu ekyebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo, amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwana wa Katonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, ye Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo. Kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana wa Katonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwana wa Katonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo. Kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna.

0: Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.
0: Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Matayo.
1: Ayi Mukama otenderezebwe.
0: Matayo omuto gwa 6 olunyiri olusooka okutuuka ku lw'omukaaga ate n'olw'ekkumi n'omukaaga okutuuka ku lw'ekkumi n'omunaana. Mu budde buli Yesu yagamba abayigirizwa be nti, mwekkaanyenga ebikolwa ebirungi temubikolanga mu maaso g'abantu nga mugoberera babalabe. Kubanga bwe mukola mutyo temugenda kufuna mpeera ewa Kitammwe ali mu ggulu. Awo nno gwe bw'ogabanga tokulembezanga kkondeere erigenda livuga ng'abakuusa bwe bakola mu sinagoga ne mu nguudo nga baagala abantu babawe ekitiibwa. Mazima mbagamba nti empeera yaabwe bagifunye. Naye gwe bw'ogabanga omukono gwo ogwa kkono guleme kumanya gwa ddyo kye gukoze. Ky'ogabye kibeere kya kyama. Ye Kitaawo alaba eby'ekyama alikuddiza. Bwe mubanga mwegayirira temubeeranga ng'abakuusa abaagala okwegayirira nga bayimiridde mu sinagoga ne mu buli konda bw'embuga abantu balyoke babalabe. Mazima mbagamba nti empeera yaabwe bagifunye. Naye ggwe bw'obanga weegayirira oyingiranga mu nnyumba yo n'oggalawo oluggi n'olyoka weegayirira Kitaawo ey'ekisiza. Kitaawo alaba mu nkiso ye alikuweera. Bwe musiibanga timwefuulanga ng'abakuusa bwe bakola. Bafumyafumya amaaso gaabwe abantu balyoke babalabe nti basiiba. Ka mbabuulire empeera eyaabwe bagifunye. Gwe bw'osiibanga omutwe gwo ogusiiganga omuzigo, amaaso go n'oganaaba, abantu baleme kukulaba nti osiiba. Kitaawo ali mu nkiso ye aba akulaba. Oyo Kitaawo alaba mu nkiso alikuweera. Ebigambo by'evanjiri eno wano we bikomye.
1: Ayi Kristu ogulumizibwe.
0: Bantu ba Katonda abaagalwa, nziramu okubaaniriza mu kwebuulira kwaffe okwa leero. Era nga twebuulira ku kigambo kyaffe Katonda ky'atuwadde ku lunaku luno olw'okusatu kye tuva okuwulira mu masomo gaffe. Lunaku lumu ninako gye nnali nga ngenzeko ku kkolero erimu we bookyera ebyuma oba erya welding. Kati ne ntuukawo nga ninako omuvubuka omu gwe nnyumya naye. Omuvubuka n'angamba nti, naye Father olaba ze bannange simanyi na kumanya, ninamu okutya. Ne mugamba, lwaki oyinamu okutya? N'angamba, munnange ndi wano Mukama wange nfuba nnyo okukola by'angambye naye nga nze mpulira nti dde bw'anaava olowooza n'asobola okukola emirimu gino? Mukama wange oyo anjagala nnyo, yampaniridde wano. Naye nze mpulira nti dde nti bw'anaavaawo nyinza obutasobola kweyongerayo na mulimu guno. Kale nga bambi ajjudde okutya. Ne mugamba, ng'ate lwaki tekisoboka? Ojja kusobola. Ye omusomesa oli eyamuyigiriza oba ng'ambe nti omusomesa we oba mukama we yali bambi amwesize ng'era amugumyanga bulijjo buli kiseera ng'amutendeka era ng'amuwa obuvunaanyizibwa obw'enjawulo ng'amukwasa ebyokkola ebingi ng'amulaga buli kimu nga bwe kiteekeddwa okukola okukolebwa ng'era amuyambako nnyo nga ye kyafubako okulaba nti omuvubuka ono oba omwana ono ayiga ebintu enkola yaabyo nti ne bw'aba taliiwo emirimu egyo gisobola okugenda mumaso. Abooluganda, masomo gaffe ge tuwulidde olwaleero okutandikira mu ssomo erisoose lituwulidde. Erisa asigala nga mwesigwa ku ludda lwa Eriya okutuusa ku nkomerero. Eriya bwe yatwalibwa mu ggulu, Erisa n'afuna ekyambalo kye oba omunagiro gwe n'omugabo ku mwoyo gwe. Naye awo nno bwe yayimirira kumpi n'omugga Yorodaani awo, Erisa yakizuula nti kituufu Katonda eyakolera mu Eriya yali akyaliwo era nga akyakola. Omukama nno ye anti omukama takyusakyusa bigambo bye. Era kye tusobola okujja mu ssomo lino nkitu kyangu nnyo kitujjukiza oba litujjukiza nti Katonda taleka mulimo gwe. Ekyo kyatandise mu ffe, kyatandise mu bantu be, ateekwa okukimaliriza. Omukama tasuubiza n'atatuukiriza, era bwe tumwesiga bye yasuubiza mu bulamu bwaffe bituukirira. Omukama talinga bantu mbwe asuubiza leero ate nkya n'aba nga yakivuddeko, ye by'asuubiza abisigalako era abituukiriza. Ffe nno twetaaga okubeera abakkiriza, naffe ne tusobola okwewaayo ate nga tulina essuubi nti era omukama ajja kubikola. Abantu bangi bayinza okujja mu bulamu bwaffe ne bavaamu ne bagenda, abalala ne bayingira, ebintu bingi ne bikolebwa, naye ekisa kya Katonda kyo kisigala nga kiruŋŋamya era nga kinyweza abo bonna abamwesiga. Abo abasigala nga bamwesiga, abo bonna abatateribuka, omukama tabavaamu naye asigala nabo. Ate nno mu vanjiri yaffe era ebigambo bye tuwulira Mukama waffe Yesu Kristo by'atuyigiriza leero, atugambye nti okusaba kwaffe, okusiiba kwaffe n'ebikolwa byaffe eby'ekisa byonna bye tukola birina okuva munda mu ffe nga bijjudde okwagala kwa okw'amazima eri Katonda. Tetukola bintu kusanyusa balala, tetukola bintu abalala batukubire mu ngalo, abalala batutendereze bwe tuli ab'amaanyi. Ebintu byonna bye tukola birina okuba nga bijjudde okwagala okw'amazima eri Katonda, so si mu kwagala okutenderezebwa abantu abalala. Katonda alaba, oyo Katonda gwe tukolera, gwe twesiga, ye alaba ebyekusifu mu mitima gyaffe era y'atuwa omukisa bulijjo naddala bwe tumwesiga. Emirimu egy'okukkiriza egisinga omuwendo emirundi emingi gibeera egyo egitalabwa na bantu, abantu abalala bye batalaba mu bulamu bwaffe bye tukola. Kama ng'okusaba okwekusifu, n'ogenda mu lumu yo, n'ogenda mu nnyumba yo n'ogamba Mukama manyi kye neetaaga, omukama n'omusaba nkasirize nga siyimiridde muyimirizi wali kusooka kulangira nze bannanga nti ŋŋenda kusabako bannanga nti nze obudde bw'okusaba bugenda kumpitako nze manyi nsaba nnyo. Aha, okubaako ky'olina n'owaayo eri omukama oba n'owa bantu bannaffe naddala babali mu bwetaavu, ebikolwa ebyo byonna bikolwa bya kisa. Ekikolwa ebyo ebikolwa eby'ekisa bye tukola, bye tukolera mu kyama nga tetusoose kulangirira, omukama nno abisiima. Bwe tubaako abatusobezza ne tubasonyiwa, ate ne tubasabira, ne tugaana okukuumanga obusungu, ne tugaananga okusitula bannaffe nga tuli banyiivu nnyo gye bali, kuba naffe bye tuleetera obusibu. Omukama wabula ne tubimuddiza, naffe n'asobola okututoowolola, ate ne tumusaba omukisa, ate n'ekisonyiwo, ate n'ebali nabo abasonyiwe. Ebyo nno bya muwendo nnyo mu maaso ga Katonda. Ebyo nno bye bisingira ddala okusanyusa omukama. Abooluganda, leero tusabe Katonda atuwe obwetowaze okumuwerezanga nga tuli bagumu nga tuli bagumiikiriza era wamma nga emitima gyaffe giri ku ye nga migumu era nga tumaliridde. Sirwa kwagala kumanyibwa oba kutenderezebwa oba kusanyusa balala naddala abatulaba wabula olw'okumwagala. Nti n'emirimu gye tuba tukola tugikola n'okwagala, buli kye tukola tukikole n'okwagala, awo nno naffe lwe tujja okubeera mu bulamu obweyagaza ate n'okusobola okuweesa Omukama ekitiibwa. Era tusaba ennyo Omukama atuwe obuvumu ng'obwo obwa Erisa, okwesigalanga bulijjo nga twesiga, okwesiga nti ekisa kya Katonda kimala ku buli mulimu gw'ateeka mu maaso gaffe. Singa tuba n'ekisa ky'Omukama ne tufuna omukisa gwe, buli kimu tujja kusobola okukinganga. Twesabire omukisa Omukama nno atuyambe ate era atusobozese okuwangula ebitusoomooza mu bulamu bwaffe, era bulijjo tusigalenga tuli banywevu naddala mu kukkiriza kwaffe tusobole okutuuka ku buwanguzi wamma nga tetulinaako kamogo. Omukama abampere nnyo omukisa. Omukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Patri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubakkeko ate gusigale nammwe ennaku zonna. Nsigadde nze Father Emmanuel Nsereko, era nga ntumiddeko nnyo maama wange Mukyala Kijambu Margaret okuva we Kanyanya ku ssomero ya Uganda Matters, awo nintumirako nnyo n'abaana ba Uganda Matters abonna abatusomedde n'amasomo, staafu ya Uganda Matters ate era ne bannakibiina kya Mwoyo Mutuukirivu. Seerabidde baganda baffe bonna, Jessica Nabule, Nakauka Maria, Senfuma Josephu ate era n'abalala bonna. Baganda bange abasaserdoti ba Mwoyo Mutuukirivu mbatumiddeko nnyo mwenna ate era n'abantu ba Katonda mwenna naddala ab'omu Kanyanya Parish. Omukama abampeere nnyo omukisa era mbaagalisa olunaku olulungi.

0: Chose Sawindala. Time check. Esawa ziweze kumina bidi. Ezo kumaja. Time check kutusu wako. Beda msigan simbi wo ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunako. Atengo sabulo kuja yaka senti kachiseda cho nawo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali. Nigastemo mukaga tanu star. Mukaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo app.
1: Chenda mwenye katonyeze nyafama. Radio Sapiencia. Nkubuza ya magizi. Nsuro yo muziki. Nibye mizanyo.
0: Eno ye fayiru ya mawulire. Fayiru ya mawulire.
2: Tebaise mateka baga deportation laws. Ate iranga tebaise na immigration. Kubanga Dr. Wesige zikutalina na passport yendi baji stampi zemo bobe. Nibali we baba.
0: Mwajuso suri ya mawulire. Ngabwe gaba deguro limu.
3: Abasigadde bonna ne bafiira muwe wavudde abantu ne batandika otema emmotoka n'embazi poliisi nayo we yatusangidde.
4: Prime Minister, tukutegereza tukienda byo wano binda kulangirira.
0: Kano ke kaseera ttiimu ya mawulire okuva ku Ssengejjero ega kunnyonnyole nga bwe gaabadde. Fayiro ya mawulire wagiddwa essomero lya St. Mary's Primary School Busaabala erisangibwa Naggalama mu ssaza ly'e Lukasi.
5: Omuliriza omulungi wasizeeyo otya nno tukwaniriza amakya g'olunaku olwaleero mu fayiro yaffe eno. Esaawa zizino 12 ez'okumakya we tutandikira ne bannange abasobodde Beni yakatuuka okusobola okulaba nti no tutandika fayiro nange Junjo Francis ku lwa bannaffe abalala naba batwegattako kubanga obudde buno busoomoozaamu naye njagala Ben buuza kwatuwuliriza.
6: Mbabuuzaako mwenna abawuliriza ensulo y'amagezi akadde kano mwasuze mutya? Byakwewaayo eno oyo abeera aluddewo okuba ng'atuuka naye abeera yeewaddeyo kubanga twalowoozanga nti we tunaava mu ssomero era ojja kwebaka naye ate okuva lwe twafulumayo okole emirimu naye nga bwe bulamu waliwo neyangamba nze wenaava mu kukozesebwa ne ntandika okukola ebyange. Njagendanga mu budde bwe njagala ennaku ze njagadde ze nkola ne mugamba linda. Kati yatandika okwekozesa mukama ataddewo ekisa yatandika okwekozesa.
5: Era zikukanga bw'ayagala.
6: Olugiranga ga bakasitoma baakedde nnyo ne bambuuza nga siriiwo kati enkya ngenda kkeera.
5: Kugugwe. Kakati bwaba ali kugwa mulala. Ajanga bwayagala.
6: Alabanga bamubonereza. Alabanga bamubonereza. Era bamugamba nti ku saawa bbiri tubeerenga tutuuse. Alabira ddala nga bamubonereza.
5: Ensi eno si nnyangu naye bwe bityo we bibeera. Te mugagga.
7: Abawuliriza mbabuuzaako nti mwasuze mutya nange leero nkedde tube nga tutambula fenna.
5: Webale nnyo webalire ddala tutandike n'akabbinkano kakatikisi akabbinkano tukamaliriza Sunday.
7: Ku Sunday eno zigenda kubeera ennaku z'omwezi abiri mu lumu.
5: Yes.
7: Ogwe mwezi guno tugenda kubeera ku St. Pius ow'ekkumi e Masajja Parish. Era nga ku luno tulina abantu ba mitendera giri esatu. Tulinawo abakulu, tulinawo abato aba secondary n'abato aba primary. Abatuuse ku mutendera ogwo bategeezeddwa dda oba bamanyikiddwa dda nga tulinze ssaawa ku ssaawa okulaba nga olunaku olwo lutambula bulungi ssebo.
5: Yes, ssebo.
7: Kaakati abamu ku baana abaayiseewo tulinako Gwolinda Angela Jacinta ono n'asomera ku St. Joseph Centenary SS mu Ndeeba. Y'omu ku baayiseewo era n'ono ye yakulembedde banne n'obubonero 20. Kubanga ye kye yasinze okwogerako yagambye nti abadde yeenyigira nnyo mu mirimu gy'ekereziya ku ssomero n'ewaka ate n'ekyenjawulo no mwana watu asomera ku St. Joseph naye ate we Masajja
5: ate gye tugenda okubeera
7: kati ali waka kitegeeza aba Masajja mujje mu bungi mulabe omwana wammwe kati oyo y'omu ku baayiseewo omulala ye Christopher Kayanja ono nno asomera ku Emmanuel College Kazo.
5: Wa mkulu Pochikuba. Ye mkulu w'essomero.
7: Oyo naye y'omu ku baayiseewo era nga mujjukire nti n'omwaka oguwedde abe Emmanuel College Kazo era be baayisaamu ne ku mulundi guno nabo era baatuusizzaayo
5: era ku faino.
7: Kakati omulala tulinako Damulira Edward ono ava ku St. Charles Lwanga SS Kibiri. Eno jitwagulira akabinkano.
5: Jitwagulira wakabinkano.
7: Mwaka guno.
5: Mwaka guno.
7: Hey.
5: Chono nacho chirunji kubanga sebo wetwagulira tene mota tuka kufaino.
7: Hey.
5: Chirunji tuwe wazomu kuluwe somero ya St. Charles.
7: So. Mwanga. Eyo nayo tulinayo.
5: Yesebo.
7: Irawono na ya yaweze nti kuruno.
5: Hmm.
7: Akabinkano kagenda wabwe.
5: Akaba
7: secondary. Akaba secondary.
5: Yesebo.
7: Jikalaga. Netubirao ne kakoza Morrissey. Onono yavude ku St. Kizito High School na Mugongo.
5: Hey,
7: echenja ulokuono kakoza kwa ukanoko nebane.
5: Yesebo.
7: Senti zizo ya leta habana batano.
5: Yesebo.
7: Na ya habana vona bavira kukumtani kwa.
5: Yena asigalamu.
7: Yena asigalamu. Chokarera.
5: Alinga waluo beni ya ni ya limuzanyichi ya sala habantu mukapira. Mm. Na habaja kugole no na habatusa kugole di. Na teba. Yali ani oyu.
6: Nepele ya chikolako. Yali mu Brazil ya na ye yafa.
5: Yafa.
6: Yafa ya chikolako. Katine Maradona oyu yali mu Argentina.
5: Yes,
6: na ina ye mugenzi. Na ye yali asa zeko kwa kumpe kwa galekisa.
5: Isawe kuchimalako.
6: Waliwo na omuzanyero mu Portugal. Oba na ye yafa. Na inga mubazanya baba kadaveda. Eba muitanga usebio.
5: Yes,
6: kati ateba na bazenga basemba yo. Na ete ya sala anga chisao ya sanyanga ni bande neenga jibu asisinka nye mkubu.
5: Mm.
6: Ya abama nye chiche chindaku. Katia imubisera vye ya nyumbisa anga kubanga ya sala anga na amala na imirira na aseka.
5: Mm.
6: Nadamu atela na sala. Ronaldinho.
5: Namulava.
6: Namulava. Yamala anga gakasi akusala na waku nyumirwa. Gaideko imirira muko na aseka.
5: Yeah, so kati chitegeza kakozo no Morris alingabo.
7: Alingabo.
5: Mm.
7: Era aneno neku no kuita u.
6: Mm.
7: Era balinago yasibaganye naye.
5: Mm. Era namkuba.
7: Era namkuba. Na itawo. Gakati abo bebamu kubana aba secondary.
5: Yesebo.
7: Abatuse kumtendera ogwa kamalirizo.
5: Bebatano.
7: Bebatano. Waliwo omulala wa Saint Bruno yekayemba nena ye yomu kwabo. Yaweze omuwendo gwa abaana abataano abatuuse ku mutendera ogwo gwa kamalirizo. Kyokka ate mu bakulu ye bwayise yasinze okutuwa abantu abangi.
5: Bwayise erina basatu.
7: Erina basatu.
5: Ne tubaako n'owe Naddangira.
7: Aha, n'owe Machino.
5: Tubaako n'owe Santa Guinness Machino.
7: So bwe batyo then ne mu bato Lubiri Primary School yatuwaddeyo babiri.
5: Hmm.
7: Ne tubeerako n'aba Mother's Love wanekana abo wano. Nabo batuwaddeyo.
5: Hmm.
7: So omuwendo ne gubanga gwa abaana batano ku mutendera gwa primary n'aba secondary batano n'abakulu batano be bantu 15 betusuubira ninaku z'omwezi abiri mulimu ye Sunday ya week eno.
8: Erinnya lyange nze Golinda Angela Jacinta nga nsomera ku ssomero ya St. Joseph Centenary Secondary School mu Lidia yo Mondeba elikuirwa mu Sister Mildred Annette Nakyagaba naye nga parish waffe ye St. Pius e Masajja. Finals gye zigenda okubeera. Okusookera ddala siyinza kugamba nti manyi gange kuba okusinza nti ndi kusomera siyinza kugamba nti mbadde nga nsoma nnyo naye cha Katonda mukama okuva ku ntani kwa mpaka na kati mbadde sisubi mukama yansaside ate ne mpitawonga simbizo sina kuvuganya ate nga mpisawo bulungi nnyo ekyo nkyebaliza Katonda. Ebintu bino ebisera bisinga n'ebibuzo ebimu bye badde batubuuza nga byetaagisa omuntu nga obadde obeera nnyo mu bintu by'ekereziya obeera nnyo mu missa ebintu ebimu nga oba obadde tojjumbira nnyo mikolo gya kyaki nga tosobola kubimanya katyamba nkubiriza abantu oba oli mu katuliki chabe mikolo jekelezia bela mumisa, bela mtekateka zekelezia zona au voso wolo kubimanya.
9: Eri nyeri angenze Kayanja Christopher elanga mvude ku Emmanuel College kazo mukso kera dalane wazomu kama ansoboze seza okutuka ku mutendera ogusembayo kuba byote bibadde byangunga wekisuubirwa era nebaza abebadde nga soma nabo omusomesa badde nga traininga kazi ne mukwano gwaffe eyaliwo wano last year kuba atubereddewo akabinkano tekabadde kangu nnyo kubanga oyinza sanga mu ekibuuzo ekizibu n'ekibuuzo ekyangu naye nga Masajja nja kutwalanga mukama yembezi wange obaka bwempa abembaddenga nabo wano nkiseba gwa musubi n'omulundi omulala jeguli bajja kukiika adheni abalala mbakunga mwenna okujja mwetabe mukabinkano kakatikisimu kuba mulimu ebirungi bingi tuulira okuwangula ettaka ebirabo ebirala boda boda na byonna ebiriwo
10: omuwanguzi atwala ki ku bakulu
7: ku bakulu omuwanguzi atwala pikipiki era yatuuka dda kika kya Honda SC1010 kajambia yatuuka dda
10: abato
7: secondary bajja kutwala ekyapa kyettaka ne primary anawangula naye ajja kutwala ekyapa kyettaka kyokka na bano bonna abatuuse ku mutendera ogwo bonna bajja kufuna ebirabo ebyenjawulo
10: okimanyi nti kati bw'oyogera bwoti ekyapa kyettaka nga mwana dambuzi ddiini waliwo be baakasengula mu ntobazi agamba kale singa nagenda
7: kituufu ekyo kikulu nnyo in fact gwali mwaka guwedde waliwo omwana gwa primary yawangula ettaka nga mukadde we yali takirowoozangako nti alifuna ettaka ye nga takirowoozangako nti alifuna ettaka kubanga yagamba nti niwe baali babeera baali bakuumawo bukuumi nga tebapangisa nakupangisa wabula nga bakuumawo bukuumi
10: oli abagambye mujje mubeereko wano jjajja akuyitanga
7: kwewogoma
10: mujje mwewogomeko wano
7: so gyemikisa egyo egiri mu kabbinkano ka katikisimu
10: mukama ye bw'ata akuwanga nga mulalu
7: wabula era kakooza oyo alina ekigambo kye yayogedde lwe yabadde amaliriza nti naye kyamwewunyisizza okutuuka ku mutendera ogwo wabula yeebaziza nnyo mukadde we eyamuyigiriza eddiini kubanga nti singa teyali mukadde we ate oba oliawo teyandimanyiza ebyo byonna
6: ntuyozaayozaawo bonna abatuuse ku finals omanyi n'ensemi finals nazo zaalimuko obugombe nga zaakaggwawo waliwo abaali bawanduse kati nina omwana gwe nazisinkanawo wabweru bambi mwana muwala saatugenda namubuuza amannya ge nawaja asomera saamanyi naye ng'akaaba ng'agamba bamansi tamanyi ngaagamba nze sibiddemu nosijja kubiddemu ne ku ssomero sijja kujjayo ng'ali awo wabweru akaaba nze mbikooye lwaki
7: omanyi beni olinakyoyogedde ebintu bino mu kusooka twabiraba ng'ebyokusaaga naye ate gye bigenze nga bikoma ate bifuuse eby'amaanyi okimanyi nti abaana bo nga bo babadde bajja ye ffe tubeera eno tugamba nti ali mu kabbinkano ka katikisimu bo babeera mu kabbinkano k'amasomero
6: batondawo competition wakati w'amasomero ffe essomero lyaffe lyerisinga naye ate ekyo ekyo kiri okyongera omudigido mu mpaka nga bweziti omanyi n'ekyongera okuleeta omudigido mu mpaka ez'omupiira ye kilaabu okukilashinga ne kilaabu Arsenal Manchester United kati ekyo kyongera ebbugu mu competitions seera bwekibeerawo it is health mu byemizanyo
7: era waliwo abamagaba kasa bali tubajjeeko
6: nabo kasa tebayise ffe tuyiseemu mwebibalemye
7: so kompetitioni zino naddala mu baana ab'amasomero zibadde z'amaanyi omulundi guno
10: webaza omukama katulinde omuwanguzi ku sande eno emmisa etandika 5:00 Ssaabasumba Augustin Kasujja mbaka wa papa yagenda tukulembera mu 5:00 ate akabbinkana awo katojjere omuwanguzi atwala ekirabo kye olunaku lweggulo mbeera era gye twasiibyemu
6: mulunaku
10: luli olwa mande emawulire gaafulumira simanyi omukulu bamutuute mu basementi era jjo twabanyonyote kuyiga luswayiri naye nze beni ne mugagga byennalabyeko jjo nga biwandiikiddwa nange tebyannyumidde era ne ŋŋamba bannange ensi eno tuuba tulowooza tutya mu bwongo bwa kubanga ebigambo bye nalabye nti sikyayina diapers zensiba muntu
6: etwitemu eyalabiddwako naye nga eraga nti nno eva wa mukulu adumira amagye g'eggwanga jeno Muhoozi Kainerugaba oba yiye oba siyiye naye nga bwetyo bwe yabadde eraga
7: yabadde ku kibanja kye
6: ngeba kibanja kye oba si kibanja kye naye oba yawandiika oba waliwo balala bakozesa mukutu ogwo
10: naye anti kakati era simanyi kale bwe babaawo abalala bagukozesa simanyi naye bw'abanga era ye si yawandiika ngaliwo awandiika obwongo bwe buba bulowooza ky'okuwandiika bw'otyo. Kubanga ebiseera ebisinga abakulu bano baba bize ateekawo omuntu AD oba assistant akola ebyo naye omuntu niyo normal senses
11: ate ekyo kyo kiwa bubi mu digidobo gw'abo abali ku mitimbagano kubanga ekyo ekyawandiikiddwa nti kati diapers zimpeddeko ate ne wafulumya abakozi ba content bo ne bakuba ekifaananyi kyeyaliko omuload mmeeya Erias Lukwago ng'ali mu kipampa ekinene okulaga ebigambo biri eri ebyawandiikiddwa
10: si kirungi
11: ate era nga si kyekyo era twalabyekoeko era ebigambo era ku kiwanja ky'omukulu nga biraga nti byabadde era mu luzungu mu lunyanyimbe my beloved wife Charlotte has convinced me to release the criminal Lukwago I will release him because of my love for her kwegamba mucho
7: ngakikola kusanyusa
11: mukyala kubanga omukyala ye yagenze ndowooza okusinziira ku bigambo namutuukirira namugamba naye omusajja mukoleki
7: mote
11: ekatereebya ebirala ebyasembeeyo nti today I will release this idiot.

0: mu bibandi tekeddwa okubeera mu kubanga bali baana baba president wano mu Uganda oba baana baba president abali ku
1: era ebifo bye balimu kakati omu bwaba aweereza na muyiso ekyo kifo yandikiyinza
0: okuba ekyebbeeyi ku muntu owa wansi naye si kya bbeeyi so nze nandirowoozezza nti buli omu ayise omuntu ng'omuntu
1: nze ate kati awo nkituddewo nti mukulu Magala nti nga bw'okyogedde bwoti bali b'oyogeddeko be tulabako kati abaana abo omukulu eyakavaayo yabadde mu foreign affairs Henry Oliem mwana wa yali Tito Okello
2: Lutya
1: kakati abaana abo nga bwe tubamenye nga bwe beeyisa nze kyennandi gambye bwe omuntu bwe yandiyisiza siraba munze buzibu
0: kituufu naye nze kyembadde njagala nti abannayuganda bakimanye nti emirembe gijja negigenda negikulese gitya
1: era basigaddewo bakwogerako
0: wano batugamba nti Gaddafi yali w'amaanyi naye n'omwana w'essaawa eno abakyaliwo nabo beekweka bwekwesi igwe akole ebyo kiki ky'omanyiiko ku lunaku lw'enkya lunaakya
1: Beni ayina akantu kayogedde wali ng'asoma nga tutandika awo n'agamba nti yagambye nti okusinziira ku bigambo ebyayogeddwa omukyala wange naye ndoza si yabiwandiika waliwo omuntu alimu omwo awandiika ebyo
2: nange njagala nnyo okumanya omuntu atuula ku gundi eyo n'atandika okuwandiika naye muzibu wa kumanya waliwo baali bagamba nti nno Ashburg Kato
1: yava munuupu
2: naye ate musajja watu naye
1: aliye
2: yakaaba bukaabi tabiriimu kale engambo zatambula bwe zityo ate era nga ne Ashburg Kato oluzungu waliwo lwe lusukkamuko
1: kati otandika okukola elimination method Beni ono naye Magala ono Junju ono
2: waliwo n'ebigambo ebiri tekiniko mu security nga bitera okukozesebwa ate ng'era engeri gye bikozeseddwa olaba nti sipeesi ya nyimpi kubanga twisi zino zitera okugendayo kumukumu eno neegenda ne wayitawo eddakiika ntono nnyo neegenda endala nezigendayo kwegamba omuntu okukozesa olulimi lwe kyetagisa okuba ng'abeera alumanyi mu kisaawa ekyo kati oyo neŋŋamba mu ndowooza yange nemmanya nti ziri eŋŋamba ezaali zigambibwa nti yooyo nga nedda
0: ate era ne bwabanga yooyo aba amaze okufuna olukusa okuva ewa mukamaawe
2: anti
1: akantu kali nga bw'okasomye kanzijukiza emboozi eri mu bayibuli ewali kabaka Herode tojjukira nti nno kabaka Herode baamuzinirawo amazina amayitirivu ennyo oba yali muwala wa Herodiyasi muwala wa mukyala we n'azina amazina amangi ennyo n'asanyusa abagenyi Salome kati omukulu Herode kabaka n'agamba nkuweeki nkuweeki kyoyagala
2: omuwala eyasaba omutwe
1: n'asaba omutwe gwa Yohana Batisa era asaba omutwe ne bagula
2: omuwala n'asaba omutwe omutwe ne bagumuwa awo Batista Yohana we bamutemerako omutwe naye baali tebamanyi nti ate bajjawo bo gwe baalowooza nti nno kye kizibu ate nga waliwo okukubanga okuvaawo kwono kubanga ye yali ateekeddwa okuvaawo yali yamala dda obyogera n'agamba nti waliwo ajja nga kitegeeza yaayina okuvaawo
1: kati tule mu kifo kye
2: ebyawandiikibwa nga we biri naye era batera ne boogera ne bano ku bakulembeze bano abazze ab'ebyobufuzi abazze nga babeerawo ba Marie Antoine yali mukyala ow'ebufalansa era engeri gye beeyisangamu naye byonna tulinda bulinzi omanyo time tells
1: mugisha muntu yagamba the only point and the only point is the time nakiddingana emirundi eki esatu era twagenda okumaliriza nga baali bamuyita ensolima
2: ngobudde bwayogera
1: bwolese ensolima ziri ludda
2: ate bino nera byogerwa kubanga era mubuulizi Ecclesiastes satu okutandika ku lusooka yatandikira bulungi okunnyonnyola obudde naga waliwo budde waliwo buli kintu kirina obudde obudde obw'okukaaba n'obudde obw'okujaguza obudde obw'okukola kino n'obudde obw'okukola kino okutuukira ddala ku nnyolo lw'ekkumi naye era tusigala tugamba nti tukiwe obudde tuchiwa tetu kulima
1: faida ya mawulire ejo uliriza kati mukuru Beni atuwadde aba ba tubayise ba
2: radical new bar
1: bench
2: lulyo luchiko olwesigedda muzi
1: olwokuntiko abalambaloya
2: jebakunganira
1: bannamateeka kakati ate abaloya abali mu musango gwa Dr. Kizza Besigye ne Obed Rutale nga bakulembeddwa Martha Karua munnakenyonyi era nabo olunaku olw'eggulo baatuzizza olukuŋŋaana e Katunga era ne baddamu
2: ku kitebe kya PFF
1: ne baddamu ne bagamba twagala tumanye Erias Lukwago waali waasibiddwa kubanga jjukira nti nno y'omu ku balooya nga bwe bagenda okwolereza abantu bano kakati bwe baba bamututte ate era nga kiyabaddeko kutegeka kutwala biwandiiko kukola ki CDF
2: kubanga era yabadde akozesa mateeka
1: era nga ali mateeka kakati okubonabona kwa munno kadate okola
2: nti kubanga ne bannamateeka banne mu Uganda Law Society nabo bagamba rule of law kwegamba bano enkola y'amateeka
1: rule of law talabika rule of law tumwetaaga balina okutulaga gyali baamukwata 15 mande ku makya paka kati tamanyikiddwa tumwetaaga era ne bagamba nti no tebagenda kutuula omu ku bakulu ababadde nabo Proskovia Kunihila n'asikangula ku ddoboozi n'agamba nti kati babawadde essaawa 48 mukulu Beni yatugambye
2: Uganda Law Society yayo yali ewadde 24 nayo
1: zaweddeko nga tetulina gye tulabye obaka kali akagambo mwe kaaviri
2: ndowooza
1: nti bagambye
2: omukulu n'akakwekera mukyala tumanya nti amaanyi gayinza obaawaawo
1: kakati bano bo bawadde ssaawa 48 nga omukulu Lukwago bamuliriizinze unconditionally
2: nga tekuliko bukwakkulizo
0: yayati kuguni ku twiti y'omukulu ye yataddeko nti ajja muteeka ku poliisi
2: anti era kyateekeddwa okukola kubanga amagye go galabiddwa nga ge gamukwata kati naye yayagadde kutambuliza mu rule of law kubanga amagye gakwata omuntu gaba gateekeddwa omu handing over to poliisi kati poliisi yo neenoonyereza musango ki gwe bamukwatidde n'eryoka emutwala mu kkooti nga kitegeeza nti singa naaba ataalidda ku poliisi kati poliisi yeyina okunoonyereza kiki ekyamukwasiza we musanga nga talina musango ng'olwo bamuta so gwe musanga n'omusango nga bamutwala mu kkooti nga rule of law ekwajja
1: nga rule of law ekola naye kakati ekitegeeza kati tewali rule of law kasokedde nga bamukwata tewali rule of law
2: amateeka gawa amagye gundi omwaganya okukwata ngegawa omwaganya omuntu yenna okukwata omuntu oyo abazizza omusango n'omukwasa poliisi n'amagye gasobola kyova olaba nti olumu poliisi eddukanya emirimu n'amagye
0: naye tegaba era mu magye ago tegalina kujja ne kasooka ganeeyanjulira ne baŋŋamba nti wazizza kino na kino kyetugenda okukwatira
2: balina era okweyanjula lwakuba era n'obudde nga bwe twogerera akubanga ebukeeredde obwaleero nga tetunnamanya oba bamuwadde poliisi kati ekitegeeza essaawa 48 eziteekeddwa okulamkwaze balambika okumuteeka mu kkooti mukyo zibeera zaaweddeko olwo bubeera bumenyi bw'amateeka nti babadde balina okubeera naye obudde obugere oluvannyuma ne bamukwasa poliisi poliisi nayo neebeera naye obudde obugere okusobola okunoonyereza singa babeera alina omusango ogumutwaza mu kkooti ngesawe zana mu munana tezina gwako mucho wetwakeredo raka kitageza ntere akakawayiro babera bakoze
0: iki kamenyedwa
2: kamenyedwa
1: lulo bulandi
2: lulo
1: buluza lulo buloka tweri
2: lulo bulu muchawe belya
0: Isi dua mwa maso.
1: Kundi hila, ya yongede kwa nagama ni dala dala. Duachi, Dr. Flavia Nzeija. Asidi se, nga ye munamateko mukuru, mugwanga lino Uganda.
3: Siwo nechi dala, chetu saba. Waliwe bitambulira ku X, binatu bimanyi, batu tisa tisa angaba namateka, atene batisa tisa ne Dr. Kiza Besigye ne Hajo Bedwetale. Betu uoleleza. Na chotu chisaba, chikome, kubanga fe, tuliba na mateka ba court, ya tuliba agenti, kugamba nti, tukuliba agenti, baba, antubado, ewe neisa ya we, ove chintucho na chibakola. Just tuliba na mateka, aba court, nga wonola babala muzi, nti justice baguma na ye munda mateka, nti chief justice na ye munda mateka. Fenda fena, tukoleda court. Echisemba yu netusaba judiciary, eveyo, netusaba ne chief justice, honorable Flavian, Zeija. Abeko chayogira kuengeleji wana mateka jetu isibu amu. Netusaba Uganda Law Society, tusabia Uganda Human Rights Commission.
0: Echa Dr. Flavia ni Zeija okusirika. Mwiniza nao kuche kukuma mutochi kubanga uriye mukamao. Wanojukira ati batula zeru watu. Ntisawa yonevi utubinzo okuchuka. Uriya iwe ya kwa ati dori walulo vlo. Weya gubedina ababi. Era naba ne sawa ati musawa bwezi ti mwango mchuso obukulembeze ate buli member wa parliament ngo chimanyi nti ogwenu nawe minister kiri must attend ati ne Flavia ni nze ija bwana vayo aina bitambuza biko atampola ampola ziwinandirowozeza
1: andi kakati awe gwanga ligenda kubanga batugamba amasiga gano getengerete esige damuzi Sige ya parliament, sige ya executive.
2: Bwe byandi badde biba.
0: Nekati tebye tengere.
1: Kati njogera yo. Mugaga nti kakati ataniko okutunuza eriiso. Kiri kitya, kiri kitya. Kati then tewali bwetengereze.
0: Andi kati mukuru jundu singa bo badde nga tuli mu bwetengereze. Ne lulu obulo tebani mukutte bukwasi ngabo baamukutte. Erati yandi suze yeji yargeji ya suze wajari.
2: Na kawa ilo kari aviri musatu. 23-4B. Na kukani badete kamenye mwa. Akumu nto kuangalida mukomera esawa na mwumunana.
1: Kusuke esawa na mwumunana.
2: Kakati no. Uvutasuka esawa na mwumunana.
1: Kakati no. Vice chairperson ni wa PFF, People's Front for Freedom. Dr. Lulume Bayiga. Yaga intiba na Uganda. Banange muwagale gwanga lya mmuleme kusidi kapusidi singe dembe ly'obuntu. Ne dembe ly'abantu lili nyirirwa. Lero kiri kunze. Gwe notafayo n'osirika. Enja kijja kuba kugwe. Kiri atabala. Kiri n'asigadde awaka. Nti banaye bana Uganda muzukuke.
2: Era yabadde mu press conference mweje naye before a press conference yabadde ina kya tweetinze ebigambo bye byabadde webiti ngera ataddeke ebifananyi byabantu basatu byabadde webiti I will not blame your son for some reasons I will not blame him will you while you two people are still living nti sijja kunenya mutabaniwo Olwensongezi munti sijja munenya mwababiringa mukyaliwo nayongerako bwati you geno salimu sali akandwa naho de anko and you geno yoweri Kaguta Museveni the father nti gwe geno salimu sali akandwa naho tata omuto ne geno yoweri Museveni Kaguta tata nti yeye agama nti you cannot say that controlling your son is beyond your hands temusomola kugamba nti no okufuga mutabani wa mwe
0: okuba okumukomako
2: kibasuseeko
1: yes omwana takula waka
2: omwana
1: asigala mwana
2: who do you think should help him understand the danger he is causing to you Ntani gwe mulowooza, whom do you think should help him? Ani gwe mulowooza, anaamuyamba okutegeera obubi obuzibu
0: obw'obulabe
2: obw'obulabe bw'abaleetedde. Oyo ye Dr. Lume Bayiga byasoose okuteeka ku tweet ye nga tannagenda mu press conference, era n'ateekawo ebifaananyi bisatu byonna nga byabamagye: Geno Museveni president, Geno Salim Sale ne Geno
0: Muhoozi
2: Kaine Lugaba.
1: Omwana oyo talina mama, mama nga lwaki teyamutaddeko?
2: Bali awaayina ensonga ze ng'omuntu. Anti ne mama obubaka bwe twasembayo nti mugonvugonvu.
1: Naye ne baba kukitanda era mama osigala ogenda n'okukamira waali n'akugamba mwana wange kola kino ne kino ne kino.
2: Anti olunga nga n'agamba mumpitira omwana oyo.
1: Yes.
2: Ajje. Naye mwana eba mwitajja.
4: Tuli wano okukoowoola Pulezidenti Museveni ne mutowe we Salim Sale, mukulu Muhoozi Kaine Lugaba baagamba nti be bokka baawa ekitiibwa basobola okumukoowoola n'ayitaba. Wadde n'erigambibwako nnyini lyo, bakangule ku ddoboozi n'ensi tennagwenda bukugwa mu Anak. Ffe wano tetugenda okukola, tugenda kufuwa ekkondeere tuteeketeeke eggwanga, abantu basobole okusituka betulwane, twerwaneko, tulwanirire constitution obutagiyuza, twerwaneko olw'eddembe lyaffe, twerwaneko tusobole okufuna obwogerero, era buli omu waali abirenga asobola okubako kyakola so si kutuula butuuzi. Wakiri yogera
0: omanyi ekintu ekyo kyayogedde Dr. Lulume. Ekintu ekyakozinze kinene nnyo. Tubeera ku TikTok okwo ku mikutu gino, oba scrolling omanyi comment section zinyuma ng'ekintu totally kiri ku kirala, naye akomentinga n'agamba n'akomentinga eggwanga erimu n'agamba tubagobye wano, naye ng'ekintu kiri ku kirala ye akireese nti sinnaba kubeerabira twabakoowa. Kati ekintu ekyo dokita kye yakomentinze gye kiri kyatandika okweyolekera ddala.
2: Naye ndowooza ng'omuzadde Bayiga yabadde ayogera n'abazadde banne ku nkuza ng'agezaako okusindika obubaka gye bali nti bannaaye kati we tutuuse mwemweka eddoboozi ly'abantu babiri gy'asobola okuwulira, muveeyo mubeereko kye mutereeza eri omutabani gwe mwazaala, nti bwe mutakikola omanyi Bayibuli waliwo weegambira nti mbe omwana omugezigezi akikola ki asanyusa kitaawe. Nga kitegeeza nti taata kati wano tetugamba nti kubanga biri byawandiikibwa, naye wano si we biri, kubanga omwana gy'abeera ng'akola ebisanyusa abantu, society, community, ne taata oyo gy'akoma okuwanikibwa waggulu okufuna ettutumu okwagalibwa, nti omwana bw'abeera nga ku kyalo mubbi era basigala bagamba amaka ga gundi, bonookolayo erinnya eritwala amaka wa gundi, nga mukyo omuzadde yateekeddwa okukoma ku mwana oyo okulaba nti ekitiibwa kye kisigala kiwanikibwa oba kisukulumizibwa oba kiteekebwa waggulu. Mukyo kino ekintu nange nnyinza okugamba nti Dr. Lulume Bayiga bye yayogedde ng'omuzadde, singa munnabyabufuzi wabula ng'omuzadde ate ng'abijja ku mutima ng'omuzadde, nange nnyinza otambulira mu kiti ekyo ng'omuzadde nti yes, kyetaagisa omuzadde aveeyo agambe nedda kino kituswaza, nga gwe omwana bw'oba okikoze nga nze omuzadde kulamu bino kwegamba dde mwalambike, kubanga teri mwana akula mu maaso ga kitaawe. Ngera waiwa kino kwedda dde mwalambike omwana nti kino kiswaza, kino kye kituzimba, kino kye kyongera mu maaso, kino kye kikola bwe kiti, oba oli awo anaawuli.
1: Fayiro ya mawulire gy'owuliriza wano ku 94.9 FM Radio Sapienza. Twebaza nnyo essomero lyaffe erya St. Mary's Boarding Primary School e Nalubabwe bye bateekamu ssente okusobola okulaba nga tukeera buli ku makya. Essomero lino lisangibwa wali ku luguudo ng'ogenda e Kayunga ku mayiro asatu awo. Essomero lyaffe lino we liri, Father John Baptist Sonko, tukwebaza nnyo gw'otusaamu amaanyi gano. Twebaza abazadde abatuwa abaana, twebaza abasomesa ababangula abaana okulaba nti bajjayo ebitone byabwe baba n'empisa. Kati kye twogerako kino essomero lino kye lizimba, omwana n'avaayo ng'amanyi empisa z'omu bantu, amanyi okweyimirizaawo, amanyi ky'ayina okukola ne ky'atayina kukola, ekyo ekinaamuzimba nga ye ate n'embeera gy'alimu oba bantu b'alimu nabo engeri gye banaakulaakulanamu. Kakati olunaku olw'eggulo omukwasi wensawo yeggwanga siyo
2: yoyo yenyini
1: omukulu permanent secretary land secretary to the treasury
2: Ramadhan Gobi
1: yavuddeyo n'agamba nti bannange banna Uganda embeera ekwata ku trade order gemuze mukabirira nti mbi naki ekyo government yakikola era ekyakikola
2: era ekyakikola
1: okutereeza
2: ebyenfuna byeggwanga
1: aha
2: kati ebigambo byensobolo bitunuuliza mu bigambo bya omukulembeze w'ekibiina oba ekitongole okyegattiramu ababalirizi b'ebitabo ono CPA omanyi ababalizi b'ebitabo balina omutendera gwe batuukako nabo nga balina ekitiibwa kye bafuna ekitiibwa ekyo nga bayitibwa CPA nga w'olaba dokita injiniya kati CPA Timothy David Ediom yavuddeyo era olunaku luli nga bafulumya ebigezo ebyabo abaatuula mu mwezi ogwa May n'agamba bwe yatunuulidde bajeti y'eggwanga yalabye omanyi bano babalirizi ba bitabo yalabye nga bannayuganda mulina okwesiba bbiri financial yen erabika nti neegenda kuba nzibu mu byenfuna ebyensansanya n'ebyennyingiza ng'agamba nti omulina okubeera abeegenderevu oba lwe luganda olutuufu abeegendereza ku nsaasaanya yammwe ate n'okubeera abakalabakalaba ku nnyingiza yammwe bw'atyo bwe yavuddeyo n'akola ki n'ategeeza kati bw'okigatta ku ky'omukulu omukwasi w'ensawo ey'eggwanga Uganda Ramadhan Gobi ng'agamba nti trade order yo yajja ate era yakubeerawo tetugamba nti neeveewo kubanga gavumenti erina okunoonya amakubo mwefunira emisolo okuddukanya eggwanga naye ndowooza buli omu kyayagala kwe kulaba nti nno ensasula gy'asasulamu omusolo ate temunyigiriza wabula emulekerawo omwagaanyi ogusigala nga naye yeeyagalira mu bulamu mukyafunye kubanga singa omuntu ayingiza omutwalo ne yeeganga ng'emisolo gyonna gy'asasudde kwe kuli kubanga ne transport naye tumubala ng'omusolo ebyenja tubibala ng'omusolo noweekanga ng'omutwalo ogwo agumazeewo nga tasigazza jozi nina gwe nali njogerako naye naŋŋamba nti yali ayina w'akolera naye nga bamuwa omutwalo gw'ensimbi buli lunaku agenda okutunulamu n'alaba nga transport gw'akozesa breakfast ekyamazima ng'asigazawo 11,000 nagamba naye ddala ekyamazima nkola ki bwe mba nga nsasula omutwalo neezijjako byonna bye nzijeeko nga nsigazawo 11,000 ate nga bwe mba ndusigazzaawo nalwo tewali galanti nti lugenda kuterekebwa mba nkola awe yeekyayira n'agamba mbivuddeko kati ye byeby'eggwanga nti singa gavumenti byonna byekola tubisanyukire era twagala eggwanga likulekule naye nga omukulembeze wa ggwanga nti bwazze ng'abyogera akyogera lunye nti ayagala eggwanga eririmu abantu abakuze mu byennyingiza ekyamazima amakubo gwano bandifubye okulaba nga bagenjulira ddala ng'omuntu ayingiza essente n'azirabako dano okuyingiza essente ng'ate zimuyitamu muwaatwa
0: omanyi nze trade order eno najaaniriza nungi naye ate erudde enyigiriza ife omuntu wa wansi asemberayo ddala batya egidde mu kiseera nga n'emisolo nagyo gyongezeddwa ku buli kimu kubanga twalaba nti baayongezaako ebimu naye kasa bongezaako amafuta bwe gati mmanya buli kimu kigenda kwongezebwa ekyo kyekisooka ekyokubiri nti kati luli tugambe bwe kiba nga tubadde 10 ng'abasasula omusolo bali 8 kitegeeza kati abasasula omusolo basigadde 6 era byebyo ebintu ebigenda okusigala nga byeyongera waggulu kubanga okugeza nti tuyinza okutuuka mu kifo nga waaliwo ka konteyina nga katunda obwokulya bwabwe tugeze kangereze ku lindaazi ng'erindaazi munange luli babaddewo nga baweraawerako nga batunda erindaazi eryo ku siringi 5 kati yasigaddewo omu owaakaduuka kitegeeza nange ayagala erindaazi eryo Nyenda kulinonya kubanga lya beyo lwensonga yasigadde womu. Mm. Sigenda kutandika kutambula ati kunonya wa mulala wa bitano lwensonga baamugobawo. Kati ekyo kigenda kumenya nnyo omuntu wa wansi. Era ne wakubadde yagamye ntino no wa CPA yagamye nti twenyweze. Ikituufu twenywereze ddala mwaka guno 2026 2027 omusolo. Ugenda kuba mungi nete chetuagale chikuru. Gukoze chekuteke duo kola.
1: Mkulu Beni ngabu ayogede. Nangambie nti ebi intu kati. Yadina mungagwa chijeyo. Nti vigenda kuongelo kufuke ebi zibu. Akasente kemfu na kampita mbo isi. Kubange ebi intubie yongede na yatina wabitunda na bo. Katiba muswabu. Kwanga nze muntu omu ya itanga mchibuga au. Nengula kubuntu wa buto notono. Nenda umuli ne apo. Ngandaba abazitunda banji.
2: Ate bali ya ukumpi.
1: Ate nga bali kumpi. Nga usawala na ukufuna ape yolo kumi.
2: Neza vita anu. Sipo wekana angi nazigula.
1: Yolo kumi. Na ye kakati. Ukubole baba goba. Osanga muntu wa mazitunda.
0: Ate nga wabula.
1: Na kugamba. Yanku miezi.
0: Bili. Ate nge maze wiki namba.
1: Kakati nesijigula. Kubanga luli. Nga ntika mumu na ulukumi ilu luta numa uwa kugula apo neka kati uojit bili atenga yeya gala
0: ta gala kukumanya
1: kakati dara chilicho yogeddeko ekonome egaziwa
0: obefunda
1: abantu abali ekinana
0: basigadde katika
1: kusasula sen basigadde ngago ba nana kakati era bintu bizibu abantu tulina basomesa ennyo njona badde nzija omwami nga atuleta mu motoka na kwe kugamba bannange sagala muntu yenna wa silingi 12 sagala kakati bolwatudde omwami yatudde nga muga ii lwaki mweyisa we mno nekana akagenda akatono kabiri kabadde ka 10 amafuta bagali nyisiza manyi kwenye kitegeeza amafuta ogongera ke 12.5 buli liita.
0: Kati atende wa mwetiri kare kareko. Tola wandu tulimu kuruanyisa Ebola. Ewafe. Kati batu uza vana. Kakati newebu uza. Tuluanyisa Ebola. Tuleme kona gana Ebola atukwa. Kati atende wati baga. Yabu wa mugamadino uruwade. CIO. Jive mugendo linyeke boda boda. Ene yafe. Etuza vana vana kubulimuto. Chisegiri.
2: Kati omukuru. Yes tuitide mumisoro. Ejiriwo. Na yenga trade order yo etegeza nti emuendo gwesaliro gubera gutereddwao mukatale nga atunda taina gusuka na gulanga na etaina kugusuka
1: gusuka
2: trade order omuendo gwesalira mukatale tugeze nti nga mafuta nga waliwo trade order nti amafuta tegajja kusuka
1: tegeja kusukanga silingi kale kati tuli kakaga mu bibiri
2: kakaga
1: lita ya mafuta teina kusuka kakaga bibiri kubanga wezuka wawo bonya zenya abantu
2: aha
1: ati teina kukka ku sente ezo
2: aha
1: katale ka mafuta obokana abula
2: nga kitegeza nti kino kiwo omwaganya omuguzi okugulira mu bbeeyi eyo atera kikomako noya atunda okubanga tadibuda nyo atenga nete ba musera nyo ne batambulira mu bufu obo nejukira ntino tuli mu economy liberalized
1: buli omu
2: asubula ku bei ye na atunda ku bei
1: ye
2: kati omukulu bwagamba ntino trade order tejja kuvaawo nze ndaba nge economy ekyali ya mikono gy'abantu ndoza z'abantu era abali mbebere genda kubera shifted kubanga ekyo kijja nga government dala yeri in charge of the economy nga ye determining prices etekawe salira nge gamatino ekintu kino kitundibwa mu bayi ekintu kino kitundibwa mu bayi naye kati ebyebikola kwebyo byevunanyizibwako tugezenga mafuta kubanga government yevunanyizibwa okuyingiza mafuta tewali avunanyizibwa mulala kati abasigadde bonna ne basubula ku government ekitali ku bikajjo ekitali ku sukari
1: kungoye kubijimusa dagala lya bilime wano mu container village
2: aha
0: cement
1: bintu bingi nyo yetukozesa mbulamu bwa bulijjo. Naye yo mukulu bwatu bwe yagambye mukulu Gobi nti yo trade order yajja kutereeza byanfuna kubanga buli omu baagala atambulire mu tteeka asobole okuggibwako omusolo musolo gwo guvujjirire embalirira y'eggwanga n'ebyenfuna by'eggwanga. Nagamba luli abantu babadde munze ndi namwandu simanya nze ndi mulekwa nina kukolera wano nkolera makkati ga luguudo nti ebyo byonna kati baabikooyi nti era tebasuubira nti no trade order egenda kuvaawo. Ekyo tewali
2: kati awo tubeera tukigaziizaako ne mu nteekateeka ey'okulaba nti abantu bafune bakolere watuufu. Naye ate waliwo akatale kano akabeerangawo buli Sande
1: mu kibuga ku mulembe gwa Jennifer.
2: Kati bo balaba nga tekakyakola oba omusolo baali tebafuna ngamba aba KCCA kubanga era yonna gavumenti
0: nanti era bwe gujja mu KCCA gutwala mu UR.
2: Ndowooza n'ekyo bandibadde baddamu ne bakirowoozaako ne bazzaawo akatale streets ezimu ze baali bagazeetinze nga za katale ako bazizzeewo. Ye si nti buli omu abeerawo ku Sande mu kibuga naye abo abasobodde okujja ne basobola okwegazaanyiza mu ekyo.
1: Yes, bwe kyandibadde lwakuba nti nera ebintu byaffe byonna bijjudde obukuluppya naye bandisazeewo nti nno bano bantu ba wansi bajje buli omu ajja asasula emitwalo ebiri ebiri olunaku okutunda abantu abo be baba olukumi emitwalo ebiri ebiri sente mmeka mu lunaku olumu kesisi zebeesolooze
2: emitwalo ebiri biri mu lukumi
1: mu bantu lukumi
2: mu bantu lukumi
1: abasuubuzi
2: obeera toli mu bukadde nga obukadde obukadde amakumi abiri
1: obukadde amakumi abiri ku bantu lukumi
2: ku bantu lukumi
1: olunaku lumu
2: olunaku olu
1: mitwalo egi
2: emitwalo ebiri
1: omuntu omanyi ebimu ku birungi by'omusolo gwina okuba flexible gwina okuba fair kati nga naawe nga kiri kyewagambye nti esente yange tembita mu buyisi
2: nga ndi kkubo
1: nga ndi nfuuse mudumu siri kkubo esente yange waakiri nfunye emitwalo ebiri bwe ngifuna ngulako omugaati ne ngulako n'emmere nati nensigazaamu n'omutwalo kakati awo kiba feya ndabawo ezisigadde nawo
2: ate nina byenfunye
1: naye ate nenfuna emitwalo ebiri naye ate zonna nezigalawo neziggwawo nga manjibwa n'okubanjibwa siguze emmere waka siguze manda
0: kati ekyo kyekimalamu abantu amaanyi wano era mu Uganda w'osanga nga amakampuni amanene bagasonyiwa omusolo gw'owa wansi tebakusonyiye musolo.
2: Ekyo kyekyanzizaayo ko nange ku kiri eri President Jules bwe yali ku Heroes Day n'agamba nti no bano ba veterans twaba wakakadde kamu n'ekitundu ebiseera ebyo zaali nyingi kati muli ekibuuzo nekijja lwaki kati tezibeera nyingi nga gwe mukulembeze kubanga gwe waziba kululi na kati gwaliko lwaki kati tezibeera nyingi nezibeera nyingi mu buliwo naye nga bye zikola bitono zikola bitono naye nga zo zinyingi naye nga luli zaali ntono naye nga zikola bingi
1: kati naawe nga wali okimanyi
2: nga okimanyi ate you testify okiwerako obujulizi so kati byonna nebikusobera
1: ebintu bino byetaaga Mukama ng'eggwanga lino bwe balikwasa Omukama tulina disabida tusobole okulaba nti buli alibeeramu abeeramu n'aguma n'atakola bumenyi bw'amateeka n'asobola okuliyita mpaka Omukama lwamuggyamu naye ekitali ekyo abantu ojja kulaba nga beetuga
0: saala zokka kati
1: abantu ojja kulaba nga beetuga balala nga batuga bannaabwe lwa mbeera eno ya byanfuna
2: ky'ova olaba tewakyalina kukyala ennaku zino okyala ennaku obeerawo ennaku bbiri ng'ofuuse ekizibu mu maka omwo.
1: Nga tumaliriza obufunze ennyo abantu b'e Katosi nno bali ku bumatiitiiri
2: ate
1: Nema yatuuseeyo dda Nema yagenze netandika okussa ebikondo okulaga entobazi we ziyita n'ettaka ly'abantu kati abantu abali mu bitundu ebya Katosi Central Kaasa ng'ombe Bunnakijja Nakitolota Kizaala
2: Buganda Village
1: abantu abali mu bitundu ebyo byonna
2: baagambiddwa bagende
1: beteeketeeke baamuke
0: ekijja si muntu
2: ekijja si
1: muntu kubanga baba nema rabazze ne batandika okussa obukondo bwabwe kakati ebibanja by'abantu ennyumba z'abantu ezimu zaagendedde mu ludda nema ogyegamba nti waayo Kakati chiba chitegeza nti abantu balina wakula chini.
2: Webada.
1: Webada.
2: Echitufu. Entobazi zigwao. Ate gwanga lino lino kubeera mu entobazi kubanga buno butonde bwansi. Buli lwetono no butonde bwansi fetwe kosa. Naye kati osange wali ekidiwa nga mayumba gaamanyi ge galiwo. Era y'ensonga lwaki nti tusinkanye nnyo global warming bugumu bugumu. Tutuuka mu mwezi ogwa November ogwamanyibwa ennyo ng'omwezi ogw'enkuba ng'omusana gwememula ne tuyingira December ng'omusana gwememula kati juzi omwaka guno twayita mu January ngo January atonye nubwebuuza bine enkyukakyuka y'embeera y'obudde yo tugikyusizza lwa bintu bino kati gavumenti weba etandise okukola ekintu kino nze erudda njiwagira era ne juzi Minister omupya ow'amazzi and environment n'obutonde bw'ensi Major General Retired Kahinda Otafiire yagambira ddala akulira ekitongole kino ekya NEMA Dr. Balirega Kankwasa nti genda kuwagira omuntu atali kikere kyennyanja lwaki abeera mu ntobazi batwononera obutonde bw'ensi bagobe baveewo ne ndaba nga Dr. Akankwasa afunye amaanyi kubanga afunye obuwagizi naye wenwe neebuuliza abantu bano baagenda okugenda mu ntobazi zino nga NEMA erirudda
0: lwaki
2: teyabaziyiza abantu bano okwonoona essente zaabwe
1: fayiro y'amawulire katukomaawo mugende mukole emirimu mbadde Junior Francis Ben Musanje ne Mugagga Kigwe
5: fayiro y'amawulire bwetusunsulira amawulire nga bwe gaabadde eggulo limu fayiro y'amawulire bwetyo bwetambudde ku radio sapiensia ewagiddwa essomero lya St. Mary's Primary School Busaabala erisangibwa Naggalama mu ssaza ly'e Lugazi litwala abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi era ng'okwewandiisa kwatandise dda litandikira ku nasalo okutuusa ku P7 omuzadde wadde oteekedeteekedde omwana ate era muteeketeeke ng'omutwala ku St. Mary's Primary School Busaabala erisangibwa Naggalama mu ssaza ly'e Lugazi kuba ku nooti 75177 8 oba ku noti 785 77 18

0: kuba mujewa.
1: Ya gami mbo tebachi kutebu lunji nga yebu abadachi subi na ngate yo mwami wa mwami wa
0: ya wadaya gala batike unsa sagechi
1: simanyi kubanzo obodda ndaba buli muntu avayo buli mwini lukongo ya namurabieko ngala tunyorero wamu kukukwatibwa kwa
0: kwate oteko na uchibalo bulunji oteka unsa sage olijali uroza wajude
1: Wanda
0: jura. Oteka wensa sage nawe nokolachi.
1: Kubanga era semuju.
0: Nogenda mukantu ntunu.
1: Semuju. Yaba davude yokuogere nyo kunsonga za kwa. Bamugambe yaddako. Kakati obecho kugamante bano bebaddako chechati sizze banabi abufuza abalala.
0: Era bayogedde.
1: Kibayogedde kimala.
0: Ati kati balinda. Balinda kati gwe nalongo bobato nagenda wali. Gwowe okunuya
1: kutibo. Kanaba tunamulaba.
0: Kati ate bando bamusangiwa. Nedo kwogera kwera kuba kutufu manyi bobanga oli munsa sagengeyo gena noloza nga abantu abakuleseewo nolusi babati bakuleseewo winzo okuloza nota kibala amnoga nti ne bendoza nti bandeseewo dala bandeseewo nga ne mukulu segona wuno tulina
1: ye
0: nga ne mukulu gundi ayogene embeera bwetu bwebeera oluusi bwoba n'ebizibu ebikusoomooza ekyamazima ogenda n'olaba nga ky'oyitamu olinga akirimu wekka naye wabaayo oluusi abakibaamu naye nga tebaagala nnyo okwogera nti bakirimu naye nga balina nabo kye bakola okulaba nti embeera esobola okuterera kaakati ye yabadde amanyi nti ne best gundi mami oweri nayakirimu akirumirwa kuba nalabye bapostinga ng'omuzadde bamukubira mwaka yimba omukyalo oli nebaga nti omukyala abamanyi obulumi bw'omwana kati kwekuvaayo kati kyabadde akimanyi so bayinza okuba nabo balina kye bakola talina kulooza nti batagirimu yekka waliwo n'abalala abakansi baga tukoze tutya katumulinde ku polisi tugende tutandikira awo
1: kubanga kakati ne story ndala gye mbadde njagala okugamba nti segona yagamye nti yalemeseddwa polisi okugulawo omusango gw'okuwambibwa kwa lukwago yasoose natete kubanga ya area police eyo ne bamugamba nti agenda eri ku region ne ku region ne bamujjawo ne
0: bamugamba
1: genda ku side headquarters nayo naagenda akati genda ku CPS mpaka lwatuse ne bamugamba owange lwaki totwesonyiwa
0: kakati kakati yabadde takirimu ate nabali bila bogenda ku polisi n'ogulayo omusango kati gwe oba bakwasiza obuyinza obunoonya omusibe neyakoze omusango kuba ate polisi yo awuyekola gwe kasooka nti babbye enkoko zange yetandikira awo neenoonyereza nejja n'embwa okulaba okiraba kati yejja si gwe babbye enkoko ate kakati okubanga bo bagawo kitukwasiza nti babbye enkoko nti tutwale otulage we bazibbidde nti weewano olina mukano tuleete embwa nti ye kakati yo yereeta embwa era yezikomandinga kakati bano kitegeeza kugulawo omusango balina ogaa nti ono tumunoonya kakati bwe baayo abazigirira nti ali waagundi kiba kitegeeza baba balina okugenda ye waagundi bamugyeyo kakati ani asobola okugendayo anti eba erina okugendayo baga nti omubbi ali gundi polisi bw'ogikubira nti ababbi basazeeko ekyalo kyaffe gw'oba omaze okubategeeza kaakati ekiddako yo polisi erina okujja n'emmotoka ne basajja baayo bakwata abaki
1: naye kati nkubamaafaana yenka nga byakagaba yesitudde n'emmotoka ze agenze oko
0: yeye ali mu bitabo ebirungi
1: okunoonya gye bamuga
0: tasobola na ugendayo kubanga naye ebibye
2: nga tokiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti bakasitoma balina okumanya w'osangibwa kizimbe kiw'okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda n'olwekyo ggwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma jangu ku radio sapiensi ensambya olange naffe si bizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino nooti 752-897-6 oba +256 biri noti noti 928 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com jangu olange naffe aba radio sapiensia tojja kwejjusa
3: buli mwana agwanidde okutandika obulungi mu bulamu wabula omwana wo ne bw'aba alabika bulungi akyetaaga obukuumi okugema yengabe kuuma

0: Kati abali ku Farmers Center kayumba kabakole dawo. Mwereza wano obusajja nga buzina buba busajja bwa emoji. Okulaga nti akayimba kabakoledde mwebalenya bali ku Farmers Center tokubanga muteka mu radio yeno sente mwebalenya mwebali eddala omukama akibabalire era nga njagala kubabuuza ku bana Uganda yonna gye muli andala abakola emirimu egy'enjawulo bane mwongeremu amaanyi mukole ate wakati mukola mbeere b'essimbu ebintu bijja bbanguyira bulungi nnyo olunaku olwaleero nga tugenda mu mawulire twagala twogere ku bantu abapya abajja mu kampani oba mu kampani oba mu kitongole nga bakuleese oli mupya ng'ebitabo birina kituufu era wasoma ekyo kyennyini ekikuleese naye nga experience tokola ki nga togirina kakati bw'otuuka mu kampani nga bakuwa omuntu akuyigiriza for example bakuwadde kabasa akuyigirize konso ogituulako otya oyogera otya amaze okkuyigiriza bulungi nnyo mpadde kyakulabirako caught me right okay nga amaze okuyigiriza konso bagitulako bati bw'onyegali ne pesolo oba kumpewo obwossa wano eyo bedi bagikola bati byonna byonna kabasa amaze obikola ki obikuteekamu nti eyo bedi yasaagala agalamidde ogiwulidde nti njiwulidde wululululu kaakati bw'omala okuyiga ng'ate oyagala kabasa eyakutraininze eyakuyigiriza bedi eyakuyigiriza konso oyagala agobwe waliwo mukwano gwange alina ekitongole kyakolamu gye yabadde annyumiza n'angamba baaleeta omuwala nga mupya eno woyo ono omuwala we yasomera ku institute naye ate oli yagenda paka wa paka yagenda ku university yagenda Makerere kakati nga bamugamba omwana mu training nga amutraining amuyigiriza kino kiri kino kiri olwamaze okuyigiriza omwana muwala n'ayiga bulungi nnyo bw'ati gwe baayigiriza ng'ate atandika kati boss olaba nze we nabeerera naye nga ntraining ng'akola kino sumbuusa zaaziryako amaziga aganywako kaakati obwakola bw'ati okukkakana nga boss nze bulijjo siki maama nze we tubadde training era nga tuva wano kiro ng'akola bw'ati ne bw'ati aleka office agikoze bw'ati okukkakana ng' musanga omuwala atambula kusimuga wange emuli muti eyo mu kitongo nti wa gwe bampa okutraining yangobesa ng'omuwala omulimu yaguvaamu dda bassebo ne bannyabo oli bw'aba akulaza omutima omulungi n'akutraininga n'akuyigiriza a n'akuyigiriza b ate lwaki ye gw'oyagaliza agende nze mbadde nsawa nti gaggwe bw'oyize lwaki si gw'ogenda kuba kakati gw'oyize genda okolere ewalala ekizibu kyo kyali kyakuyiga njogedde mukobyawo munnaffe oyize kyokka bano mu kampuni mwe bakuwadde omuntu okuyigiriza sigga nti oyo gwe bakuwa okuyigiriza ogenda mmusasula aa kampuni egamba munnayo omuntu oyo ngazze wano muyambeko bw'oti ne n'omuyambako nga tasasudde yadde ekikumi kyokka ate omala oyigiriza omuntu ate n'agamba mugwe oba ogenda but ugandans what are you ebikolimo mubiri biddawa
1: mu kiseera kino eky'ebijaguzo by'ennaku enkulu Centenary Bank empeereza zaayo zifudde ennyangu ate ku miwendo egya wansi tewali ensonga ekutwala mu bbanka wabula weeyambise ba agenti akanaana basasaanidde eggwanga lyonna era nga bakuli ku mpyawo okukuyambako ku mpeereza za bbanka kozesa essimu ye ey'omu ngalo nga weeyambisa sente mobayire okuweereza ensimbi sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda ozisasule mu myezi esatu weewola okutambula n'ensimbi enkalu gula by'ogula nga weeyambisa sente visa card obudde bwonna mu kifo kyonna nga bw'onyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu beera bulindaala eri abafere weewola amasimu agakukubirwa meseje ezikusindikirwa oba whatsapp nga bakusaba pini namba yo password oba ebikwata ku akawunti ye ya bbanka kakati kola okuwaaba ku ekyo kyonna ky'oba weekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu meseje ku nooti 8255 Centenary Bank bbanka yaffe Centenary Bank erungamizi bwa bbanka enkulu eya Uganda sente z'abakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku miliyoni 10 eza Uganda
2: twesoze essaawa endala time check essaawa ziweze ssatu ez'okumakya time check ekutuusibwako
1: beera musiga nsimbiwo ne MTN momo siga okutandikira ddala ku siringi sirukumi ofune amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde awatali kuwandiika wano nawali nyiga sitemu 6 5 6 olondeko investa oba okozese MTN momo app

0: somebody with somebody, bamuyise, shiba kalunji, kudachi kabiri mumwe, na ezise kusawa, enya, program David Ramu, senere baku lateka insimbi, musawa zinoho. Okulaba nti zibeera ku mpewo awonna mukwano gwange nawe ng'obanga oyagala okuwuliriza Radio Sapiensia naddala akaseera kano akendabirwamu kiba kikakatako okubeera nga weegatta ku Standard Bank obulamu ne bwongera okubanga naawe bugondera obulamu ne bwongera okubanga butambula bulungi obulamu ne bubeera nga bulinga obw'abantu abanyumya emboozi enyuma omanyi bw'oba tolina ssente n'emboozi etabuka nina mukwano gwange gwe mmanyi bw'oba talina ssente n'okulwala alwala omuwala oli n'okulwala alwala abeera bwoyinainainaina nga olaba alinga eyafiiriddwa onomubuuza kiki nti sirina ssente kati okwewala emboozi ezo duka misindo gene ngobere nga weegatta ku Standard Bank naawe owone okubeera nga ofaananako abo abakaaba olumamiriro ng'olw'enkoko akadde kabeera ka mulgurity njagala kuba nga nkugamba nti leero njogereko n'abaami baffe abalungi abaami ani yabagamba nti omusajja bw'anaaba yeesiiga ssabbuuni omanyi ekintu kino nzize nkirabe ebisigo gyebiri ate ebisigo ebiri meant for basajja kuba omanyi ensusu zaffe zaawuka ezamwe zirina engege zakalambalamu sibalangira naye bwe kiri kati ebisigo by'abaami gyebiri era okyesiiga n'olabika bulungi n'amazima gennyini waliwo n'otusanga omuntu noga tuli ku kiwano nga yenaina ate mulina ebigere bale temusisiriza bigere notunulira ebigere by'omuntu sagala kubabuulira kyebiba bifaanana naye birina ekintu kyebifaanana nga kyonna kisiiwuufu kiti kati ebigere byammwe bifaananamu bambi mutuyambe bataata ekizigo mukyesiige ate ka mbasaba abakyala bw'ogenda oggula ebizigo byo omanyi ebintu ebimu abaami bimanafuya like bali reluctant okubanga babifuna simanyi lwaki bw'ogenda oggula ebizigo muguulireyo omwami waliwo obuntu obwo obutukakatako obubagulira ebizigo body spray deodorant kapafyumu akalungi hey! Obuyanga omuntu gw'olina omanyi munaye pafyumu yekuba yabukadde nga togisobola naye bw'oba ogisobola pafyumu eri affordable why not n'abaami abawunye obulungi tubaagala naye abasajja obuteesiisiriza no mutuufu bambi temunyuma nga temwesiisiriza mbegayirite mwesige ku bizigo naffe abalaba tubanyumirwe eddakiika zikongoseeko eziri 29 ezibula ekwera essaawa 5 program ndabirwamu program ndabirwamu era nga akadde kano nga bulijjo kabeera ka muze onegattako ku 755487 0784439 whatsapp ku 755487 7373 tubeera tubagambako hello wanji mbakedde iba naye musiiwuuka ne mutama obanga obukolwa ezaani ekisampo nnungi bobanga ebivuuvu bye n'ekivuuvu by the way oba nakyo kyasiiwuukirira yesebo
1: mugenda n'essimu mu kyaki ne mulemu okusoma ne mudda ku kusaakinga ne mudda ku bufaananyi n'omutunuulira yenna ng'alinga yakavakka leero
0: neyazinza sobo naye beera bulungi oba ba naye twogera olulimi ki ku kigambo ky'essimu mu masinzizo banaye bwe tubalaba tubasunga temutuwaliriza beere mutufuukira sitaani because mutukema nyingira kyeki nga nza kwogera ne katonda wange bulungi ngenda okuvayo nga nvuddeko wayanza ate omunvaako mangu n'omutunuulira omukazi omukulu omusajja omukulu kiri manyi ali bize ali ku ssimu bw'aweereza obumeseji bw'asekaaseka nanze banaye dumu ngenda kusaba permission mu kyaki gye nsabira ngenda kufulumya omuntu mugabe please fuluma ebwera omaliriza ebyessimu then bw'omaliriza komawo tubeere fenna naye kati leka banno basome tobataataaganya ela nawe okuliriza sebo
2: nimiradiosalama
0: yemedad
2: tiyalikasabuni akolabaako ayamba butabutwabutuukana kusiiwuuka
0: kati owolereza sabuni wammwe sebo kale medad kimulumye natuuka akuba essimu awolereza ka sabuni ke besiga abasajja bukayamba butabutuka nedda ekintu kyangu bamba temwagala kubutuka ka sabuni yako kanabi bwomala funa ekizige kirungi ekiziyiza skin rash nete mutwe sigira sabuni sana temu nyuma na kuata ku mwende suziba zika kanyade zitinga zilinga ndegi mwaba hange ngoma hello
3: Ilian
0: maji sebo
3: orioza mama
0: jendi mkwano wa suzote ya baba
3: na sebo rozi nyo
0: yes sebo
3: kwenye manager wa piki ya kia mkwano angabiki wa baba
0: yes sebo
3: yes sebo ya nina kabugu wa chie nani mtuba pedi angala kuchado
0: yes sebo
3: atede kupa ya kainda kasi sila kubaita kufana na walogo kini wakani
0: kale sebo
3: Mama, omuzigo ninapowa.
0: Yes, sebo.
3: Abantu abanyinyanyunya.
0: Aba?
3: Abantu abanyinyanyunya. Na nyinyi na tonoro gaba nakuzo muka pinja nakuzo masaka nakuzo bana. Tetero ko kunyikiyo binte ebinya labo. Eh? Ya kutuba abantu bo minita. Ibayino vunyani zino.
0: Yes, sebo.
3: Yes, ekiki amacho oba okulakula.
0: Yes, sebo.
3: Bera
0: bulungi kuluza ya magezi slow ya muziki n'ebyemizannyo hano na FM mbozi zawe zibatunyumira zibanyumira era ze bintu zanyo ku boda kuba abaana bayina ekibozi nzanyenda okuvaako nga nfunye ekyokwogera enkya kuba buli kaseera babaawo n'ekipya bamanyi politics bamanyi emipiira ate politics olutuula bwe papa kati maama olaba mami kakati omanyi lwaki kabanda bamuje abaana bayina ensonga lwaki kabanda bamu pieri yu yamugize katati bagenda mwa wa minister bamuteka abana bayina embozi genyumirwa hello wanje
4: damrid
0: wanje
4: kwa wale kwa
0: kale dia na ukuliriza
4: mulamba tukasiri
0: ye lambat
4: ya najiunga kwa ali
0: yes sir
4: kwa mkono kwa wala mtunzi kwa wiki enji mpozi mendeza ya mtunzi
0: Mwaka Steve. Yes sebo.
4: Kati omuzi madamu ya.
0: Yes sebo.
4: Atuwa ya mbako ye. Ati alifure katala. Mwambila kule ya kasima. Eto ina ya kapani mkano kwangi. Hii ya ni nakuwe la honki ya. Alantua madamu ya ni wata mbanzi.
0: Neyanza. Mburu naku nakufule chintu chi. Hello. Nasiza bulungi sebo wasiza otya sebo
4: ye
0: tata na bale
4: ye tata na bale
0: siri na tabu ogambo otya sebo
4: wendi ya wibani
0: ati
4: ngevili namba ko
0: ye sebo
4: na wangu wetu matumande kutela na vo hata kugamba kika beki muruma ati kukenda na kiki hata niko kukeli na mubantu kakutia wase abantu wabo bekomeko
0: yesebo
4: yabogera guba mazi
0: zema banyi
4: mtumiranga ko nina bale mtumire ko mugamba atombe
0: era ne azizanya amina dia na wakunkumire kuruza ya magezi sura ya muziki nebe mizanyo kati no wana bale abasaji echo butasiga bizigo kibalumye bade simanyi na era sija kwetonda sija betondira kwa mazima gali temwesiga wale wali wagaye mumwesige butonga iye Hau mtu na yei wako chivuto wa nage. Na yeta sembele keka. Onagambi embu, mbuliri ya nitulekei. Yeah? Mbutulekei. Fetulekei utotugamba kwe sigabizigo. Tumera tulooza kufizi, yaka, bilzi, nevirala. Katibadia, mbulawoza nti mbulawoza nyo kutusinga. Ya baba sajaba chijawa tumulawoza nyo kutusinga. Senga mba inti fetusingu okulowoleza wakawu. Guwavanga kumuntu li unakuwa hii ya chemunaria. On a daily, they don't know they don't get married. They don't find their job. They don't find their luli. But they got to take any zama kaga. Hello, Wanji.
3: Madam Lydia.
0: Yes, sir.
3: Weber Kuliriza.
0: Sir, when I Weber Kuliriza.
3: Erin ya regelo zinde tata Alvin. Tomu vianu kufuzga ruga wane.
0: Sir, nzo Kuliriza tata Alvin.
3: Yes, I wanna be bold. I like to
5: Kukulako kwenye mbowa katika wali mezuliwe ya eri ya uibe jitu lako naraliko kusamba katika eri ya taraduka ya lia wala manyamu tumui chitambula mbuanga
0: avali ya nabatalia
5: elene garu kabamu kwa manyinu mga mati abandoda abamu kwa vera nabambeza
0: simanyi
5: elako jitu lako nabanga kubo womanyo ya chari mkia ya kajia mboda wala manyama kubo wamanyama abantu kwa kuchari tumui chitambula kuchari
0: yes sir
5: Tavira wa chimanyi nzito muviyane karu kawane.
0: Yes, sir. Neyanzi za tamu viyane vila mbili unje la tulimumuze. Hello. Wanji. Hey. Kukoye magu. It's okay. Onagambie. Hano la bawa. Mbuna hili dani toku vye nyo. Sinze mba vumye. Baba gaya mulinge vye ibi achi vuvu. Sinze ngambi.
6: Yani. Ogela kone mama seba techitepi. Katizo mso kwa mwenye doko ogela ko. Webwa abasajja ddala banene abalina amakudde n'omusinga naye nanga yamba dempale temutuuka ekkiridde no wansi wa kabina kyokka okutamye bw'ati alina byagula kugamba n'olabya ddanga neno enanna mazima ddala omwatu agulibwa era n'abasajja abakulu banemumweddeko si bakulu bokka n'abavubuka bina bino ebintu by'emmanji tebirina nga kulagibwa mwambale empale zibatuuke mibwato osigadi maama sebate ekitebe kalino jja n'otugamba ku bizigo okulira abaami baffe nze njamugulira baby junior ate nga yeye yesiga movid katolaba obuzibu awo obugwa sigadi maama sebate ekitebe
0: mama sebata tata sebata omanyi ebizigo byeyesiiga I thank you no simanyi bwembeera nga mbeera naawe naye nga simanyi ebizigo byewesiiga kisoboka Obo mugulire bye yesiga lwaki omugulira baby simanyi baby junior muno muwe ebizigo bye yesiga tomukalubiriza bulamu hello
7: madamu njiyani
0: yes sebo
7: kabara utupeza
0: nawe okuliza sebo
7: ono bugendo jine ebwe bajja
0: yes sebo
7: simanyo kerezayo
0: webale kusima munaye
7: nayenze omuzo gwantama kwegenda mu restaurant okulya emmere olina amaliriza okule najja naye mungala ate nawanda mazzi ganaabiramu abantu abo anti anyumunguza mukamwa walimunguza mukamwa amazzi ate agaza mu kataasa
0: nawe
7: abantu abo banyiiza nnyo
0: batwenyinyaza actually
7: era ekintu kyemukola kikyamu abantu abo okubeera mu woteeri bebaakati teka akati mu mannyo mpatambu n'akati olunaku olulamba
0: anti yalidde
7: alaga abantu nga wava okule ku nyama weragira ku nyama naye erya balidde enkoko
0: kitegeera
7: muweddeko abakola ebintu ebyo onobugembe kime bwebajja
0: kale mukwano nange nkwagala nnyo beera bulungi oli ku nkuluza y'amagezi ensula y'omuziki n'ebyemizannyo akadde kabadde ki
8: Adamu Lilian wa Zotia
0: ni
8: mkonje bujuko
0: mkonjo
8: omuze abawala bannaye basusiza nnyo kusabiriza omukubira kasimu tunakolo mubiri olwokusatu mbayeta mbayo omutwa n'olowooza obugwa omukolera tasobola kulowooza ti naawe olina obulamu bw'okutambuza bana nga bawala mweka ogwo omuze
0: tebabasuulira basajja webale nnyo bakazi balowooza nti baba like muli bamulekwa be basuulira bali obalabirira mudeyo abe wamwe webalabirire hela
9: madamu Lilia obale kukuweereza
0: dn nawe okuwuliriza sebo
9: ambasada w'Abakiga
0: hani
9: ambasada w'Abakiga
0: yes sebo ambasada w'Abakiga
9: Akati madamu Lilian.
0: Yes, sir.
9: Nenda kuogera ku bakazi bo mu hoteli.
0: Aba mu hoteli.
9: Omusanga ayina esawaani ebikumi ebibiri. Ayina katambaalo kamukasimula esawaani. Kaaguba. Ate bwebwa kanyogoga nnyo. Akozesa sitaati ye. Ate muze omulala.
0: Yes, sir.
9: Abakazi bambala obugoye bumu.
0: Abagayo bwimpi.
9: Akambala akimanyi kamu. Agenda akatuula ngu kadde wansi ate akambadde kamu. Wale mukazi we nasisinka ye sigenda kumwatuuza eri.
0: Yes,
9: sir. Essimu ye smartphone yagudde wansi iPhone ya million ki. Kati ampita tamanyi. Daddy darling nyamba ompe ku nsimu yange. Essimu gaani okukutama kufuna ku nsimu ye. Kata katete ya kani
0: yes sir
9: kati anitita bebi tama yuta tinka nako mwaya bakazi mwede tonamu ya kakwa ita akumwana uwa yamba raka piwa mkuwe amba
0: bebe koza
9: enja uliriwa
0: ochitegera
9: ambasa dawa kutika kwa kaja wanga
0: neyaziza awangale magudu nyondahela
10: hili anjeva leko
0: sabo nawe jeva leko
10: mze Carlos wano enafasero
0: iye Carlos
10: mze kwenyaga loko ugerako Awe kuwa sabuni.
0: Hei. He?
10: Awe kuwa sabuni.
0: Ogo na goba kuwa gambi. Awa saicha. Hela. Kwa haji sabu. Nasuzabu lunji mkwano wa suzo tedi. Hanyo ono yuge dempola mpola yungira kudovozi.
11: Mze Maxensia.
0: Maxensia, yenyabu.
11: I'm going to go to the house. Bobango yimirireko ne bobango mukiso yina matuko batigibanga ko basobola ko bisobola nonga manje wabawe mukitindi munene etambula kakinza tonere kubo ninokso kanirire abakuru abo babadde ba bagala kujja kuyingira kubo tuli mu kati Ayagara okuyimirize ekifuba amaanyi.
0: Ngemmata
11: kaziri kumu naye nayagala okuyimiriza amaanyi.
0: Tubeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyey
11: nekeleza wati mwalabu ubiunza nchia ya gara kumita u bakuli mwete kongu kutumani mwemuli mbuyuza kiongira chikulata
0: neyanzi za makusensi ya bera bulonji binji nevinji za avantu hello
12: hello
0: yesevo
12: amefiri kwa sizote nye
0: nasa bulonji mkwano wa sizote yesevo
12: ono mutabani wa mkwani mutabu
0: ye mkwanya aliyati ya beti
12: beti ya libulu nje ya gala
0: mpulira
12: ati mama maria wa vera u
0: chitu mchitegira
12: mami zia ni omuzi
0: mungambe
12: gwendu kwa na abantu wa gendo wa kuzika abantu mwezi sile vise inga mweo mkoteko omuntu na wako yoke yitikambe zini nyo kurumbe utakuata gana kantu mweba nani mweze mwede nga abantu wa kuru mwede tuweza mami zizi ya
0: ni yanzi za bera bulonji nanga yugambo vya volumu binta mamu kela
11: mamu nili ya
0: yesevo
11: kama lambat
0: ye lambat
11: nyo naga wa mchiali kwa wakuita mwati wa
0: wakuita
11: mwati wakuita kuwebe wa kama wode di
0: aho
11: wakuita kuwebe ya
0: kwa tu wando lera na wakuuli liza ata maewa nda yogiranyo wakangalia nera tufumi na ye unakambi yako chalani abasaji abambala amasati nga eva amapesa tega kuatagana na position ya bituli kyo bachi kyo mtu omkulu nasibe sati nga jiwanyi siza inake biwanvu ne bimpi naga na abasiba balance owe kiralu na mwemwe deko oyo bimise anko chalani aha
13: ndiye ano galo kuweleza mkwagala nnyo ene kavuja tutombode
0: bwe bale kutumbula mabadu
13: mama samusa wana kudinavu bekeri kwali mchala mchala mzikwali hasa lini ya nifa kizito St. Francis kwali mwami mwiru director St. Mary's kambi kachibi kwali nyava na yumuwa na somero donji juli yani kangambe kubami nga msaja mkulu na yambalo pale buna ujini inane kamukwata chuka nga msaja mkulu olu sino na mutini nyo yena ne kamukwata oluse munene yena na ali okakola nga mama sewa tabwaga
0: ili
13: yani abasajja abo beddeko na dalaba abakuze myaka
0: baba bakala ba wala baba
13: ili yani nkwagala nnyo sigade mama dudwe kavojja wana kuli nago beke
14: mama ando bali kuweza nze mtani wo kanso Peter Chigozi omuze gwenja kala bakomieko bebana abantu betusanga maso mu motoka nenjiji ate gwino yagala tembo sokofulume nzayingide ati atembo nziye driver obudde bw'obwomala gwe weyongera eri onazareti atuule ebyo byokusobola olinda eyo gyojja okusoboleramu tetulina budde. Kanso Peter Kigozi
0: webale nnyo yo baba balowooza ki simanyi ate ebimuwooza musowodde bisolo bye bisowola abantu tebasowola mutulekeemu nammwe onagambye morning baby your morning be ru hope you're fine banage mukoze mutya
15: nange njagala kwogera ku bakyala ba hoteeri abantu abo bateeka amazzi mu bbaafu makya nga baakatuuka nayozaamu ebintu nayozaamu ebyekyenkya ebyekyemisana ebyekyeggulo babirimu n'amanda ngaensula zigudde muli ayisaayisaamu era omwami omu bwagambye nalyo kwasimuza olutawo lwate olusitulako entamu ku sigiri lwasimuza engalo ng'akutte mu manda kati wonaagiweerako omuntu naawe nze nabirabako liiri naye nze ndi muntu atatya kulya alya mu hoteeri era bulungi naye olina omusango gye ndi bannange oba oli gugattaki nze
0: simanyi ate nga nange mbadde njala kukwata musango maama kisa ki watulyako graduation party naye kale ekyo tukireke nsonyiwa kuba naye nkusonyiye kitegedda kubanga kati nawe watulyako party nkuluzeeyo amagezi eddakiika ziri 11 ezibulekwera essaawa emuka etaano program ndabirwamu njagala gamba ku baami abafumbo abaami abafumbo nga musanze abakyala abafumbo nga n'omwami wange kanneegerezeeko sigaye nti kiri ku nze omwami wange mukwano gwo naye basajja mmwe ne mwesiba ku bakaabannammwe kiki kyo omwami wange olufuluma n'oyingira olufuluma n'oyingira mwagala ki nga mutulambuddeko nga tubakooye basajja mmwe banaye mwefuge munoonye omugambo gwammwe mugende mutokomokere somewhere else tujja baloopayo mbaami baffe ate kiyinza obutabayisa bulungi temutufuula baŋŋambo mbi naye amagambo gammwe mugeesigalize nammwe
16: ndabirwamu the mirror ekutuusibwako centenary bank centenary bank banka yaffe

0: Chisarachi nechebida kuzubi na kureku. Sentinel Bank empereza za yezi fude nyangu. Hata kumiwende jia wansi. Tewali nsonge kutuwala mubanka. Wabula weyambi seba agent akanana basa sani de guangadiyo na. Elanga bakuli kumpia wukukuya mbako kumpereza za banka. Kozesa simu ya yomunga longa weyambi sa sente mobile ukuweleze nsimbi. Sasule bisale likuba njibu elawe wolo kutukila dela kumilioni tanu za Uganda. Oji sasule mumyeze satu. We wolo kutambula na nsimbi enkalu. Gula vyo gula. Nga weyambi sa sente visa card. Obudebo na mchifocho na woli. Nga wonyumiru vikujukubye na kwenkuru. Beda bulindale vya bafede. We wala masimu waka kukubirua. Messages kusindikirua. Obu WhatsApp nga baku saba pini namba yo. Password yo bibi kuataku account ye ya banka. Kakachikolo kuwa wakwecha chonacho baweke nge dengo kube simu. Obu kuitamu message kunoti munana noti noti. Bibidi bitana tanu mutano. Sentinel banka banka ya fe. Sentinel banka. Erunga misipa banka mkure ya Uganda. Sendeza wa customer ziku mbwe chitongo lecha deposit protection fund. Okutukira dela kumilioni kumye za Uganda.
1: Twice was a sawindala. Time check. Esawasiwesitano esokumaja time check kutusi wako
0: bena musigansimbi wo ne MTN momo siko kutandikira dala kusirinchi rukumi ofuna magoba gabuli runako atengo sobolo kuja yaka senti ka chisera cho nawo yagalide awotali kuandika wono na wali nyiga stemu mukaga tan star mukaga hash orunde ko investor obokoze se MTN momo app
2: Ndabirwamu,
1: Tamira, and Ndabirwamu.

0: tukuluze ya magezi hensuwe ya miziki ni vimi zanyo. Butu mlonji, nuna kuluwa lero tumazo kubanga tu yingira esara ya mfe ya mulegechi ya misana. Tukulela zizanyo guwe na atuwega seko. Father John Baptist Kaganda amazo kubanga yingira. Era tuwega teko tugena musara.
1: Mwenyele pati nilia mwana nilia mwe mtu kirivu.
0: Amina.
1: Hai katonda chitafe chigambo choluwa lero chisimbio kuchigambo buluade. Twagala okwanjulira abalwadde baffe bonna abali ku ndiri. Twagala okubakukwasa. Gwe mujjanjabi omukulu, Katonda waffe, abaana baabo baddiza obulamu. Ate ne twagala okwanjulira mu bwawufu n'abajjanjabi ababaliko. Bayambe. Omulimu guno basobola ogukoze okwagala era bagukoze ekisa. Tukisaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe.
0: Amina.
1: Abooluganda, Kristu ali ku nsonga y'okuwonya obulwadde obw'olukonvuba. Kristu tugenda okulaba nga bamuleetedde omulwadde akonvubye amuwonye. Tusoma mu Matayo omutwe gw'omwenda okuva kkanyiri akasooka okutuuka k'omunaana. Batugamba bwe buti, ne bamuleetera omulwadde akonvubye ng'agalamidde ku lunnyo. Yesu bwe yalaba okukkiriza kwabwe n'agamba akonvubye nti, guma mwana wange, ebibi ebyo bikusonyiddwa. Abamu ne bagamba munda yaabwe nti, ono avuma Katonda. Yesu bwe yalaba bwe balowooza n'agamba nti, ekisinga obwangu kiriwa? Okugamba nti ebibi ebyo bikusonyiddwa, nandiki okugamba nti situka otambule? Naye okutegeera ng'omwana w'omuntu alina obuyinza ku nsi obw'okusonyiwa ebibi, awo n'agamba akonvubye, nsituka, twala olunnyo lwo, ogende ewammwe. N'asituka, n'agenda ewaabwe. Ebigambo bye twagala okussaako essira, twagala tuteeke essira ku bigambo bino nti, Yesu bwe yalaba okukkiriza kwabwe n'agamba akonvubye nti, guma mwana wange, ebibi ebyo bikusonyiddwa. Ensonga Kristu gy'aliko ya bulwadde, era atulaze nga bw'alina obuyinza n'amaanyi okuwonya endwadde n'ezo ze tulowooza nti tezikyasoboka. Ekyo vanjiri gye tuva okutwala kyetulaze. Abalwadde mwenna abali eyo, naddala abawuliriza pulogulaamu eno, njagala okubasaasira ennyo obukosefu bwe mulina. Mbagamba nga Kristu bwe yagamba omulwadde oyo gwe tuwulidde, gwe tuva okuwulirako, yamugamba nti, guma mwana wange. Nange mu bukosefu obwe mulimu mbakwasa Kristu abagumye, ate Kristu abajjanjabe. Leka essira tusooke tuliteeke ku bajjanjabi. Kristu tuwulidde mu vanjiri eyo gye tuva okutwala nti yasinziira ku kukkiriza kw'abajjanjabi okubeerako ky'akolera omulwadde. Tulaba be baamwetikka, ate nga n'okumutuusa ku Kristu tekyali kyangu kubanga abantu baali bangi. Era okutuuka bwe baawatanya omulwadde oyo ne bamutuusa ku Kristu. Ate ng'ekyali kibakulemberamu byonna kwali kukkiriza kwe balina. Abajjanjabi mwenna abali eyo nga mutujjanjabira abalwadde baffe, bannange mukola omulimu munene nnyo eri abalwadde baffe. Mwenna twagala okubeebaza ennyo ennyo, ate era mwenna tubasabira Omukama abatuweere ennyo omukisa. Omulwadde oyo osobola okumulokola oba okumuzikiriza okusinziira gy'okolamu omulimu ogwo ogw'obujjanjabi. Okukkiriza kwo kitwalire ddala nti ddagala kkulu nnyo eri omulwadde. Abalwadde betulina mu maka gaffe, ekibuuzo ekyebuuzibwa kiri nti, tubakwata tutya? Tuyinza okubazza eri Kristu oba okubajja ku Kristu? Ate naddala bwe kisanga omulwadde atalina kukkiriza kunywevu, omujjanjabi abeera mukulu nnyo okutaasa omwoyo gwe. Abaasitula omulwadde akonvubye ne bamutwala ewa Yesu abooluganda kino kye baakola bo bennyini baali balina okukkiriza okwo okunywevu era ne baddira omulwadde ono ne bamusitula ne bamuggya eyo yonna mu byalo gye yabeeranga okutuusa lwe baamutuusa eri Kristo. Naawe nno omujjanjabi gwe gw'omulimo gw'olina. Tujjukire nti omulwadde aba takyesobola, ayinza okuba ng'alina empaka, ayinza okuba ng'alina n'entondo, n'akugamba nti mpa kino oba tonnaba kukireeta oba waakakituusa nti ekyata sikyagala, n'omuwa emmere ate ffe abazze okumulaba agenda okuwulira ng'atugamba nti nze sinnaba kulya. Oluusi omulwadde mu kwekyawa okwo ayinza n'okuvuma. Bino abooluganda tebitegeeza nti teyeesobola. Bino njagala okubasaba abajjanjabi mwenna, leka tubikkirize nti bigendera wamu n'obujjanjabi. Omutima omulungi gw'omulaga mu kulwala gumufunyisa eddembe mu mutima era ne gumuweweezaako ne ku bulwadde. Nga tujjanjaba abalwadde, tulabuukirire nnyo ebibazza ku Katonda, tubasabireko era tubanywereze ku Katonda, tufeeyo ku bulamu bwabwe obw'omwoyo. Era nga weebuuza ng'ojjanjaba omulwadde oyo nti obulamu bw'obw'omwoyo buli mu mbeera ki, yaabaffe embeera eyo emusobozesa okufuna amasakramentu? Omujjanjabi, ekyo kimanye nti gubeera mulimo gwo. Tojjanjaba mubiri gwokka, naye ate n'omwoyo nagwo gukukakatako. Tubayitire abakulembeze b'ekereziya babayambe mu budde, totwaliriza ate tuleme kubatiisa nti bwe banaafuna esakramenti ery'okusiigibwa kw'abalwadde nti oyo baba bamusiibudde. Kino si kituufu kubanga tusiize bangi era tulabye bangi ne babasiiga ne bafuna esakramenti ery'okusiigibwa kw'abalwadde naye ate ne bawona. Kubidda ku masakramentu si buvunaanyizibwa bwa mujjanjabi kusalirawo mulwadde. Gwe ng'omujjanjabi tegeeza abasaaseredooti bo bakole ogwabwe, gwe ogugwo gwa kwagazisa mulwadde kufuna masakramentu ate era n'ekigambo eky'okumugumya. Mu kulwala tuleme kulowooza nti omulwadde awo wansi waali aba takyagoberera kigenda mu maaso. Bannange ffenna abagenda okulambula abalwadde, twegendereze bye twogera ne bye tukola, lwakuba nti omulwadde oyo amaanyi gaba matono naye aba agoberera bulungi. Oluusi ayinza n'okusalawo okusirika olw'ebigambo oba olw'ebikolwa ebitali bya kisa bye tumukola. Bwe wajjawo amulaga ekisa n'okwagala, olw'ogenda okulaba ng'atandise n'okwogera, ffenna nno abalala olwo ne twewuunya. Abalwadde tubabeerere ba kisa ate twewala okubageya, beetaaga okubagumiikiriza ennyo, tuleme kubalamula ng'abantu abalamu, ekyo tekigasa, beekyawa mangu. Era ne njagala okubasaba ffenna abagenda okulambula abalwadde n'abajjanjabi ffenna, by'osanga ew'omulwadde bw'oba ovaayo ew'omulwadde bireke ew'omulwadde. Togenda nabyo ate kubisaasaanya, bireke ew'omulwadde. Manya nti olwaleero lulwe, enkya lulwo oba enkya lwange. Awo nno tubeere ba kisa. Mu ssomo lye tututte waliwo kye nsaba tukitegeere bulungi. Kristo agambye nti naye okutegeera ng'omwana w'omuntu alina obuyinza ku nsi obw'okusonyiwa ebibi, awo n'agamba akonvubye nti situka twala olunnyo lwo ogende ewammwe. Abayudaaya mu ndowooza n'entegeera yaabwe baakwanaganyanga okulwala naddala obulwadde obw'olukonvuba n'ekibi, nti Katonda yabireetanga ng'ekibonerezo olw'ebibi oli bye yabanga nabyo ng'omuntu oba nga bya bakadde be. Okugeza bwe tusoma mu Yowanna 9:1-9 n'okweyongerayo, batulaganga abayudaya babuuza Yesu nti omusajja ono okuzaalibwa nga muzibe ani yayonoona ono yennyini oba bakadde be? Yesu n'addamu nti ono teyayonoona wadde abazadde be, wabula yazaalibwa nga muzibe. Bwe kityo ebyamaanyi Katonda byakola biryoke biragibwe ku ye. Abooluganda, ffenna tukiraba bulungi nti si kituufu okukwanaganya obulwadde n'ebibi byaffe, nti gundi yalwala lwa bibi bye. Katonda ayasize enjuba ye n'atonnyeseza enkuba ye ku balungi n'ababi, takola bw'atyo. Yabaffe mujjukire mu Zabbuli tusoma tutya? Tusoma ne tugamba nti Mukama oba kujjukira bibi byaffe singa ani akyaliwo? Kiri mu butonde abooluganda nti omuntu alwala era ekyo tukikkirize bwe kityo. Naye ate era omuntu bwe yeegendereza obulamu bwe, endwadde nnyingi twandibadde tusobola okuziziyiza. Ekyo nakyo tukitegeere. Ate era ekirala tukitegeere nti endwadde ezimu effe tuzeereetera. Omubiri bwe tuguteeka mu mbeera enkootana n'ekyo ekyandigukuumye nga mulamu. Kale nno essira tuleme kuliteeka ku lwaki gundi yalwala so si gundi. Ekiraba oluganda tekiraga mutima gwa busaasizi na kulumirwa bannaffe abali mu kubonaabona. Embeera y'obulwadde bwebeze tugikkirize nga bwebeze, era twejjanjabise mu ngeri entuufu awatali kwekwasa nti Katonda yatubonereza. Newandibadde nakyo Katonda asobola okukikozesa, anti okutegeera n'enkola ya Katonda si bye byaffe abantu. Abooluganda, essaawa nti nammwe mugiraba, kaakati leka tufunzefunze, anti olwaleero essira tulitadde ku kigambo kino eky'okulwala. Ffenna tukimanye nti obulamu bwe bugagga, obulamu bwaffe kikulu nnyo. Kale nno tufeeyo era obulamu bwaffe tubufeeko era tubweraliikirire. Kristo omusawo atasingika ffenna atujjanjabe atugobemu endwadde eza buli ngeri era atuwe obulamu obulungi.
0: Amiina.
1: Katumalirize nga tusoma malayika atembawe n'omukisa. Malayika w'Omukama yabuulira Maliya.
0: Maliya n'abeera olubuto ku bw'Omwoyo Mutukuvu.
1: Mirembe Maliya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, n'Yesu omwana w'enda yaweebwa omukisa.
0: Maliya mutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe.
1: Nze nzuuno omuzaana w'Omukama.
0: Tukolebwe nga bw'ogambye.
1: Mirembe Maliya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, n'Yesu omwana w'enda yaweebwa omukisa.
0: Maliya mutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe.
1: Kigambo naafu omuntu
0: nabeera
1: mu Maliya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, n'Yesu omwana w'enda yaweebwa omukisa.
0: Maliya mutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe.
1: Ayi Maliya mutuukirivu nnyina Katonda, tusabire.
0: Tugatusaine okufuna Yesu Kristo yatusuubiza.
1: Twegayirire, tukwegayiridde Mukama waffe, n'ennima yo giteeka emyoyo gyaffe, era nga malayika yo tumanyisa okwefuula omuntu okwa Kristo omwana wo. Bwetyo okubeera okubonaabona kwo n'omusaalaba gwe, tutuuke mu kitiibwa eky'okuzuukira kuba Kristo oyo Mukama waffe.
0: Amiina.
1: Mukama abeere nammwe
0: n'okusa
1: bwa Katonda omuyinza buli kantu, Patri ne mwana ne mwoyo mutuukirivu gubakeke era gusigale nammwe ennaku zonna.
0: Amiina.
2: Enkuluze y'amagezi n'ebyemizannyo.
3: Naye bannange, mwe temusobola kusirisa ku mwana? Yagaanye, mumutereko Radio Sapientia.
2: Kyenda mu nnyaka tonyese nnyafama. Enkuluze y'amagezi. Enkuluze y'amagezi n'ebyemizannyo.
3: Naye bannange, mwe temusobola kusirisa ku mwana? Yagaanye, mumutereko Radio Sapientia.
2: Kyenda mu nnyaka tonyese nnyafama. Enkuluze y'amagezi.

0: Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.
0: Ebigambo by'evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristu ebivudde mu Matayo.
1: Ayi Mukama otenderezebwe.
0: Mu budde buli Yesu yagamba abayigirizwa be nti, mwekkaanyenga ebikolwa byammwe bireme ebikolwa byammwe ebirungi temubikolanga mu maaso g'abantu nga mugoberera babalabe, kubanga bwe mukola mutyo temugenda kufuna mpeera ewa kitammwe ali mu ggulu. Awo nno gwe bw'obanga ogaba tokulembezanga kkondeere erigenda livuga ng'abakuusa bwe bakola mu sinagoga ne mu nguudo nga baagala abantu babawa ekitiibwa. Mazima mbagamba nti empeera yaabwe bagifunye. Naye ggwe bw'ogabanga omukono gwo ogwa kkono guleme kutegeera gwa ddyo kye gukoze. Ky'ogabye kibeere kya kyama. Ye kitaawo alaba ebyekyama alikuddiza. Bwe mubanga mwegayirira temubeeranga ng'abakuusa abaagala okwegayirira nga bayimiridde mu sinagoga ne mu buli konda bw'embuga abantu balyoke babalabe. Mazima mbagamba nti empeera yaabwe bagifunye. Naye ggwe bw'ogabanga weegayirira oyingiranga naye ggwe bw'obanga weegayirira oyingiranga mu nnyumba yo n'oggalawo oluggi n'olyokka weegayirira kitaawo eyeekisizza. Kitaawo alaba mu nkiso ye alikuweera. Bwe musiibanga temwefuulanga ng'abakafiiri bwe bakola, bafumyafumya amaaso gaabwe abantu balyoke babalabe nti basiiba. Kambabuulire empeera yaabwe bagifunye. Gwe bw'osiibanga omutwe gwo ogusiiganga omuzigo, amaaso go n'oganaaba abantu baleme kukulaba nti osiiba. Kitaawo ali mu nkiso y'aba akulaba. Oyo kitaawo alaba mu nkiso alikuweera. Abooluganda, kino ky'ekigambo ky'Omukama.
1: Ayi Kristu obulumizibwe.
0: Abooluganda abaagalwa, Omukama aleerawo wiiki eno ey'ekkumi n'emu ate nga tuli mu nnaku ezaffe eza bulijjo. Tewaliwo sizoni ya njawulo nga bwe tulaba amatuuka oba obudde obwakalema oba obudde bwamazuukira bwe twakamalako. Awo nno kitegeeza nti Omukama atuwadde essomo lino lye tusinga okuwulira emirundi emingiko obudde obw'ekisiibo, nga Omukama twebuuza kikyayagala tukole. Budde buno si bwa kisiibo, ate wuuyo atugambye bwe muba musiiba. Naye kino kituyamba okutegeera nti ebitubuulirwa mu budde obw'ekisiibo bye birindiriddwa era mu Mukristu obudde bwonna. budde obw'ekisiibo kiseera buseera ekituyambako okuzza obulamu bwaffe obuggya. Naye ebyo ebitukubirizibwa okukola bye bikubirizibwa omukristu mu budde bwonna bw'abanga alina naddala obwetaavu obw'okunnyikiza obulamu bwa Katonda mu ye. Ono bitulindiriddwamu okukola mu bukristu bwaffe obudde bwonna, tetulinda ate bwe tuliddamu ekisiibo n'enziramu ebyo aha tekugenda kumanya kadde na kaseera. Awono tukubirizibwa okwemaliza ebyo naddala ebitukubirizibwa mu kisiibo obudde bwonna. Ekyokubiri, Omukama atuwadde mu bigambo bino byonna byonna kigambo ky'oyinza okugyamu akubiriza obwesimbu oba obwerufu ate nga tulwanyisa embeera etubeeramu ey'obutaba beerufu oba n'engeri gye tuyita ey'ekifalisayo, mu Lungereza bakiyita hypocrisy. Gamba ate hypocrisy tekirwanagana ne honesty. Ekigambo ekyo fenna fenna tulina okulwanagana nakyo mu bulamu bwaffe, naddala bwe tubanga tutambula n'obulamu bwa Katonda. Kyangu nnyo ebweru okubeera ekintu ekirala ate nga munda ebirowoozo byaffe biri ku birala. Fenna fenna bwe twepimaapimamu, kino kye kimu ku bisoomooza obukristu bwaffe. Mukama waffe Yesu Kristu yaddingananga nnyo ekigambo ekino eky'obufalisaayo, kubanga abantu b'omu biseera ebyo baali basaddukaayo. Kati Omukama bwe yajja n'ayigiriza naddala ku nsonga eno empya, bangi beesanganga baali si bwe bali. Era osobola n'okugamba nti nga naffe mu budde bwaffe bwe tusobola okwesanga, baakolanga birala ebweru nga balabika bakola birala ate nga munda era balowooza birala. Naye Omukama yakubiriza nnyo, kubanga ensonga eyo fenna ffe fenna tugyetaaga, kubanga yeesimbyeko empisa enkulu ez'eddiini, virtues ez'enkulu, Christian virtues eza kukkiriza ate okwagala n'okusuubira, bisimbye ku kubeera na bwerufu oluusi obutulema emirundi emingi. Butulema emirundi emingi naye kizibu oluusi okumanya. Ate oluusi tusobola okugamba nti mu nsangi zino nze obwerufu bwange bukoma wa mu bintu bye nkola ne bantu bannange. Oluusi ekipimo ekyo tekitwanguyira kuffe kwennyini, naye oluusi kitwanguyira nga tukirabira ku balala. Era nako kabonero ka bukuusa, kuba tulamula nnyo, kyangu nnyo okulamula abalala. Era n'ennyumirwa Lumumba ndyoba ntambula n'enteekako leediyo n'eno sapiensa yaffe ate n'endala, naye nga nempulira batuwa omukisa okuba essimu twogere ku bantu biki bye batunyiizaamu oba abantu bye bakola. Ennyuma nnyo okuwuliriza naye mindi egisinga batubuuza ku balala. Era amasimu gatandikirawo naye nalowooza namu nti senga oluusi batubuuza nti biki byogwe by'otokola bulungi nabyo obyogereko, oyinza okwesanga amasimu gayinza okukendeera. Ate oba oluusi tutuuka n'okulimba kati levo eya obwesimbu bwaffe nga bwe bubeera, omuntu bw'ati bw'afaanana, naye nga tetumanyi nti Katonda ayagala tumalemu konna konna akatukyekeera okuliraana Katonda, okubeera n'oyo omutuukirivu asukkiridde, naffe ffennyini tulina okubeera abatuukirivu. Awo nno lubeere lutalo lwaffe, kivula nti lutalo lw'abakristu lwa buli lunaku, lwa buli dakiika, lwa buli ssaawa, naye nga tulwanirira tukendeeze ate tufube okumalirawo ddala buli akatukyekeera. Abamu tusobola okugamba nti ngezaako, ne tumatira n'ekyo ebya Katonda si byakugezaako bugeza, naye bukolera ddala ate n'okufuba ebbanga lyonna tulabe nga tutuuka ku obutuukirivu bye bwatuyitira. Mubeere batuukirivu nga Kitammwe ow'omuggulu bw'ali omuki omutuukirivu. Ono bannange tetukoowa era batuleetera amasomo nga gano ng'ate gandibadde gabeera mu budde bwa kisiibo, kitegeeza nti Mukama ayagala atujjukize nti olutalo lwaffe Olukristo lw'okuyisa obulungi lwa buli lunaku, lwa buli dakiika, lwa buli kabanga, obwe tunasangibwa ku mpangi ne tufuba okufaanana Katonda oyo omutuukirivu, tubeerenga ye bw'ali omutuukirivu. Mukama abeere nammwe.

0: Magana mwingine kutunda pati yumuiza wabili kantu wa si mechitambiru fena wa mwuchi tumwele saa.
1: Mwuka mechitambiru chaksime achije mikono ya chituwale. Chibire mwere nyale tendo ne chitiwa na pe chitugase. Awa mwlekezo ili na mutukubu.
0: Ai katunda. Oluseru abantu. Ebibiri ebyaluo omwoyo n'omubiri. Gwe abizamu amaanyi. Ngobirisa na bino ebiwerezebwa ebiba emmere ate n'obizza obuto nga weeyamba ebyo byennyini ebiba esakalamento tukwegayiridde ebirabo ebyo bituddukirire mu mutima ne mwoyo. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe.
1: Amina.
0: Mukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere nawe.
0: Musitule emitima.
1: Tugiraziza eri Omukama.
0: Twebaza Omukama Katonda waffe.
1: Kisaanye n'okuteekwa tuteekwa.
0: Wamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa. Kituufu ddala mwe mutubira n'okulokoka. Gwe paati omutuukirivu fu okwebaza bulijjo na buli wantu. Nga tuyita mu Yesu Kristo mwana wo gw'oyagala kigambo mwokolera byonna gw'otutumirabo omulokozi omununuzi. Yegwamu tokuwamu ye mutuukirivu mbeere vinaamuzaala. Olw'okutuukiriza gwe kyayagala n'okufunya abantu abatuukirivu yalega emikono ng'abonaabona amawolumba ereka okuzuukira. Kituba tuyitawo ne bamalayika n'abatuukirivu bonna. Tendeza ekitiibwa kyo nga tugamba nti mutuukirivu Omukama Katonda w'amagye ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi.
1: Hosanna waggulu eyo. Oyajja mu linnya ly'Omukama atenderezebwe. Hosanna waggulu eyo.
0: Kituufu ayi Mukama oli mutuukirivu. Gwe ensulo y'obutuukirivu bwonna tukwegayiridde ebirabo bino biweeko mwoyo bifuuke ebitukuvu. Tufune omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo yali agenda okuweebwayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde. N'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu. Nawe abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange gunaaweebwayo olw'okubeera mmwe. Era ebaamala okulya ekyekiro naddya ne kaliisi era ne yeebaza. Nawe abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna. Ate eno ekaliisi ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empya tey'oluubirira. Ogunaayigwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyisa ebibi. Kino mukikolanga lwa kunsijukira. Ekyamagero eky'okukkiriza.
2: Tulangirira okufaako.
1: Ayi Mukama,
2: twatula okuzuukirako okutuusa bulijjo.
0: Kale naye Mukama olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe, tukuweereza omugaati gw'obulamu. Ne kaliisi ekutuka nga tukwebaza kuba tugwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza. Tukwegayirira ennyo nga tukwesengereza ffe abagava n'omubiri n'omusaayi bya Kristo, mwoyo mutuukirivu atukuŋŋaanya wamu. Jjukira ayi Mukama, ekezaabo nyenkulungo y'ensi mujuze n'okwagalana. Omune leo Paapa waffe, Ssaabasumba waffe Pawulo na bonna baakwawulibwa. Jjukira ne baganda waffe abasinga basuubira okuzuukira bakkizi bajeejo yakaayakanira mu kitiibwa. Jjukira abafuna abajiirya ekisa mu kufa. Naffe ne tukwegeedde tusaasire tusaanye okugabana okulamu obutaggwa okutenda okugulumiza. Omu ne Maliyo Mbeereva omutuukirivu nnyina Katonda Yozefu omutuukirivu bba. Batuma abatuukirivu abajuzi baffe ab'ekitiibwa n'abatuukirivu bonna abali okusanyudde obwedda bonna nga tuyita mwana wo Yesu Kristo. Gwe Katonda paati yomuyinza wa buli kantu abali ekimu ne mwoyo mutuukirivu. Kristo ono mw'oyita okufuna n'ofuna wamu naye. Era mu ye mw'ofunira buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe.
1: Amina.
0: Tuwulidde mu ssomo ebbereberye lya Bassekabaka. Erisha yasaba asikire omwoyo gwa Eriya omulanzi. Namugamba nti sinze enkigaba naye kyabadde asaba ekyo ndowooza kirungi. Empisa ennungi, okwagala Katonda, okumwemaliza. Ye yakwatanga munagiro gwe ne gumuyisaawo. Kalaba kirungi naye ndowooza ekyo kye naye bwe yasaba n'asaba Katonda. Tumulaba ng'addayo ku mazzi bw'awanika omunagiro omulundi ogusooka. N'ekitafaanana bwe kityo. Naye n'essamu kifaananyi eky'okugamba Katonda wa Eriya yaluwa. Tuzo okusikira empisa ennungi ena tukyetaaga mu balala naye nakyo kirabo kya Katonda. Ono tusabe naffe Omukama atujjuze ebirungi ebyo ng'Erisha. Musaale gye tuyigiriza tusabe nga tugamba nti Kitaffe ali mu ggulu.
1: Erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bungi. byoyagala bikolebwe mu nsi nga bwekolebwa mu ggulu.
0: Otuwemmere yaffe ya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukolera obubi,
1: totutwala mu kulemebwa naye tulokole mu
0: bubi. Ayi Mukama, tukwegere tulokole mu bubi wenna, tuyambe tube mu ddembe, tugirire ekisa, tuwone ekibi ennaku zonna, tutebe enkeera, tuli kutabukana kamu, okuyinda okwesima kwa tusuubiza na mutukaga mulokozi waffe Yesu Kristu.
1: Kabaka gw'obuyinza gw'ekitiibwa emirembe n'emirembe.
0: Ayi Mukama Yesu Kristu, bwe gamba tuwebwa nti mbalekedde emirembe, mbawadde emirembe gye tutunuulira ebibi byaffe nyamaso gaze kukiza kwa ekereziya wo kiriza okumuwa emirembe n'okusa ekimunga gwe bweyagala gwangala n'olamula emirembe n'emirembe. Ddembe ly'omukama libeere nammwe ennaku zonna.
3: Akaliga ka Katonda akaggyawo ebibi by'ensi. Akaliga ka Katonda akaggyawo ebibi by'ensi. Akaliga ka Katonda akaggyawo ebibi by'ensi.
0: Uno Kristo kaliga ka Katonda unajjawo ebibi by'ensi. Mwesimiwa waakiddwa ku mbaga eno yakaliga.
3: Ayi Mukama, sigwanidde gweyingira omwange, wabayogera bwogesi kigambo omwoyo gwange gunaawona.
0: Eri gwa Kristo bitukuume, tusimbula mutakuma.
3: Katwambuka bayite b'omukama entanda etuuse.

0: oja jiteka kwa maxpani kuwanga chiba chango kuwa temuja kulinyisa ebintu okubiteka kwa flow esoka akatu waka tutula genti luachi tukozesa maxpani kuwanga mwaze etaze nyo umesaji na bufunye uwogira kuchizimbe mwami jukuchila yukachagwa ebintu ebitafali tafali ebyayi kebwe ebyava mu silabu ezo maxpan twina maxpan ya 8 twina ya 6 twina ya 5 obukola watono
1: nazo zili mu type
0: zili mu size aha
1: zibujjo manyizo nakyekyo
0: aha twina buli maxpan kisinzira ogenda kukola ruta wa silabu eyo eina omubiri gwenkokoto gwenkana ki bimu eno jituisamu yetuwa obunene bwenkokoto jitugenda okuiwa. Era ne maxpani egoberera bimu eyo eyitamu drop bimu eze tuteekamu first bimu eze tuteekamu makati nga tetwagale dropping ekuyita mu silabu wansi eyobera fresh beam era ino kubanga yenkanakana ne maxpani nga tegiiseeko. Kakati maxpani eze nkubulidde ze tulina ze tukozesa reducing obuzito kuchizimbe kyekisooka ekyusa obuzito bwekizimbe ekyandibadde kizito wennyo wansi wekigenda okutuula n'ekyusa obuzito obwo n'ekiba nti ekizimbe kijja kuba kiweufu katugamenga ebizimbe bituzimba mu swamp ninga byakkirizibwa okuzimbibwawo ibi nebitamenyebwa gama nti uwazimba si watufu wanga Kampala ina mumanyinti tuli mu lutobazi era tusima mita azibiri ne tutuuka ku mazzi wansi ne tutuuka ku bumba kakati ebyo ebizimbe jjukira nti bigenda kutuula wantu nga wagonvu naye nga biina okuzimbibwawo era weebiri era bibeerawo kakati ekizimbe ekiba nga kyakuzitowa buzito structure yingine yibwa amala okupima na gama tu tukozesa mita yimbwa gino tukozesa concrete ono ne tu ne tuwa mita azibwe ziti tu tino buzito wevu tikubanga ye byasoma ye na amala kati ya gama niyo tukozesa maxpan katugani tu watu nabira ne tani 10 ekizimbe kija kuzitowa tani 10 katukozesa maxpan ekizimbe kizibwe tani nga 8 oba 7 awo kyali no wali juice ku buzito nga bukendeddeko kakati ekyo kigwa maxpan ekyusiza obuzito bw'ekizimbe tekigenda kuzitowa nnyo kakati ekyokubiri maxpan ekendeeza enkokoto egenda okuyibwa nti omubiri gwe wandiyiye ng'oyiyeemu mayinja na musenyu na seminti gw'okozesezza maxpan giramu ebituli mu makkati omwo ne kiba nti omubiri gwonna gw'olaba ng'enkokoto eyimiridde yinki ezi 10 okuva wansi neyambuka bimu eyo nga yayinki ezi 10 enkokoto eyo gyewandiiye okuyiwa sirabu yonna ojja kuyiwa yinki ezo 10 naye nga oziyemu bimu yokka weeyise eriyo nayona makkati maxpan erina kye tuyita ribs ezo zifuna enkokoto ate ne waggulu ku ne tuyiwayo waggulu wa maxpan ne tuyiwayoko akokoto kaba ka yinki ezi 3 akajeba kako waggulu kubanga nja kubulya lwaki tukayiwayo era waliwo ebigendako waggulu awo kakati ne kiba nti futi eri gy'okoze era kyobanga bino tulina maxpan ya 8 tulina ya 6 tulina ne maxpan ya 5 okola mu shedi kakati akokotako ketuyiwako waggulu nekajja nekajiyimusa okutuuka ku bimu yaffe eri gy'olengera ng'oli wabweru n'omanya nti enkokoto eno ya inchi ezi 10 si buli nkokoto nti ya inchi ezi 10 olengera inchi ezi 10 ne olunsi eridyusingibwa ne mu parts negenda nga ekendeera esalako era ojja kwesanga nga awamu tuteekawo maxpan ya 6 awala nteekawo maxpan ya 8 kkoto tugenda tugikyusa mu shredi nteeka ya 6 oba nteeka ya 5 kakati ne kiba nti omubiri gw'enkokoto gwe gw'olengera ng'ewedde okuyiibwa maxpan eteereddwamu n'eyiibwako eris mulimu ebituli ebigenda biyita mu maxpan omwo ate maxpan ya bumba ebbumba olima lokkala liwewuka nnyo liba liwewufu kati abamu bagamba nti ebituli tuli ebyo bireeta obutali bugumu ku silabu ngenda kikuleetera nakyo kimanye nti eyo silabu nayo ebeera guluguru okujjako nti eyina byetayina kukolebwako nga bwe nasoose okukwanjulira. Max Fani nga tumaze okubuulira nti nno eteekebwawo mu ngeri eyo, ekirala Max Fani teteekebwako bintu bizitowa, tebituula ku Max Fani. Ebizitowa ennyo tebituula ku wakozesa nkokoto ng'okozesa Max Fani, kubanga akokoto kano kaleeya akayinchi ezisatu ketuyiwako waggulu, ate oyinza okukaabya kubanga we zituula nga zireyingiddwawo zonna mulundi gumu, ekintu ekigenda kwa waggulu ebeera BRC, era nja kubuulira nayo weekolera. Kakati awo kitegeeza toteekako bintu bizito, biyinza okuba nti emiti gino wansi gyavaayo ate bino ebizitowa ne bijja ne akokutoka lya kayinki ezessatu ne bikayitamu. N'ate nga waliwo era ekiyamba Max Fani ribu ziri ze nayogeddeko n'engeri gye tuzitegekamu, ngenda kubanga nkubuulira lwaki obuzito obwo tebusobola kuzitowa kuyitawo kuba nti nno bwabya ekintu ekyo, kubanga obunene bwayo businziira ku buzito Max Fani wegenda okwetika. Max Fani ya 8 naye pimwa no gamba nti wano tugitaddewo lwa nsonga kino na kino, rumu eyo eyina okutwala enkokoto ng'eri mu inchi ezibwe ziti nga kitegeeza nti wasobola okuteekawo ekintu weekiti. Max Fani ya 6 tugiteekawo nga tusinziira ki ekiribeerawo. Max Fani ya 5 tugiteekawo nga tusinziira nno ki ekiribeerawo kyetusuubira. N'olwekyo obwo we tugenda tutandika okutegekera obuzito bwa Max Fani wawe tugenda tuziteeka. Era Max Fani tekozesebwa nga ku country river ng'ezo. Country river ntegeeza obusenge bwe mulaba nga bugenda buli mu bbanga, nga akasenge we kanaava ku kisenge eno bwetera okuteeka mu bbanga nga tebulinaako kolomuzi busitudde. N'ogamba nti wano omuntu asobola okubeera nekaawula ne kava ku kisenge ne kabeera mu bbanga, ayina okasanga ng'abantu bakatuddeko bangi,
1: yes,
0: nga kwe bali batudde naye nga tekasobola kumenyeka n'akatono. Kakati ate obwo tetubuteekako Max Fani. Era byo byegambye nti nja kujja nkubuulira lwaki obwo tetuteekako Max Fani. Kakati Max Fani egumira ludda wa? Neenywera bulungi neeba nti kali akokoto okutaddeko waggulu katono naye esobola okubeerawo, neebeera siraabu neeteekebwako ebintu byo by'okozesa mu nnyumba ebireasonable, nga si buzito buli bwa tuleera ya tayiro, nga si buzito bw'amaanyi seefu gye wazipanga ozitikkudde, kubanga seefu kintu kizitowa nnyo. Kakati bwetutegeka Max Fani ku siraabu eina tuina kagapo ako wakati tuita ribs. Ribs ezo wakati wetuwa teki kama Max Fani yoya futi namba mbukazi wayo eye nene ya inchi ezo munana, wetu jipanga wu netuziriranya bajikola nge ina akantu akava wansi nekewe tamunga uandika pi no zimbia akavuta ako. Kakati wo dira kabuta ko Max Fani ke yazimba mungo okola p nendala no dira kapikayo nojja no ziriranya kati karibu ako ngo liranya pinga bojiwandika no bidi no bitu no zitunuza PSID no yitunuza robot nezija nezetunulira osigazawo wakati awo akantu ke tuba twetaga kabaka inchi ezisatu. Ne wansi eri pigi etandikirwa okuwandiikirwa wansi gy'esimba akatika yakambuka waguliroka ezimbeko akantu ako, wasigalanga wagazi era awo wasigalanga wagazi nga wenkanankana kumpi inchi ezi wakati w'ettaano n'omukaaga wakati awo munda. Kakati kano kapika fe kano akafunze waggulu tuisaawo emitayimbwa structural engineer gye yalagira ayinzo gamba timutekemu emitayimu ya 16 yebili jitule utuzi kurubawo wansi era mutekemu wa half inch gumu gubere waguru waguru gutula yugutia ku max span yoko ngatumazo zitekawo tutekako BRC BRC nazo zirimu size okusinzira ku waya zazo nga bwe zifanana waluo BRC nga nene ko kusinga kujine wayo ate ne ntone jidirireyo kwe gamba za mirundi esatu ka S66 aka katono kakola ku bifo nga wansi mu nzijange ezo tekawanirira bintu bya mubanga BRC yentegeeza kye kitimba ekijanga kyo kyasibibwa ddala nga olaba akatimba akafa akayo kyange ennyama naye nga kyo kiri kinene kiina ne waya nene kati ekitimba ekyo BRC yebaka waggulu ku Maxpan okuyambako Maxpan ebituli biri ebigiri munda ky'omuntu oba olina ky'ositudde ky'oteekawo wansi ky'ogiteekako ku sirabu waggulu eyo waya zino ezigenda zicrossing ezitambula ziyamba obuzito obwo obutayitamu kutuuka ku bbumba liri kulimenya mpozi ng'oleese ennyondo n'okuba bukubi kakati tutegeka Maxpan ezo nga tu wano mu ribs zaffe ezo akakakola p nga tukaleka waggulu nga kali inchi ezinga ssatu ate wansi ne kigaziwa ne kiba kinene eyo gye tutadde emitayimbwa gyaffe ne twebasaako ekitimba waggulu ekyo BRC eyo ne tusiba bayiningi waya nga tujjayo omutayimbwa ogwo ogwasaliddwawo okwebaka waggulu ate omutayimbwa ogwo tulina oguteekako nga si munene nnyo kubikka inchi ezi zaffe ziri essatu okuziyiza enkokoto erina okugenda okuyiika mu ribu enkokoto yaffe erina okuyitawo neegenda neeyiika mu karibu kali nekajjula bulungi vibulator neeyingiramu neekompakitinga bulungi karibu ako nekaba nti keesiba bulungi kakati akantu ako wekeesiba mu ngeri eyo eya p enkokoto eteyinza kino kano akawaggulu kano akakola p ne Maxpan eyo neekola p tekasobola kujja keegatte pozzi nga enkokoto wakola nnafu kubaako omunda ako akayingiddeyo kakwata ne kanyweza ate nga kalimu n'emitayimbwa ne kiwayo ekyowaggulu BRC ekitaddeyo ekitimba nakyo n'okisiba ne kisika emitayimbwa giri n'okisibirako waggulu ekyo nakyo ne kiba nga kyesibye bulungi kati abantu mubadde bagamba nti twalaba enkokoto ng'erimu ebitafalitafali ebyamenyeka ezo zaali Maxpan zenjogerako zirina omugaso munene nnyo ku nnyumba era nga zikola omulimu ogwo tebyali bitafalitafali nti baabiyiira mu nkokoto kakati kalibu ako oyiyemu enkokoto yaffe ennungi kalimu n'omutayimbwa kasibiddwa waggulu sirabu eyo ng'ebadde ogijjayo ng'ogitema kizimbe ng'ekyo wekyagwa kubanga kati bimubuuza binamubuliza ku kizimbe ekyo esobola okuvaayo waggulu yonna neegwa nga nnamba nga temenyeseemu olw'ensonga nti erina emitayimbwa egyagiyitamu erina BRC eyayitamu ekimenyamenya sirabu eyo nti emitayimbwa gino gikrosinga ne gibuuka ebisenge nga 4-5 omutayimbwa nga weguva eno tuguteekayo mu buwanvu bwagwo nga bwe gutambula mpaka okutuuka ku endi y'ennyumba guva eno okugyekoma ne kugenda ennyumba gyetandikira kakati ne kiba nti waggulu ekitimba kyaffe kigenzeemu enkokoto nakyo kisibye mu ngeri yaakyo kati awo enkokoto neekola ekitole kimu tugenda kwongerako kasatumala ebirango bya bakama baffe ate wetunaamaliriza kitugenda okwongerako mukuba amasimu mubuuze ku ekyo ekikwatagana n'enkokoto eyo bweyiika n'esaasaana mu ngeri nenja kuba nze mmaze obibabuulira
2: Radio Sapientia programu yaffe okuzimba guba mutima mu The Appointments.
3: Nesio terikula, gato jiranze. Lwaki abantu balanga bye bakola. Anti, bakastoma bayina okumanya w'osangibwa, kizimbe kiwo okolera. N'okutegeera kiki ky'obaguza, oba ky'otunda. N'olwekyo gwe omulungi ayagala okufuna bakastoma. Jangu ku Radio Sapiensi ensambya, olange naffe. Si bizibu, okutufuna jangu nnyo. Kuba bukubi ku namba zino. Noti 752-897-6 Oba, plus 25-6 Biri noti noti, mwenda biri munana, nya biri noti. Oba tutukirile kumukutu gwaffe ogwa www.radiosapiencia.com. Jangola ngena faba Radio Sapiencia, toja kwejusa.
4: Leelonge na kuzomwezi kumina musambu mwezo gomu kaga, nyafe ekerezia atuwo mutukirivu Albert Chimuleski, era manyiddwa nga Brother Albert. Albert yazali wange na kuzomwezi abiri omwezo gomu nana, mumwaka gwa 1855 kuchalo Igolomia mu Poland. Albert yazalibwa mu makama gaga era bazadde be Yevocek Chumleski ne Yosefa, wabula kyannaku nti yafuuka mulekwa ku myaka emito ddala kitaawe bwe yafa mu mwaka gwa 1853. Mu mwaka gwa 1864 Albert ono yalwanirira obwetwaze bw'eggwanga lya Poland okuva eri Czar Alexander III, era mu lutalo luno bomu yaba Russia yatta embalaasi ye ate naye n'afuna obuvune obw'amaanyi ku kugulu ekyamuviirako okutemwako okugulu nga tasannyalaziddwa. Oluvannyuma lw'ebyo byonna ebyatuukawo, Albert yafuuka omusizi wa langi omututumufu. Albert yalina ekisa kingi era ng'asaasira nnyo abatalina wa kusula mu kuraku, n'asalawo okusuulawo ebitiibwa bye n'obugagga bwe, n'asalawo atandike okubeera n'abatalina wa kusula, olwo n'afuna erinnya lya Brother Albert. Albert ono yagunjawo ebibiina by'abanaddiini okuli ekya Albertine Brothers ne Albertine Sisters, nga bano batandikawo okuzimbiranga abatalina wa kusula nnyumba n'okubafunira emmere. Albert ono yafa bulwadde bwa kansa w'olubuto ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'12 mu mwaka gwa 1916. Papa Yohana Paulo II yamulangirira mu batuukirivu ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'11 mu mwaka gwa 1989, era nga yasikirizibwa nnyo obulamu bw'omutuukirivu Albert n'amukolamu omuzannyo ogwayitibwa Our God's Brother. Albert omutuukirivu yawolereza abatalina waakubeera, abaavu, abasizi ba langi, abakola omulimu gw'okuyambako abalala ne bannamagye. Albert omutuukirivu, otusabire.
5: Buli mwana agwanidde okutandika obulungi mu bulamu, wabula omwana wo ne bw'aba alabika bulungi akyetaaga obukuumi. Okugema ye ngabe kuuma omwana wo obutakwatibwa ndwadde ez'akabi ng'omusujja gwa mulalama, pooliyo n'ekifuba ky'omumwa gugwe oba nnumooniya nga tezinnaba kumulumba. Mu Uganda okugemesa abaana kwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti gonna. Okuva ku kuzaalibwa okutuuka ku myezi 18, kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna. Olina lw'oyosezzaamu, teweeraliikirira, genda ku ddwaliro lya gavumenti erikuli okumpi ogende mu maaso n'okugemesa omwana wo. Okyalina obudde okukuuma omwana wo. Kebera kadi y'omwana wo leero, mugemese mu bujjuvu era mu budde, kubanga okugema kutaasa obulamu. Obubaka buno bukutuusibwako Minisitule y'ebyobulamu.
6: Fortune Sunflower Oil. Aline dekende netto ebisufu. Buto wa sunflower. Awome sabio fumba na suka. Chango kukikiriza ngoko zize chitufu. Sunflower Oil. Ajira mubipimo vya mils chikumi. Bibili, bitano, nelitebu. Buto wa Fortune Sunflower. Akole kwa Bidco Uganda Limited. Ngasangi wa mumaduka wona okumpi nawe.
7: Honda SC110 kajambia ye pichi pichi eriko omutindo gwa mu Japan ye nyini eiriba boteka mu Honda Oil ovuko omwezi mulamba warranty ku injini ya myaka 2 amafuta ewunya ko mawunye atengo kujifuna loni nojifuna musawa na munana zoka bo mukozo wo musala jangunga boli tukuwera ko box ya spare ye jude tuina ne Honda Excel, Honda SC15 generators, water pumps, e bombe zifuira obumo obulima byonanga bya Honda. Jangu kuma tabiga fe mundeba mumasuga Equity Bank Lugogo Bypass mumasuga DHL Ekawe empe nga ku Centenary Bank na matabi gaffe okwetoloole gwanga ku simu noti 200900 8 obawereza WhatsApp ku noti 7 1 7 7 7 3 3 mwaba boda boda bachali eno twagirese eiriba enkozi ya sente nawe ayagala okwegulya pikipiki yo yo masechi nomu obe ya maridadi tutukire ku matabi gaffe gonna
3: omuvubuka na wasusi zenga kejo obuvubuka osobola okujifuna ng'oyita mu Centenary Bank
7: Honda SC110 Kajambia ya piche piche eriko
3: ekisera cha school fees chingi dewo kakati okwe wala school fees mu Centenary Bank changu nyo onyika stabili emwe mohashi we wole nsimbi okutukira dala ku milioni 5 za Uganda nga wiyambisa sente mobile ato kufuna loni yali wagulu wa milioni 5 genda kutabide Centenary Bank lyonna
2: 0755 5 0 8 3 3 Neziro msavu munana nya, nya muenda nya, satu ziro bili. Yesimu ya feboita awo, uva osovola okutufu na 0755 5 0 8 3 3 Neziro msavu munana nya, nya muenda nya, satu ziro bili. Yesimu ya feboita awo, tuba tutambula fena. Nobuza, echivuzo cho. Ya WhatsApp 0755 5 0 8 3 3 Boite yo nga nawe obuza nga tukufuna tuyite mu bwangu birungi anetu webale kubeerako okay injinia webale nyo kutuyigiriza ugambye max pans zilimu sizes size ezo zoyogedde zitekebwa mu bitundu ki kyensaba okunyinyonnyola mwebali nnyo kutuyigiriza kabugo tutandike injini ya ndowooza n'oyo nga bwabalala bwe bajja nabo
0: okusookera ddala kyenjagala omanye nga sinakuwa size ezo we zikolera kubona kyogedde ku katono tonaakujja max span silabu ya max span wema zoku settingiwa neteekebwawo to settinga ate kisenge luvanywa n'ogamba wanalinja galawo ke kisenge kya wula kino na kino nga temwabi planninga mukusooka ate no setting ekisenge waggulu wa slab uwasibisa uwateeka max span kubanga yotegezimbi bwako ekisenge ekya wula obusenge bw'oba weetaaga bonna ekyo kiplanningibwa tonasiba slab jogenda kozesa max span ere kisenge we kinaayita osobola okuteekawo drop beam gye tuyita drop beam ng'eva mu kisenge ekizimbe n'amataffaali ku sayidi ng'eva mu kolom ne sayidi endala nga waliyo kolom kakati ne kiba nti ekisenge ekigenda okuzimbibwawo ekweyo road bearing beam eyo eteekebwa wakati awo yegenda okusobola okuloadinga obuzito obwo obwambuka waggulu awali max span gw'ojja kulaba nga wafaananga enkokota endala yonna w'ogiyiye wakunyumire osetinge we kisenge ne manyanti wansi wagenda kwabika kakati max span ya 8 egenda mu beam ere ekyeyongerayo ng'egenda kusitula obuzito obunene olwokuba twagala max span zino zifitinge bulungi mu beam eyo nga beam walo beam zitambulirwa mu futi namba walo beam zitambulira mu inches nga 8 atolo ubimu obwikende era ddala nga butono bwe buyita tewali buzito bugenda kuyitawo era nga bunagambye nti busedi obuterokola teteekamu max span naye ate obusenge obulala obutono obwawula obunaabiro tuteekamu max span zino ezafayibwa entono obukokota obwo nga bugenda kuyiibwayo butono kakati awo max span ly'ogenda olaba nti enkokoto ya wano ya sayizi ki eya wano ya sayizi ki n'ogenda nga osetinga max span erina okutuula mu kifo ekyo ate enkokoto weebanga entono ddala ejja kusigala mu inki ezizaayo nnya ng'akoto kagenda okuyiibwawo naddala mu bunaabiro obulina bubbawero obukkirira muko wansi eyo tukozesayo enkokoto ya solid tuluka mitayimbwa jokka jokka nga tugenda kuteekayo max span ne tuyiwa enkokoto nga temuli max span enkokoto neebanga yeeriyo yokka naye okitegeeza nti enkokoto okozesa nnyingi okusinga enkokoto gye waalikozesezza awantu w'otadde max span era waguru wa maxpani wonna akokotoka feka nuketeka waguru kaino kuwa inchi ezi satu kwa kaitamu ekitimba chiri echa BRC katakota kaa inchi ezi satu wakaisemu ekitimba kaino mulimu munene nyo nyo wikakola okuprotectinga maxpani edhi obutatuki wako bintu kujasa nga teiri duwa kukukuto ewela nonoche kukote eyo ya inchi ezi satu eino okubulira okubange evuza evulira mbulunji BRC ya feno kwa ye ina waya ezijanga zisibidwa daranga zigatidwa kakati ni chiba ante kukoto ya fao eja kuwa wamwela usumule mbao maxpan izi nozo nazo utadeko uja kusiga lango uzirabira wansi mbao musaidi ne waguru tuja kula waku maxpan
2: izi
0: olaba nkokoto yoka nenga munde bituli biazo tebi agenze mungu kukoto ukujako mribs muka nkokoto nga mwe ingite cheche chivuzo
2: okay zero msambu tano tano nye zero mnana satu msambu satu ne zero msambu mnana nye nye muenda nye satu zero piti hello
8: hey.
2: Yes sebo
8: hey, Joseph Kato salama mwuzo mkuro yu
2: opudeko zero msambu tano tano nye zero mnana satu msambu satu zero msambu tano tano nye zero mnana satu msambu satu for someone constructing an arcade or apartment or a flat isn't there any other option apart from using maxpans okay andete kale nono hello hello ali ku simu yogera ujeko 0755 5 0 8 3 3 ne 0 8 4 9 3 0 2 ah boitao tudemo anaje tunamukwatirayo
0: ah okuzimba cake era twayogerako ku bizimbe nga bino kusengekebwa kakati butunye ebizimbe arcade zizimbibwa nga ziteddwamu obusenge nga obutambula okuva wansi ne mu beam zaabo n'ebisenge byabo kitegeeza nti akasenga ako kapulaningiddwa omuntu agenda okujja okuteekamu ebintu atenga ebintu ebyo obuzito bwawo byonna okusinga bugenda ku bisenge kubanga bateekamu amadaala ne gasiba ku bisenge ne bagenda nga bateekamu masa ebintu ebyo era makati tewali nnyo kibagenda kuteeka okubanga tewali ramp egenda kutambuza bintu bizito ramp yateekebwawo tegenda kutambuza ebintu ebizito byambuke bugenda ate mukasenga akakafunda si kisenge kigazi nti kirumu kigazi kigenda kutikulirwamu emmotoka y'ebintu bijje bijjulemu obusenge obwo obutono okozesa bulungi maxpani era no era ne buzimbi wa bonanga butekebwa mu maxpani kwanga obuzito obugende wa we bintu byolese byotunda bu maxpani ziba zisobola bulungi n'ekitimba kiri ekigenda waggulu wa maxpani eba tesobola kwabika
2: okay hello
9: hello
2: yes sebo
9: alego kapiansa
2: yes
9: amane kasiri Joseph masaje wano
2: yes kasiri Joseph yogira ko nyu
9: ali mbadde mbuuza waliwo ekintu ekyali kyebatugaa ku maxpani nti bwebata okoze solid yekka
2: ngaokoze
9: batambula mbisenge ebirala bwe ddoboozi liba liyitamu nnyo maxpani zibuza eddoboozi
2: maxpani zibuza eddoboozi
9: aha ye omuntu aba atambula mubiba
2: mubisenge
9: ekirala bwe
2: babagamba nti bw'okola solid nti nti oba yo kubagana ne maxpani mbuzibu ze doboozi bwaba atambulira walala kyekyo
0: kati ekintu ky'eddoboozi okuwulira omuntu atambula waggulu n'omuntu ali sayidi endala y'ekisenge ekyo tetukigendako nnyo kubanga si kyekireetera ekizimba okuba nti eddoboozi teriyitamu kyekye bwe bugumu bwakyo kubanga nonaabeera wano wansi we tuli omuntu n'akwata ennyondo waggulu ku siraabu ng'ali waggulu wano wansi tujja muwulira maxpan ebituli byazo biyinza okupreventinga eddoboozi eriva waggulu neritakola ki
2: neritajja
0: naye si sound proof ekisenge no kyakolwa nga sound proof Soundproof. Otuwa tukole ebisenga, tukola zi studio, tukola abeli obuta ulireno, tukole dadala, noru ji, ngabuorugala, oweli ta ulira. Tuina soundproof tujikola mu styrofoam. Waluzi bayita styrofoam. Ezigenda wakati wechi senge, nozimbe cheno, ate cheno nzo buta kizima, no kisima bodi zizo kazoka, oweli nabanga ni wakona, tosobola kuulira. Ne singe ne tujikola nga yaiwa bulungi nnyo nekolewa, nitu watu wagala kugana sound kuitamu, tukozesa styrofoam zezo, ne tukola soundproof, nga mtu waveramu, uwevi mabuwa gana vichanga vya studio, umanyo vikuone nyo, uwa kutainza kuulira. Yadali kudigisa ya studio, ateka kukutubu hati, nenga tasobola kuulira chili munda. Kakati jeche dobozi, chikolewa bwacho, ate, necho obugumbu ekizimbe na wubu kwali wabu acho. Yes, tebigatibwa, tebifanagana.
2: Tebifanagana. Na katona. Okay. Injini ya weba linyo kutusomesa. Max Pandiezo, abamu, tulabate bachazi koze sana akamu. Zinali manyi, zaka di wazava kumulimbi. Ya, hapa kusomesa so, kati Max Pandi zichi hako zesebo wa sebo vanyapo, linya sili davako. Okay, injini ya tumalili zendo oza.
0: Max Pandi baziko zesamu nangi kwa weleza meseje yo vanyapo wa sebo. Max Pandi baziko zeseza dala era ugena kumasaiti kwa nago mkampala wane nyumba vyola vizimbi wezo. Max Pandi baziko zesabu rungi nyo nwa kubanti abamu abagaga tebazima nyitu walela zibasomesela nga wa muazi buza kweche chizimbe tibia yika yika unekitafali bia limu mkokoto chizimbe chali shirunji kachukole dobu unji ni Max Pani okuja konti nga utu ababa gama tino ingwa ye chizimbe eba kukatu katono nyo kamiste kakakolewa kubakozi ilobu gaya wakolewa kusupervisor kwekufa kechizimbe kukwa ila chubanti vano nyabantu babidi engineer supervisor onena nyini waso ulo muno onya nena nyini wa muno onya kumufunana ya leta abantu bata manyi ntino bakugu baso ulo kulondo ulo vuntu vuna okulaba nti tebuja mchizimbe chichi muno onya sachoka nolo chobo tuetaga okuko lero mulimo go okuwa kumagezi ngo zimbe chizimbe cho kubanti omulimo go kuteka msenteza ilani chine chigwa bulungi nyo kubafe experience ya fe elimia kasatu muetano batu zimba ate kampuni ya fe registered mu government ya Uganda ekirizibwa okuzimba ebizimbe byonna mu bunene bwabyo ne butono bwabyo. Nolwekyo namba ya FSM eri 0752 2353 0752 2353 55.
8: Webale tuwereza wana jiunju nao mulangiro oro jumba bucho mwino yema yoro kubuza yini ya tewali tungeja jivayenda kubanga bakula amazanga baku vizimbo wakwa itamu paipu karikasua kwa tiga yika wafi chenya gala sumi seko vizia nyumba mchulo mwono
0: amazi agajira mu paipu nga gayika wansi tusobola kutambuza amazago nga tugayisa paipu ezo nga tuaziteka mkoro enyumbe zina terasi waguru nga wayiwe nkokoto nga sibati terasi yuwewe yu amazi egaletira mu paipu ne gafulumira wansi kolomu yatandikira kutaka wansi ne mutagalaba webanga ya kuselesa mabati oba mateguro bachi amazza ugajira mu kantu ke twita duct eyo ezimbibwa okuva wansi nga duct amazzi gagenda kuika mu duct nga gava ku rufu duct eyo egatuse wansi kakati obona bonna buba butalaga buvunanyizibwa ngotandika plani y'ekizimbe ekyo tunye ebintu ebyo okubera ko terasi amaziga gira mu pipe nga mwafuna kolo mu mune mugiteka mu pipe amaziga gatuka wansi weba nyumba ya kusereka amaziga gira mu terasi era ne pipe manya mu duct ate enyumba pipe zonazo neza mu kwagulu kutambuza amazi eza drain ejizo neziva wagulu nene eza 4 inches tezina kulabika ku kizimbe ku nguru zitambulira mu duct kali neyo bizimbe tuviraba faba manyi tutunye bizimbe ebyengeri eyo ne tuseka ne tugamba kalira bakino kyandi badde wechi ne wechi nyo rusi abantu abamu tebasoka kunonyereza kumanya nzimba ya nyumba kino kyandi badde kitya era kyobula nti osanga na mayumba ga abantu nga moisi chava wansi one kizimbe bachikuba plaster nacho nacho na wansi langi evako chibiriri de plaster tanywerako langi tebera ko buli kimu nga obugaya bwakolibwa wansi mu settingi nti enkuba bwetonnya ettaka lyonna lyonna lyonna amazzi agalisigalamu gambukira mu bricks gambukira mu musenyu ne gatobye ekizimbe kyonna kyonna wansi ekisipi kyonna nga kiddugala manya nga kibiriiridde amazzi. Kale ebino bino ebintu y'ensonga lwaki tujja wano okubibabuulira preventing oti amazzi okuva wansi obutalinyira mu bisenge bizimbiddwa ennyumba esobole okubeerako langi ennyumba esobole okubeerako pesiti gwe bataddeko waleme kubambuka ebino bino ebintu byetutunuulira.
2: Neyanziza nnyo enginiya
0: simu ya enginiya Frank Kiweewa eri 0776 era 43354 ofisezi zaffe ziri wali Kawempe ku Lukadde Road ku kizimbe ekiyitibwa Joyous House esomalita Golden Kindergarten awo otusanga seinginiya Joko
10: twesuse sawo endala time check esawo esiwesi mwenda esemisana time check ekutuusibwako beera musigansimbiwo ne MTN Momo siga okutandikira ddala ku siringisi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde awatali kuwandiika wano na wali nyiga sitemu 6 5 6 olwo ndeko investa oba okozesa MTN Momo mu kiseera kino eky'ebijaguzo by'ennaku enkulu Centenary Bank empereza zaayo zifudde ennyangu ate ku miwendo egya wansi tewali ensonga ekutwala mu banka wabula weeyambisa ejenti akanana basasanidde eggwanga lyonna era nga bakuli kumpyawo okukuyambako ku mpereza za banka kozesa essimu ye ey'omungalo nga weeyambisa sente mobile okuweereza ensimbi sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda ozisasule mu myezi 3 weewola okutambula n'ensimbi enkalu gula by'ogula nga weeyambisa sente visa card obudde bwonna mu kifo kyonna w'oli nga bw'onyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu beera bulindaala eri abafere weewola amasimu agakukubirwa meseje zikusindikirwa oba whatsapp nga bakusaba pini namba yo password yobibikwata ku akaunti ye ya banka kakati kola okuwa abakwekyo kyonna kyobaweekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu meseji ku nooti 8 0 2 5 5 Centenary Bank banka yaffe Centenary Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku miliyoni 10 eza Uganda.
11: Nkulaba oli wano otudolooza tekisoboka kisoboka naawe okisobola ate nonda ensonga eryemu kuzuukusa bwongo obulamu kimu kuzuukusa bwongo kyokka
12: obudde bwe buno owuliriza omukugu mu bizinensi anti buno bwe budde bw'omukozi wa kuno omukozi wa kuno akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde essomero lyaffe erisangibwa Mukono mu ssaza ly'ekereziya ery'erugazi.
13: Baaniriza nnyo mu kanyumiro kano ak'okwekulaakulanya okusoomoozebwa kwe tulina ate ku yino tupuushinga aba ku yino tuyigiriza ate obuyiiya obw'enjawulo olw'ensonga nti lw'obeera mu bizinensi ng'ogikola ng'olina ebikusoomooza ebikusoomooza ebyo ate bifunemu obuyiiya ate obuyiiya obwo bujja kuyamba okutwala bizinensi yo mu maaso naye obuzibu bwe tulina ti ate tuddira ebisoomoozo ne tubisembeza nnyo ne tubisane ku mitima ne tulirakisinga okukakkana ng'ebisoomooza ebyo biridde bizinensi ng'eweddewo. Kati olaba mu Uganda tulina ebizibu bingi naye ate ebizibu ebyo bwewesu ebizibu bye tusobola okukozesa aye ne tubifunamu obugagga. Kati abawangaalira size di entebe kawuku na mulanda wonna wonna ennaku zino mwali mukyegendereza tulina okusoomooza kwe tuyitamu okw'amazzi naye ate singa wabaawo omuntu omuyiiya asobola okuddira amazzi ago asobola okugafunamu ssente ffe mu kusoomooza kwe tulimu ate ye bw'abeera mweteefuteefu ate ye asobola okugaggawaliramu.
12: Ako kitaba kyakatundu omukozi waakuno abadde akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde somero ddungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala kubanga liri ku musingi gw'ekereziya Katolika. Basomesa amasomo gonna aga arts ne sciences tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music dance and drama kosa n'ebyemizannyo abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana. St. Cyprian High School Kyabakadde tusomesa abaana ku O level nga tugoberera new curriculum kosa n'aba A level. Essomero lyaffe lisangibwa Mukono mu ssaza ly'ekereziya ery'erugazi tukubireko ku ssimu yaffe nooti 7 0 4 4 3 8 oba nooti 7 7 6 9 3 8. Tulina ne UNEB Center number

bwetubanga tuvudde awo kimaze okubanga kitegeerekeka sente meka kabiya sente meka kabiya kwoteeka amazzi zikagenda maasi tukankatundibwa wali mu ggwanga lyamerika naddala bannaffe abangereza gye bagenda okuwagirira ttiimu yabwe eggwanga lya bungereza nga basenkana ttiimu yeggwanga lya kolesha kabeyi kali kakya k'ekyovu kano kabiya kabiya kali katya kabiya kakolebwa mu ggwanga lyamerika kadoola 15 gy'emitwalo gya uganda kale katugambe gy'emitwalo gya uganda 6 bw'oba woosabira akacupa kabiya oba woosabira eccupa y'ekyovu biya akolebwa mu amerika buli woga nti mpaayo eccupa mputeko oteekwa okuba ng'ovaamu emitwalo gya uganda 6 emitwalo gya uganda 6 si wa 10 oba 15 zino eze uganda wa mitwalo gya uganda 6 eccupa emu eya biya bweti kati obalamu onywa mmeka bw'obanga 5 obadde onywa nga 10 wana uganda kitegeeza eri nti mu amerika biya wa amerika eri mu world cup bamutunda mitwalo gya uganda 6 mukaga bedu awetu ze dola nga 15 n'obutundu kyenda mu 5 kakati ate bi akolebwa wabweru w'eggwanga lya amerika ng'ali mu amerika esaawa eno bw'obanga oyagala kunywa kwoyo atakolebwa mu amerika naye nga gyali mu odicapo omugula emitwalo gya uganda omugula dola 16 n'obutundu 9 kale katugambe gy'emitwalo gya uganda 6 12 omukula emitwalo gya uganda 6 12 ecupa emu eya biya nga takolebwa mu amerika wa mitwalo gya uganda 6 12 akolebwa mu amerika owaayo emitwalo 6 bedu ne bakuwa ecupa emu akolebwa wabweru wa amerika ali ku mitwalo gya uganda 6 12 sinakindi nga 6 15 kakati ate akacupa k'amazzi kano kalwenzoli akali eri mu world cup okagula emitwalo 3 n'ekitundu akakwipa k'amazzi kano kalwenzoli kano k'ogula 10 eri ka mitwalo gya uganda 3 n'ekitundu owaayo 3 kitundu nebakuwa ecupa y'amazzi n'ovubiriza kakati wetembeera bweri kati kabiya akeeri mu amerika keeri ku 6 ate akakolebwa wabweru wa amerika oba okeetaaga mu world cup ka 6 kitundu ecupa y'amazzi neyalwenzoli ya 3 2013 ng'ogenda maasi tokka nti okola ki osobola okuba nga okyajanja kale bameka abasobola okugenda ne munywayo ecupa ya beer mu world cup njagala kuba nga nkuzigirya bannaffe aba full time odds nga ngenda okukola ku nsimbi wali full time odds bagamba bw'obanga weetaaga mpiira giwangula genda mbannaffe aba full time odds genda mba full time odds osobole okuba nga ofuna empiira ekikola ki osobole okuba nti ofuna empiira egiwangula bakuteereddwa odi empiira ate nga n'olunaku olwajo kyabadde kirambulukufu n'olunaku olwajo kyasobodde okuba nga kikwata olunaku olwajo atiketi yawe ya famiry yawangu dde olunaku olwokutaano enkaranes win gwaweddemu 0.25 gwawedde 4 ne bikinga rekavik gwawedde 20 bweti ya famiry neekwata vvip yakute folola win gwawedde 2 diragoli win gwawedde 3 nenkaranes onex gwaweddemu 0 eya vvip yakute ya spa yakute spa tuesday asuduma win gwawedde 2 ate ne tadamoni erebanon gwaba

0: Yes, wabali nyo gwena jekumideko chenda mnyakto nye zenya Radio Sapiencia akaungezi akoluna kuruwa lero. Ziri musambe zakaita kusawe ya akaungezi. Ngabuli jo katimba kabia mizanyo extra yenze pade seruma gomu webes ukubela nga kutambuza. Tugenda kubela nga tambula fena paka walikisa wazigenda kubela biri wenyo kubela nga kwele kereza. Atolo programu mulongoti eja kubela ngeja ebirenge kuongerayo. Kusaidieyo. Katimba kwenye mzanyi extra tutambula ne 22 bet. Gulao account osobolo kuberangu siba ne 22 bet atera obirengu wangula akasimbi. Changunyo kuberangu gulao account mwaldi kapo eno na weno beranga weya gananga vano genda bugenzi musimu yo gwa ina smartphone uo genda ku internet oja kuberangu teka 22bet.ug website ya fe ya kuberangu jao kusimu yo genda wali chigambo register chinyi game juzambie bakusaba okuli amanyago nini namba yo enamba yisim kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera ngo wega taku 22 bet ensonga zona ziberenga zitambula atana weza abiri mwetanto kirizwa kubera ngo siba chukana wasiba berango siba nobuvunanyizibwa emipira jona leagues ezenja ulizigenda maso atenda bagamba wano wali sente mu leagues zino wizola banga zutategera because toma nyazi tegera gwingulumba wali 22 bet ngobe pirampola ampola kati World Cup emipira jiri mukuyinda options nyingi egulu naba dono ne bagamba anti osobola kusibamba po kuteba egulu yakubye biri ku Bufaransa kitegeza ababadde bagoberero mu bebezi wano inaberede wana akawungezi mubira mwali de kasende lero era jigenda kuddamu okuyinda ba Messi huyo yatandisa kuba sisatu kitegeza World Cup ino kutebe ebisere bisinga ateba ndala kwaga matimu agamanyi nolwekyo wenogera akasente ku 22 bet ngosiba kuba tebi ngosiba ku kadi ngosiba makona osobola okusiba kuba sawa abajanja babasambi kisa wenogamba guno tebajja kuyingira mu mupira guno teguli mungwala kasita gugwanga tewali musawa alinye kisa wengo olya sente 22 bet yebine ebyo byonna nolwekyo gulao account kastobera ngo sibisa buvunanyizwa ngoweza 2.5 okuda guru kulichimu kija kuberanga changuwa kitambule lelo mwadi cup kusawa 2 ezekiro timu egwangira Portugal bagenda kuberanga bazanya egwangira DR Congo mufiri ko mulala uya agenda gwa mu busajja Portugal tugenda gogera ko ogona ye DR Congo basajja batu basasira kusinza ku Portugal basambi be ino boli aona katindo ke nokuruvirwa kweyina nadala mu World Cup eno nga ebijjo kubiranga bitambula England kusawa 5 ezekiro bagenda kubiranga bazanye gwangira Croatia atera kusawa 8 ogwekiro omupiri ko mulalajja ili gwangira Ghana bajja kubiranga bazanye gwangira Panama kakati wali kumachia ngabucha Colombia ejja kubiranga ezanye gwangira Uzbekistan lero jijo jirie na jisimbira yini tugenda kulaba mipira paka kumacha te wali kutta waka alabire waka na wengu labira ongoteka ebigere ngo biteka mu bavu ngo labe mipira paka kumacha guno gugwa guno gutandika guno gugwa guno gutandika ngo lya kasente kasitopera ngo sibane 22 bet mu mbere yo kale mipira ejo jona leagues ezenja ole zigenda maso okwetu ole nsi yo na jono jajisanga ku 22 bet atenga namu abazanya virtual games zigabira dalaka kasente wali ku 22 bet nebila labio na uja kubera ngo bisanga kukwe gula obu guzi account kastobera ngo weza vili mweta no kudaguru uberenga ate ensongo zitambu za bobo siba siba na bufunanyi ziwa tuberenga ate bulichimu chitambulanga uochivala kati ahongo jie womuwe bezi nga nkuwe mipi irango gena kutuwe tu beti ngo siba nga bulichimu chikuwa nguhira tome nyika yape jivera wonga tuwajita dide wali kukodi tome nyika uja uzi wanonga nkuwa ngurumba wali kutuwe tu beti ngo siba nga tutambula mumbira nga bajjo kuberanga etambula kale wetu tugenda kuberanga tambula akaungezi akalero mu mipira ya champ eja World Cup eminje nyo ejigenda maso wali mu gwangira US gwangira Mexico kusani gwangira Canada kakati obutamala kadde kona onakula ero timu ya gwangira Portugal wali wensibuli ya kusawa biri bagenda kuberanga batunka ne timu ya gwanga bagenda kuberanga batunka ne timu ya gwanga iria DR Congo Portugal genda kuberanga etunka ne DR Congo game eyo egenda kuberanga ja kusawa zigenda kubera biri wembira wanu egenda kuberanga jibwako egenda kubera nge jibwako akawuwo ku side eyo era wetuogerera ku game eno nga ni line up za buddeyo dda kusinzira nga ebimiridde abapoti go bayungudde then nabakongo bayungudde naye ebimu kubisinza okubera nga bitunulirwa ennyo ye timu egwange ya Portugal midfield yayo kumpi yonna ya PSG era omutendesi wa timu egwange ya Portugal ayitibwa Roberto Martinez ayina engeri gy'asengesemu abasambi bano okugezaako okubera nga bayina engeri gye bajja okuyamba namukadde ayitibwa Cristiano Ronaldo myaka ana mugumu egy'obukulu okubera nga bamuyambako okubera nga atiba ku goals kubanga Ronaldo yakulembeddemu ekyoto kati wano Bernardo Silva n'omusambi ayitibwa Bruno Fernandes ne babeera nga bamugoberera kwosa omusambi ayitibwa Pedro Neto be basatu abagoberera Ronaldo kati wali emabega waliwo Vitinha then omusambi ayitibwa Joao Neves be bali awo mu midfield okubera nga bayambako mu mbeera nga bajja okubera nga etambula so midi wawo ebintu ebiyinza okuyamba ttiimu egwanga erya Portugal okukola obulungi n'okutuukiriza ebirooto byabwe ebyokubeera nga beetaaga okuwangula empaka eza World Cup eyina kubeera okuba mu midfield yaayo then n'okujja maaso eno n'engeri Ronaldo gy'aneeyisaamu okubeera nga bateebera goals n'obutayonoona mikisa kubanga ye ennaku zino ayonoona ge mazima mujja beera mugwa knockout oba mugubayisa mu kibinja nga mwetaaga goal Ronaldo akune emikisa yonoone atejjukira munaye yetagambwa ako ne basambi banne bamutya ne coach yennyini ayinza okubeera ng'amutya okubeera nga amugambako kubanga abasinga balowooza nti by the way balowooza nti Ronaldo yetagana kujja mu game eno nga Portugal oluusi eyina byekoze ebiwera nga ajja buzikuzanya mu kkoddakiika nga abiri ezisembayo kubanga bw'otunulamukko amaanyi engeri gye gagenze gakeebwa ate nga bano abavubuka baali nabo sipiidi yaabwe eri waggulu nnyo olowoozamu nti bw'ataakole ka Messi kaakola ennaku zino manyi abalabyo omupiira gwa ttiimu yeggwanga erya Argentina nga bakuba eggwanga erya Algeria Rio Messi ku myaka 38 egy'obukulu ye yategeera nti olumu okkiriza nti owedde ku mbagala kati biri bye wakola nga ebyokugyako abasajja obakyusa embirizi takyabikola era ye ebiseera ebisinga yabadde addukira mu space nga bano oludduka abaana bakyayiramu ku manyi ne badduka ne badduka ye nga noonye wali space olumu wajjukira Katonda yamuwa ekintu ky'okubeera ng'ayina eriiso eriiso eryo erirengera ku goolo n'okulengera goalkeeper w'ayimiridde ate ayina n'eyo short gy'akuba ng'ali wabweru wa box nebeera ng'ekwata bukwasi kitego kati ne Ronaldo ayina okubeera nga akoppa bya musajja munne Rio Messi naye atandike okubeera nga akozesa bwongo nnyo kindowooza nti akisobola era bw'anaaba ali bulungi asobola okubeera ng'ateeba ku goals ku ttiimu y'eggwanga erya Portugal nga bwe bigenda okubeera nga bitambula akawungezi koona ku lairo Portugal batandika ekibinja ke mwe bali batandise ne DR Congo mu game gye beetaaga okubeera nga bawangula wakati mu kubeera nga balwana okwagala okubeera nga bawangula World Cup yaabwe enabeesokedde ddala mu byafaayo kubanga jjukira ttiimu y'eggwanga erya Portugal tebawangulangako World Cup mu byafaayo Ronaldo kye kimu ku bikopo byasinga okubeera nga yeetaaga wakiri awummule oba ave ku ttiimu y'eggwanga nga abawangulidde World Cup empaka eza Euro zo yaziwangula oba ziina ne World Cup egugubye Messi yagiina Ronaldo kimulumya omutwe yetanaba kubeera nga laba ku World Cup by the way ttiimu y'eggwanga erya Portugal eno wabadde tekwegamba si yamu kwaga amawanga agabadde gateekawo ennyembeera mu World Cup kubanga ojja genda okwegendereza nga Portugal omulundi gwe bali bakoze obulungi mu World Cup ndoza yali World Cup ya 2006 yali mu ggwanga erya Bungereza ttiimu y'eggwanga erya Portugal ye World Cup gye bali bakozeemu obulungi kuba ndoza bakwata kifo kyali kya kusatu mu World Cup eyo kubanga performance yabwe yali nnungi okubiralira mu kibinja wansi eno kakati bwe bagenda wali mu knockout ttiimu y'eggwanga erya bwe bagenda wali mu knockout nabira nga bawandukira mu semi final aba Portugal zijukira omungereza yennyini omutegesi nga wangula ekikopo ekyo yabakuba by the way ebiseera ebyo ttiimu y'eggwanga erya Portugal bali wansi w'omutende site wa Autogloria yali abatendeka Autogloria ebimu ku byafaayo bye tumujjukirako mabaludde nga mugoberera akapiira ye musajja yali atendeka ttiimu ya Benfica mu 1968 ttiimu ya Manchester United ng'ebakuba mu final za Champions League nga Manchester United bawangula Champions League yabwe yasookera ddala mu byafaayo bali wakuba ttiimu ya Benfica yali etendekebwa Autogloria kati agenda okujja mu fayina eyo ngayambye ko timye kwangeria potiko kumalia mu kipeki okusatu mwaudi cup yankaga mukaga kati gwe go mulundi gwe bali bakwegamba kubacha sinzo kulo bulungi mu pakeza World Cup then dozane biri mukaga biri mukaga nabo bageza ko nabiranga bakola bulungi ni era sinyu nolwekyo ku mulundi guno bazikawanye bagala kuberanga ate bakola bulungi mu kikopo kino so ye game eyo ngira ko gero kuberanga njogerako njagala osoko birengo cheyo ku mipira iyi gumsibye mpira njagala osoko birengo siba ku mipira ngabwe tambula mpola mpola ogendi wali 22 bet obirengo siba tubirenga tubebira njagala obirengo ufuna ku mipira ogendi wali 22 bet obirengo obebira mpola mpola buli kimu kibirenga kyangu ngabwe kino kuberanga kyangu kakati akaongeza ko luna ko lero njagala buli omu oberemwe egenderezo kusinza ku mipira genta day njagala buli agoberero mubebezi akaongeza kuluna kulero buli omaka kwate mungwate ya kisajja kikulu kubanga tageti ya kaongeza kalero nene naye ate bwe yita mujja kuberanga tuwa sente kuleti bad ntaddeko emipira ebiri nga gikola odi bibiri mwasa odi bibiri asat kuleti bad ntaddeko emipira ebiri gikola odi bibiri asat ku ordinary ntaddeko emipira ebiri gikola odi bibiri asat gamba tuina odi bibiri bili kuleti badi then ne ku ordinary kati njagala goe nali mukumpulize sawa zino gendo berengo jayo odi bibiri ezo bili target ya petwe dagako odi bibiri emka state wa sente kiba kiwedde atabango abaludde nga mungu bera mukimanyi buli waulira nga ntandi so kuleta odi eze nene ne gamba ati zona odi ze zimu twagala ko odi emka state wa sente kiba kiwedde mmanya tusemberedde okubera nga tulya ku sente gwawo manya tusemberedde okubera nga tulya ku sente kasita wiki tutuuka mu lunaku olwokusatu mbali ewe luli olwokusatu nga naye omusajja ali tunaba munyweza nnyo kubanga twakamukubayo kibimba kyokka kyetwalidde olunaku olweggulo kati njagala tubere nga tumulya ku sente genda ku doketi obeere ngaogyayo odi bibiri ezo bbiri ku late bali kuliko odi bibiri mipiira ebiri ku ordinary kuliko odi bibiri mipiira ebiri genda wali 22 bet obeere ng'osiba bw'oba osiba sima na buvunaanyizibwa ate nawe za 2.5 kirizibwa kubeera ng'osiba ojja kunyiga sita 217 sita bisatu munye hashu bw'oba oyitaa ojja kunyiga sita 217 sita bisatu munye hashu odi bibiri ziri bbiri ezo receipt njagala buli omwazi kwate n'obwegendereza ezo receipt njagala buli omwazi kwate n'obwegendereza gira ku 22 bet oberengo sibampola mpola tubirenga tambula kasito oberengo sibisa puvunanyizibwa kuleti bali kuliko odi bibiri mipira ebiri ku ordinary kuliko odi bibiri mipira ebiri poteka mwe bitanu era at least obera mitwalo nga mitwalo jonga 11 n'omusobyo boteka mu olukumi obera mitwalo jo 20 abiri nga mwesatu awo nobera ngo tambulira awo kati gomanya okusiba olukumi ngo olye mitwalo abiri mwesatu nga ate mipira giri ebiri nga myango gya kubira nga gikuwa sente sagala nkomewo wano ekiro wali ku mugaga paka musanvu ate ogambe kale singa najje jayo kati ezo lisiti bbiri kwe tulina okubera nga tambulira genda wali 22 bet obera ngo teka mu akempisi bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa atana weza 2.5 okirizibwa kubera ngo osiba ojja kunyiga sita 217 sita bisatu munye hashu bw'oba oyitaa ojja kunyiga sita 217 sita bisatu munye hashu odi bibiri ku late bird mipira ebiri odi bibiri ku ordinary mipira ebiri kale fuba nnyo nga bw'osobola okubeera ng'ogyayo odi bibiri ezo bwe kiba kikulemeredde nga akempisi olina katono wakiri jjayo odi bibiri emu otegemu eyo kubanga bwe tunawangula ate kiyinza okkuluma ennyo tomanye gyoggyeyo ye giyinza okubeera ng'etuwa sente kakasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa ng'oweza 2.5 okudda aggulu tubeere nga tubebbera mpolampola ku sita 217 sita bisatu munye hashu bw'oba oyitaa ojja kunyiga sita 217 sita bisatu munye hashu bw'oba oyita ku sita 217 sita bisatu munye hashu kampeko mbubaka buno nzigye tulaba ate ogwa poti go guno wawe tugenda okuyita abaana lya ku sente tudde n'ekugwa bungereza manyi bungereza ya ssaawa 5 ez'ekiro kyalina omubebezi eno esapiensia
1: bizinensi yo terikula nga togiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti bakasitoma balina okumanya w'osangibwa kizimbe kiwookolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda n'olwekyo ggwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma jangu ku radio sapiensi ensambya olange naffe si bizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino nooti 752 897 6 8 oba +2 5 mukaga 2 noti noti mwenda 2 munana nya 2 noti oba tutukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiencia.com jangola ngena fwa ba Radio Sapiencia tojja kwejusa
2: Tuwe kwa sekatonda, era tunywerere mu kukiriza. Buli lwe musabira awamu ng'amaka, omwami omukyala n'abaana, mu maka temubula kukkaanya, so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi. Munyiikirire okusoma essaala, naddala ssappule essaala ya nnyaffe biikira Maria. Jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries e Nsambya.
3: Hello, testing microphone. Wow!
4: Wow!
3: Unaonye yumu yogiro bulungi bina kuwese kitiba kumukolo. Jangwano kwenye Sapiencia e Nsambya. Echechizi utuwa chigonjo ulada. Tuina machines. Ezikola kuli mukolo wana. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation, nebiala, okukusobu tebe, netens.
5: Tukubide kunoti msampu tanu mnana, na utiemu msampu kuminanya.
6: Hey, mkulamu waliwa na otundolo za tisoboka. Tisoboka, na otisobola. Atisobola,
7: Kuzuku sabuongo.
1: Obudde bwe buno, owuliriza omukugu mu business. Ante, buno bwe budde bw'omukozi wa kuno.
8: Omukozi wa kuno akutuusibwako. St. Cyprian High School Kyabakadde. Essomero lyaffe lisangibwa Mukono, mu ssaza ly'e Kereziya, ery'e Lugazi.
9: Baaniriza nnyo mu kanyumiro kano ak'okwekulaakulanya. Okusoomoozebwa kwe tulina ate ku yino tutuusinga aba ku yino tuyigiriza ate obuyiiya obw'enjawulo olw'ensonga nti bw'obeera mu bizinensi ng'ogikola ng'olina ebikusoomooza. Ebikusoomooza ebyo ate bifunemu obuyiiya ate obuyiiya obwo bujja kuyamba okutwala bizinensi yo mu maaso. Naye obuzibu bwe tulina ti ate tuddira ebisoomoozo ne tubisembeza nnyo ne tubisane ku mitima ne tulira kisinga okukakkana ng'ebisoomoozo ebyo biridde bizinensi ng'eweddewo. Kati olaba mu Uganda tulina ebizibu bingi naye ate ebizibu ebyo balwensu ebizibu bye tusobola okukozesa ate ne tubifunamu obugagga. Kati abawangaalira size DA

0: agenda mwenye katanya sinya fama Radio Sapiencia Inkuruza ya magazi. Wanirizamu program umurongoti insuru ya magezi okumanya n'okutegeera kubyobulamu ebyenjigiriza eddiini ebyobusuubuzi amateeka ennono n'ebyobuwangwa obufuzi n'obukulembeze eddembe ly'obwebange omutali kunyigiriza balala amateeka n'obutebenkevu n'ensonga endala nyingi mu program omurongoti nga n'ekigendererwa si kusimbulula wabula okuzimba eggwanga n'ensi yonna okutwaliza awamu. Kenda mwenye katanyize nyafama Radio Sapiencia Inkuruza ya magezi Insulo ya muziki Nebye mizanyo
1: Inkuruza ya magezi Insulo ya muziki Nebye mizanyo Nkula msako Sawa zizi na zidi bidi Sawa zine dachi Kasatu zizi kozi baza program Mulongoti Era sawa ya femuje tulina Jetu tambuza Akabinka nukamaliliza Sunday no Gatulie Masaja Parish St. Pius Abali ku finals Abana, abali kumukutendero ga secondary, tuina Gwolinda Angela, tuina Damulira Edward, tuina Kakoza Morris, tuina Kayanja Christopher, ne Kayemba Amos, abuba secondary. Netuba, naba primary, Tamale FX, Nakachua Olivia, Semambo Innocent, Sechigude Simon Peter, atene Muchibi Joseph. Abo bebali ku primary level abakulu Sewaya Richard Bwayise Parish Sekate Fred Bwayise Parish Mugerwapo Nadangira Parish Muwonge Richard Machindye Parish ate nebali ku Dembe Joseph Bwayise abo betugenda okubana be 15 Sunday no masajja emise tanika sawa 5 sabasumba Fagasin Kasuja agenda okulembera mu atuluvanya makabbi nkano katandike abawanguzi batambule n'ebirabo asoka ku bakulu pichipichi kapyata asoka ku bato taka chapa ku batabu buli omu chapa owa primary owa secondary nga buli omu addayeka nga naye ye yagala bazadde be nga bawesanyu bakulu batuuse bengenda okutambula nabo njagala bakweyanjulire owulire tulyoke tusimbule
2: amanya gange nzere site tutandagire nyamzalibwa na mutamba mugombolola yebulera mu parish ya Buyambi
1: yenyabo
2: yesebo
1: Buyambi
2: Buyambi parish
1: eno eri
2: chinda
1: miti yana jobirova reste tutandagire mumbeja
2: yesebo
1: okay ate omulala sebo
3: amanya yenzese mugenyi era nga nze ne mama wange era nga mpangalira Machindi ku mubalaka
1: Semugenyi.
3: Yesebo.
1: Ate linye dala.
3: Geoffrey.
1: Okay. Geoffrey. Yesebo. Mubalaka.
3: Yesebo.
1: Aha. Mwebale kujja.
3: Tuyanze tuchaza sebo.
1: Yes.
2: Nafe tuyanze.
1: Kakati gomoliriza wafe aliyeyo abakulu benina mu studios olunaku lwaliro. Bebamu kwabo ababonye bonye. Nembere genda maso. Nenga yo government ya gamba. Nti eze ebulira abantu tibane mukyuse mu nkola nembuga abantu bagana mbote bagondera nteekateeka ya government olunaku lweggulo omukulu Ramadan Gobi omukwasi w'ensawo ya government yagambye nti abantu bo baagala trade order mbu ejibwewo buli omu ayagala kolera waayagala kolera atundira mu luguudo wakati kubanga mulekwa simani na mwandu tetumugamba konna lwana nti nedda ebyobusubuzi bino kutambulira ku mateeka gwanga lino kutambulira ku mateeka kakati ebyo bikwata ku trade order naye ate abantu bana balala bo bamenyeddwa bazze bamenyebwa nti bali mu ntobazi mujukira ensasage yasinga okugwawo yali mu lubiji wano abantu amayumba gaabwe gonna ne gamenyebwa mu 12 mwetano nga atandika 12 mwetano nga atandika ne bamenyebwa era omuloodi Elias Lukwago be baddukira mu kkooti ne bagamba nti abantu bano omusango gye guli gulina okugobererwa naye ate babadde bakyali awo ebikokwetu ne biddamu era ne bamenyebwa mu bitundu ebyo abali basigadde era ne bakaba nnyo nti n'omusango tegunnasalwa ate badda batya kakati ekikokwete kye kyazzeemu jjuuzi ne bannaffe bano Reste Tuuta ate ne Semugenyi mwe bava mu buzibu obwo kakati Reste ntandike naawe
2: yes
1: kye kyabaddewo
2: sebe kyabaddewo bikaabya maziga meereere temuliimu ssanyu n'akamu kuba nasooka genda ku kyeyo okulaba nga nfuna obusente obwo buyimirizeewo abaana bange bano ono first born wange naye obusente bwange obwo bunnuma okulaba nga bwagweddewo nafuna obusente bwange mu nagenda 2019 ku kyeyo n'embeerayo 2022 2022 mugumu ne nvaayo n'obusente bwange ne ngula poloti mala okugula poloti nzimbye ennyumba ya mizigo 2 ennyumba eyo n'enteekaka olumu ereetayo ez'abapangisa ne mmaliriza nga nzimbyeko n'ekidiba ky'ebyennyanja ne nkiteekamu akasente akawera n'omwana wange ono nannyongerezaako byamaliriziddwa byonna biri ku ttaka ate Nema y'emu neewooza nti abo tebaabadde baakumenyebwa abo Nema gavumenti n'empulira nga ekompuliininga nti Nema tebadde supposed kumenya abo twagisindika walala kati nga gavumenti mu butuufu yandibadde etuliyirira akasente akawera mu kintu ekyo ngenda kukola nti abaana bange bwe busente obubadde buweerera abaana bwe busente obubaddeko muzeeyi yamenyeka yakutuka okugula emmotoka yamukuba omwaka oguwedde mu nnaku z'amatabi omwaka guno n'aweza omwaka ng'okugulu kukutufu okugulu kutulemye okugula obusente bugenda mu bizibu bingi kati muzeeyi wange naye simanyi bwe ŋŋenda mukolera nsaba batuwuliriza batuyambe omuzeeyi wange ye taata Kizita Apolinaali musajja azaalibwa Namutamba mu Buyambi Parish Kiyinda Mityana taata wange nsaba nfune okugulu nsaba abaana bange mulimu abatannamaliriza misomo banaye nsaba obuyambi okuva eri buli muntu alina ekisa antaase abaana bange abasoma bamalirize emisomo ate nange nfune entandikwa bakulisitu bannange abaana ba Maliya abaana ba Yozefu abaana ba Mukama Katonda taata omuyinza wa byonna nsaba munziruukirire nzize kusaba buyambi nsaba ekisa kya Mukama kibakwateko buli omu ku mutima gwe antaase anzidaabirize bannange ebyange byeyo
1: yes. Kakati kifo ki obadde obeerawo
2: mbadde mbeera Busaabala awo wammanga ku express
1: Busaabala ku express
2: we baamenye ewiiki zigenze mu bbiri kati
1: nga okay Busaabala express Busaabala express
2: kulugende munyonyo
1: kulugende munyonyo nga kubanga kati bw'oyogera nti wazimba n'oteekawo n'ekidiba ekyebyennyanja nga toli ku ludda oluliko olutobazi
2: mbadde ku ludda olwo oluliko era olutobazi okuliraana express naye nga ffe tumazeewo ebbanga ddene bagenda okugazeetinga nga twasangibwawo lwali lukalu kati gali amayumba ge bazimba emitala bayiwa ettaka mu bungi amazzi ne gasembera eno ne balowooza nti ate ddala tuli mu lutobazi
1: mulina ebiwandiiko bye mwagulisaawo
2: essebo
1: ogambye mwagulawo ddi naye gwe ogambye wagulawo juzi ng'ovudde bweru mu 2022 mugumu naye ate kakati ate ogambye nti okuva edda nga weemuli kakati ate awo kijja kitya kubanga oli ajja agamba nti ate tewaliyo ekitegeeza wagenda mu mazzi
3: yagenda okugenda olwedde nga kapoloti nga kaaliwo kuba nze yakagula kati bw'akomawo naye nkamuguza nga wakalu bulungi nga mwami mami guni ngata na kuiwa utaka.
2: Sudir.
3: Mami sudir ngata na kuiwa yeritaka. Ati nze ya soko gula wakati wako mao. Olokuba nze ya liya inumu ya mbako nze guya liya solo kwe sigamu doba. Atenga nangi nalaba nga wali safe sebo. Kwe kumugu zayo. Oto inza guza mama o wantu wa chamu. Oto inza kumoto meza.
1: E, guwali, guwali wa soko kugula onga iyo.
3: Yes, sir.
1: Kakati bu mama bu yada tegu na ujimuguza.
3: Yes, sir. Mwazi nagulila ya mbili kumi na etano, bili kumi na mkaga. Yes, sir.
1: Kakati hatino uguza mama.
3: Ine uguza mama. Mama anga hako mieo. Konze engedi mama jata cha inza kuda mchale. Engedi jiva ya kwa nadani tata. Konze katandi kila huku. Singo kumosele. Kwa na mguza hao sende zaina antono. Kwaze mama kakwa saganyeo. Ulonga mazo vamo katalike chibuye nga mazo kocha. Kwaze mama okusinga okubone la bone la nokudda okujira katalike chibuye okuddamu kazi okuzimba mobupya. Kwaze lwachiri katetenkanyize busabala ngagenda sobololondirawo ebye nyanja oluvanyuma lwa embeera nge mazo okutabuka.
1: Kakati Geoffrey.
3: Yes.
1: Ekifo kino.
3: Yes.
1: Ogamba nti gwe wagulira wali wafana na wata.
3: Nze bwe nagulira wali wakalu. Wali wali kalu nga mwami sudi tana ku UI litaka. Wali wakalu era abantu be busabala abasinga bonna bakimanyi. Amazzi agugajira ne geyongera bwe yongeze ne waffe je twali. Obulede nga wamaze zimbibwa.
1: Gwe wagula yodi?
3: Nze nagulira 2015 2016 awo.
1: 2015
3: yes,
1: tuina so. Mwaka gwali gwa dibiri meka 2022 enkuba emale nyanja eryokeboge eryokeye yongere mu bitundu by'abantu oba ekyo kyekyali embeera eyo nga ennyanja eboze ne ploti za mwene zitandika okugenderamu
3: embeera eyo okusinziira ne kuba naffe abatwetolodde bonna bonna bonna era babaddengera balumiriza mukulu oyo sudiru okubeera nga yayiwa yiri ttaka naye nga mu kusooka amazzi gaali mangi mangi muko mu buddo obwo obwa kolona obwo naye ate enkuba emala awo amazzi we gajja olwedde twali muzeeyi amaze okuzimbawo
1: kubanga kati omanyi kwegamba kiyinza okukaluba okugamba nti sudiri oyo anti bwe yayiwa ettaka anti bwe kubanga ennyanja yo yennyini yaboga.
3: Yes sir.
1: Ne batugamba nti amazzi geyongedde.
3: Yes sir.
1: Era bakulu abebyobutonde ne bagamba nti era mu abantu mwagenda mu kifo kyayo kakati mukyamuke. Kati era mu biseera bwe tutandikira okulaba ndoza COVID ng'agenda gwamu sudiri n'atandika okwongera okuyiwa ettaka. Kati bali era bajja gamba nti mwe mwali mwagenda ya awantu awo nga mumanyira mugenze mu lutobazi.
3: Owekitiibwa Ssebo lwakuba ntoenzi okuwa ntoliwa mbitu ndubie yonesebu na batu uze basa olo kujulira. Wali wakalu mnai. Wali wakalu na isi inza guza mama. Mchifo. Eshirimu. Engiri ya mazi. Wali wakalu nzi unajirida u kwanzi mama kusingo kusasanya sente nyingi. Kwanzi zikampea katono nzi neyongireyo. Yate tenkanyize u kwa yari asa olo kutungira u bulonje echala. Nchikuwa mkusoka kwa wali kutungira u echala. Ni oliva nyumalua. Uluokuwe ya ngakatali bali bakocheza. Kati kino ekyokwagala okulundira ebyennyanja awo ng'amazzi gamaze okubeera nga gabeererawo nga mangi kwenze okusinga kwenze maama akasente kateekemu engeri bayinza okujja ne bamenya ne babamenye artist wanaasigalawo ebyennyanja ojasobola okuba nga osigadde okolerawo kati obuzibu ate n'ebyennyanja be nalina muletera okusobola okwasaganya nabyo ate we bamenye
2: n'ebikandula
3: n'ebikandula
2: abayaye ne babigwamu.
1: Kakati Geoffrey, kati ebintu ng'ebyo simanyi.
3: Yes, sir.
1: Okulundira mu kitundu ekyo.
3: Yes, sir.
1: Gwe kagwa abadde alundirawo bamama yabadde alundirawo bana abalala babadde balunda.
3: Mama yabadde alundirawo yekka. Simanyi abalala babadde tebalina busobozi naye. Mama yabadde
2: alundirawo. Ate nga gavumenti yatuwa olukusa ab'ebyennyanja tulunde. Naye kyatukubye enkiku okulaba nga ebyennyanja babikubamu ekitiiyo. Omuyaye n'ajaganya.
1: Kubanga okugenda okukola omulimu bwe gutyo oba olina okufuna olukusa ne bakuwa pamiti. Kyovola bange era bagamba nti abalala tubamenya kubanga tebafuna pamiti bandibadde bajja ne basaba. kati chovudola banga mbuza. Mwagenda koku chitundu che chiba chiba tuwala bobu inzachi.
2: Nagenda ndeje division.
1: Ndeje division.
2: Mchala Justin. Na ye nagayala muko kujo kulambula wenkolera. Na ye nga nalinyirira nye ndeje yao. Atene bagala bampereze masaji ya boba nga bala bawala. Mchala Christine wava mpulira njulira.
1: So wagenda yo?
2: Nagenda ye ndeje.
1: Bakulambule, bakuwe balua, niti vajja.
2: Tebatuka.
1: Te wabasa sula sente?
2: Atebo ya galo basa sula bagana. Oba kamera zebati anti kamera zitulaba ato wa government banalaba batyanga bansa sudde sente.
1: Nye date ozwa muntu ntino webale. Obo zibazina gena mu bank. Ne bakuwe baluwa ekukiriza. Tebaina kibaga anti nedda omama tokolera wo chichichi.
2: Kuba teba kufuna budde kujja kulambula. Naye nze nga mbadde nambulwa LC. Nga ntudde mu bakulu be RC badde banetoloddawo. Muba muyita Fred Namuyimbwa, omulala owakakiiko Douglas nga naye alabawo, omulala Mwami Sebuufu.
1: Kati bwe wagenda ndeje ku division.
2: Ku division.
1: Kati ne baku oba bakwebalama nga balaba nti nno w'oli wamenya mateeka simanyi. Gwe tewayongera kwebuuzaako wabirekera obwote.
2: Nabirekera abakulu abeero si be bampa n'ebbaluwa entwalayo ne bangamba ebyennyanja ojja birundirawo wano tewali buzibu pulezidenti abakkirizaawo tewali buzibu.
1: Kati bo tebakuggyako sente. Tebakuggyako. Bibadde nga bya sente mmeka?
2: Ebyennyanja ebyo bibadde mu miliyoni ana.
1: Miliyoni ana. Nga tojjangamuko kutundako.
2: Byote twabiteeka mu lubereberye ni wali nti nakadda kuveewe byo twabirunda leeti.
1: Luvanyuma.
2: Twabirunda leeti.
1: Tutandise okulaba.
2: Naye kati bibadde biwezezza omwaka kwe bigenda okutundira. Kakati tutegula bino ebirala nga bono otegula ebintu bulangiti biki biki biki.
1: Yes.
2: Osibeke ebyenkeero dde okole ku byennyanja emisana. Omuyaye n'agamba weebale. Tusanga byonna babyeze.
1: Nabo nebeekola ekigenyi.
2: Nebeekola kyebaaga kyebawulira nga kyekisoboka. Tosobola kutaasa bino grade egenda kuyiwa bino eyonoona nsigi ate n'ogamba nti ate n'ebyennyanja lw'obivuba buli omu yali ku mu kaseera ka kazigizigi.
1: Kubanga kati ekizibu ekirala nti gwe weka gwe waliwo. Ate n'abeero si bo ne bagamba nti simanye kubanga neme jagamba nti wandibadde wafuna ebbaluwa nti okolerawo omulimu guno naye ate n'ab'obuyinza bakutwala nabo bakwepena kati kwegamba bonna ndaba buzibu. Geoffrey, gwe wagezaako okwongera okwebuuzaako ku mbeera eno nga maama mutandika okola omulimu oba naawe wakimulekera agende ye yaba apapagana nakyo?
3: Maama yantegeezaako naye nze nabeerangawo mwaka transport wabalemereddwa n'okumbuulira bya biki ebiba bifuddeyo ngena okuwulira nzizeeyo neera nvuddeyo nzizeeyo nvuddeyo. Amaanyi ne ganzigwamu n'endowooza oba lwakuba akasente kaali kamuweddeko ng'ate oba batyo mugamba oba nti bya sente oba byetaagisaamu sente oba bamuyisaamu maaso kwega ne ntuuka ne nzigwamu amaanyi nga nange simanyi ki kyakkola kuba omulimu nali sigukolangako nga ne gundi ezo sizitegira nyo direction ezo
2: ebyennyanja ebyo nabiyigira.
3: Yes.
2: Enansana mu kampuni yani eriwo
1: wagenda n'obisoma?
2: Nagenda ngayo era basobola okuwa omusomesa abantu balungi nnyo mu nsonga eyo. Naye wano nabo we bafuniramu obuzibu tebasobola kugamba nti oba gavumenti ebiyingiddemu babiyingiremu babikuteera gw'omanyi bo bakola ekintu kimu kukuyigiriza. Banabe Kajjansi ekitongole ekyo kyerabiddemu
1: Kajjansi waliwo ekitongole awo ekya Fisheries.
2: Fisheries weri weri
1: bo bakusomesa busomesa
2: bo bagamba ffe tukusomesa busomesa ebikwatagana n'ennyombo za Zebi lalanti yubane mwabi chifebio tituli iyo. Babie babi doji inga simanyi lwachi baba teba kuwoleleza. Tenga bakusomese za. Era bantu balamu basomesa balungi nyo.
1: Kakati ya niye bikuzimbira. Bajia teba kuyamba kone.
2: Ebyo kuzimba teba kuzimbira.
1: Gwobio
2: kulira kubanga kusomesa endisa. Nobi wabudechi. Nobi risotia. Ebyo byo. Bantu bala munyo chikunu kuchiku.
1: Kanso kenzi jawo bulango na yenga kuwanga ina kawaso kawayo gedemo. Yate nebaja nebate kawo obupande. Songa ate wafe wali wakalu mkusoka. Kanso kenzi jawo bulango tutanikira.
4: Business yoterikula gato jiranze. Duwacha abantu bala angabie bakola. Anti bakastoma baino kumanya wosangiwa. Chizimbe chiwo okorera. Noku tagira chichicho baguza. Ovacho otunda. Norwecho gomuru unja ya galo kufuna bakastoma. Janguku Radio Sapiensi ensambia. Olange na fe. Sibizi huo. Okutufuna jangu nyo. Kwa bukubi kunamba zino. Noti musamvu tano biri. Munana muenda musamvu. Mukage mumu nana. Ova plus biri tano mukaga. Biri noti noti. Mwenda biri munana, nya biri noti. Oba tutukirire ku mukutu gwa fe, ogwa www.radiosapiencia.com. Jangola ngena fa ba Radio Sapiencia. Tojja kwejusa.
5: Jiji, wegendereza tanki nungi ezimasamasa ku bizimbe na kuzino.
4: Hey, ezo smart tank, ezo steel run tube. Kampani nazi mu Uganda mukukola tanka za amazzi n'ebyagibye mmere okuva mu steel.
5: Wow! Bikolebwa mu Uganda. Nesi ekibifuula ebyenjawulo.
4: Buli kimu ekibiriko munnange. Tanka za stainless steel tezitalaga, zigumire bugumu, ziwangala ate nga nyangu okulabirira. Ekizuwa enkizo mu kukuuma amazzi n'ebyokunywa ebirala nga biri bulungi.
5: Ate ebyagibye mmere?
4: Ebyagibya steel ntibwe ebitatalaga, nabyo bikuuma emmere y'empeke. Ng'ebijanjaalo, kasooli, entungo, n'ebirala okumala ekiseera ekiwanvu nga tebiwumbye.
5: Awo nago mawulire malungi eri abalimi n'abasuubuzi.
4: Bapula naawe, tambula n'omulembe. Duka bunnambiro ku Steel and Tube. Wegulire smart tank ne smart silo. Obyenyumiririzeemu.
6: Honda SC110 Kajambia. Ye pikipiki eriko omutindo gwa mu Japani yennyini. Eiriba bw'oteeka mu Honda Oil. Ovuga omwezi mulamba. Waranti ku injini ya myaka ebiri. Amafuta ewunyako mawunye. Ate ng'okugifuna looni n'ogifuna mu ssaawa na munana zokka. Gwe omukozi ow'omusaala jangu nga bw'oli tukuwerako box ya spare. Today, tuina ne Honda XL, Honda SH15, generators, water pumps, e bombe zifuila, obumo obulima, byonanga bya Honda. Jangu kumatabi gafe mundeba, mumasuga Equity Bank, Lugogo Bypass, mumasuga DHL, ekawempe nga kusendere bank, na matabi gafe. Okweto olore guanga, kuwa simu noti 200, muenda 00, munana bili msambu, obaweleza WhatsApp kunoti msambu nya emu, msambu, nya satu satu. Mwaba boda boda bachari, eno tuajire ese, e iriba, enkozi ya sente, na wayagaro kweguli ya Bite yo yoba sechi nomu obe ya maridadi tutukire kumatabi gafegona
7: omuvubuka na wasusi zenga kejo obuvubuka osobola kujifuna ngoita mu Sentinel Bank.
6: Honda SC110 Kajambia ya pichipiche eriko.
7: Academic Registrar wa Uganda Matters University ategeza abantu mwenanti okuteka moku saba kuhulu somoluwa nkumi bidi abiri mumu kaga nkumi bidi abiri mumu sambu lwa gudua wera lugenda mumaso okuli ya masomoga diploma bachelors masters ne PhD okusomolu na kurulamba ebisere vigere muluumu la kone nteka teke yoku sobeda wala mumasomo gano agriculture, business, computer science and information technology, education omuli primary ne secondary, engineering omuli civil, electronic ni mechanical environmental design kutusa ku masters mu architecture, health science

0: chonna chiri maridadi sana.
1: Era gwali ndiridwa onku Sunday no.
2: Tujja baba tujja. Tuli mokoba
1: tujja. Omukolo gw'okutikkiro y'anaabanywedde mu bannankendo. Ngwa kutandika ku ssaawa ttaano ez'okumakya n'emmisa. Oku St. Pius Masajja Parish. Musazi waffe y'alina ebisingawo.
3: Wenjogerera wano ndi ku St. Pius Masajja Parish. Ababbinkanyisa beteeseteese bulungi nnyo ate ababbinkanyi nabo ennaku bazibalira ku ngalo. Omugenyi omukulu agenda kubeera Ssaabasumba Augustine Kasujja era ng'okuyingira kwa bwereere. N'amawulire gakomyawo.
4: Oli wakati mu program Omulongooti. Kenda bwenye katanyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magezi Ensure ya muziki
5: Enkuruze ya magezi Ensure ya muziki Nebye mizanyo Edachi kabili mmosambeze kusawa Ebili ndi no mumbeja ndagire Mumbeja ndagire Reste tuta Atene Geoffrey Semugenyi Omutabani Ngabano Beba mukwabu Abame nyewa Juzi Nemaro yaddamu ate ebikwekweto. Batugambye ku luda wano. Ebusabala?
6: Busabala. Busabala.
5: Kubanga bangamba nabalala bamenyebwawo kitalanguba. Nabe kitalanguba mu bitundu ebyo era kansanga. Naye tugenza awo nga wabadde otandika ogambye nti nno ekifo kino mwe mwakibeeramu nga kikalu. Amazzi ne gajja. Nti ero obupande obwabe by'amateeka bajja ne bali banya baleeta obupande bwe wabadde oyogerako abannema bajja ne bateekamu maaka oba nedda
6: maaka za gazeeti baalwawo bagenda okugazeetinga nga abatuuze baatuulawo dda ekya gazeeti kyali leeti ekya gazeeti kyali leeti
5: naye nga nema yajja
6: gazeeti oba ya da.
5: Bili ya bili mwetano? Kuwanga katishuli bili ya bili mwukaka.
6: Bili kumi. Mela bide muna yenge miyake etano ya mabika.
5: Miyake etano. Badja, bateka obu mwaka. Ngato urede,
6: etaka yari mwaka. Ngate mwwe tuli.
5: Simanyi.
6: Magazeti ngale.
5: Bantu ngaba mekabe bamenyi.
6: Nyumba ngabi satu wa uwe tuli.
5: Nyumba ngapi satu. Baba la labali kuchi.
6: Bona bala ajana.
5: Abero siba gamba chi. Bani baba teranga mikono kukuni.
6: Era bobe njini abero si ye government ye njini oligino.
5: Boba gamba chi. Na boba aba menye.
6: Ateba gamba chi. Era na boba mulimu aba atuari duamu. Na baba chirimu.
5: Na boba menye duamu. Biba batiranga ke mikono.
6: Mulimu tubaddewo ne neighbor mukozi mu government. Era naye bamenya ate oluvannyuma ne beeyogeza kale mwesenga mwatugamba nti muli ba government ne tabamenya naye ng'eri ku ttaka.
5: Ndabira ddala obuzibu obunene simanyi Geoffrey.
7: Wangi sebo.
5: Kakati.
7: Yes sebo.
5: Simanyi. Gwe okugenda mu kitundu kino ani yakutwala?
7: Yali mukwano gwange yanzigirirayo yali mwami wa boda katoli yali ayawukanye ne mukyala we kati nangamba wa nina wensula bankwasaawo naye baneiba bange batunda poloti naye walungi wona jawo ja kusima wona nnemerako nno kuba ebiseera nali nange neyiya bweyi yanyonyonyonyonyo ate ebyensusso
5: kubanga tukambye mu 12 nga 15
7: 215 216 gawo nero nakulu munengendawo nenda bawo ne wansanyusani konze waye wemba mfunye obuzibu bwana bwange busobola okubeerawo nti maaseyo tomanya kampala ngeganyi ebiseera ebyo nagulawo zaali miliyoni 7 n'ekitundu sebo
5: zaali nyingi
7: yes
5: 215
7: yes sebo
5: zaali nyingi ekitundu nga kyenkana
7: wali atano kwa atano sio.
5: Atano kwa atano, milioni musanvu.
7: Yes, sio.
5: Sente zali nyingi, si ntonezo, Geoffrey. Na yenga guwagulira yonga tewali mazi.
7: Yes, sio, nga tewali mazi. Nga mazi olengira malengiri.

0: Nga nebitogo tewali.
1: Ebitogo bya wano twali tuli ngo birengera bulengezi sebo. Yes.
0: Mu buwanvu nga bwenkana nga ugo.
1: Obuzibu bitabo byange si bingi bintu bya mita si bitegeera nnyo naye.
0: Mita nga bibiri ng'amazzi mwe gali.
2: Mu kitoogo.
0: Ekitegeeza bwemba ku gundi bwemba ku nkulungo ey'ekibuye.
1: Yes.
0: Ngenda okutuuka awali ebitaala ebintwala ku militale ng'ebitoogo weebiri. Kubanga ekitundu maama kyalaze. Distance ye ya nebibiri biba bisukka mu kyenkulaze kitegeeza bwe tuva ku nkulungo ey'ekibuyi bwe tutuukira ku bitaala ebikutwala ku barracks wali ey'emakindi ng'ebitoogo n'amazzi weebiri
1: makkati gaawo
0: makkati
1: kunukkiriza makkati
0: nga tetunnatuukana ku bitaala
1: yesebo kuba wova ku nkulungo n'oyambukampala ku player palace ng'ogiyiseewo katono Yes, sir.
0: Awe bitogo nga webiri n'amazzi.
1: Yes, sir.
0: Kakati mama ndagira ogenda kuloti.
2: Ngenda gabene namba yange ya simu ya Airtel eri 07005635777. Abazira kisaba Katuliki. Abaana ba mama Maria Banyambe Bantase. N'abatali bakatuliki ng'oli awulidde omulanga guno. Nsaba kisa kya Mukama kimukwateko anyambe kuba ndi mu buzibu nyinako abaana abakita abatakyasoma n'abazzukulu ng'aka bizinensi ako ak'ennyumba yange kubaddeko omuzigo nga gulabirira abaana bange n'ekyennyanja kino nga nkyesunga kigenda kulabirira abaana bange kuliko taata wange oyo eyakutuka okugulu omwami Kizita Apolinaali mu Kiwujja Nsaba taata wange afune okugulu okuva eri mu bakulisitu bannaaye nsaba buyambi bamaama ne bataata nsaba obuyambi. Ebyetaago bingi, embeera mbi, bintu bya kusula mu makubo, bintu bya kusula mu nsiri, embeera mbi bamikwano nsaba buyambi bataata ne bamaama.
0: Ate nno obuzibu obuliwo ababadde balemedde wane kawala bwe bamenye ab'ebyokwerinda bazi ne babakuba n'ekibuuka. Ne babagobawo kakati mwe muyinza okuba nammwe mukyasula awe baamenya
2: kibooko
0: bajja kujja bakuba
2: kakati ensi yaffe simanyi Uganda oba etutwalawa ensi endala bwe ziba nga ziyina kaweefube bw'atyo oba ow'okkulaakulanya ensi zaabwe nga bayina kye baagala okukolera abatuuze babafunira gye babatwala ne babategekera bulungi oba babooda ne babategekera ekitundu nti mukolere eno bamukole bwe muti naffe bandibadde nga gavumenti etutegekeddeko nti abantu bano wano tubajjululawo naye balazeewa ensi etutwalawa tulinga abatakyali mu nsi yaffe
0: mukulembeze ekyabatwala mu kitundu nga MP nga LC3 kazo gambye ndeje division
2: ndeje division
0: so itegeza muba mu machinde sabagabo
2: aha
0: machinde sabagabo bani abaliyo be bakulu abayita mungi ba MP
2: kakati fe wana MP atutwala Seru Kenya David. Yatutwala wane waffe mu busaba
0: mwa mutuse koko
2: abimanyi era bulijjo atulwanirako
0: 9 mu nyaka tonyeze nyafa ma radio sapiensia enkuluze ya magezi embozi ey'omumbejja ndagire reste tuta ojiwulidde ate n'omutabani Geoffrey Semugenyi embeera ya kubulwa bwe basula baba menya juuzi n'ebintu byabwe byonna ne bigenderamu njagala tugaziyeeko ku mbeera eno nammwe abali eyo abalala babagoberera embeera eno mutubuulire okusinziira ku bye bannyonnyodde nga bwe mutuwane ku magezi ki kye basobola okukola 0755 408 3 ne 0784 943 0 esimu yange njagala tuyitaawo ya WhatsApp tugimanyi eri 0755 0-8-3-7-3. Okay? Njagala tuitawo. Tusobole okubaga tirako. N'okubagula obwongo munnange. Kubanga kati mu mbeera eno omuntu abeera nga tamanyi na w'atandikira. Naye musobola n'okuyambako obwongo ne
3: Tunjuku Francis wewa lekuweleza kwanga ni mama wango ya abena mutamba nange jimva. Ye njini njini ya ulira javira da nange jimva. Mamu sizanyo. Mbita Ivan Sentongo. Dida salamu kwanga Tanzania. Nomukulu sewa genye mamu sizanyo mumanyu kuronji. Na ye. Nsi ya fikwetu wifana na atorum. Omuntu alina kyakolera mu ntobazi kati nga okulunda ebyennyanja nga mukadde bw'agambye. Ate yabeera asaanyaawo entobazi naye weesanga ng'ate abagagga balinamu amakalina ate bamenya ne bagabuuka ne bageetulwa ne bamenya omunaku asemberayo ddala petrol station ne bagalekawo so ly'eggwanga lyaffe eryo onoonya ekigendererwa ky'okutaasa entobazi awo nga tokiraba kukibeera nga kutaasa ntobazi lwaki ate ennyumba ezimu zisigalawo naye nga omunaku si wakubeera mu ggwanga kyeka eggwanga pakuli mu bulamu niwali kuweereza.
0: Sentongo webale kubeera ko halo. Yes sebo.
4: Yebale ko mulangira.
0: Kale sebo.
4: Esubi mu bantu tulizwe ko tuje ku Katonda. Kusanga mwaka kwa kumwenda nsabu mu mwenda. Eje ya je wanonga li pagation nga lize kununta. Kinaga mukata ne bajja kabaje kutinunura. Nina katisubi mu bilanga. Kama Katonda asitase butasa yeta na Katonda naite di buyambi bubwe di muntu ndiyo mubazi we kawempe rera kutu
0: tedi buyambi wetu subira yo wadde eri kuyamba bantu bano 0755508373 ne 0788493 abakulembeze abali machi ndiye saba gabo division yendeji na mumbira muuliriza na mwetuandili agade mugateko mwatu letila wano pulani yokulaba nti ekitundu mchichusa jimwatu nyonyolanga na mutayika na ye abakulu bano ne mutabalambi kabulungi kubala ganti wano muina kole lao chino temuina kusuka wano na chiri ni wafiru wabu evati halo
4: halo
0: yesebo
4: uweba ni kuweleza
0: kale
4: Karumahangi wa kusinzile watiso. Na hei kizuwe chili mwizanda. Kakati kutela mwizanda. Okuloza nti mtempu. Osovulo funa mwechi mwembe chiramu. Egwanga fu. Weta adawu elchokora. Na neba na Uganda kwa kite wangu. Mtempu temusovula kutoswa kujamu kutima mwudamu. Obachi mwumba chiramu. Uganda pechadu agenda noba ngwena okufitensi nosubira funawo obwenkanya abantu bakumuntu bazite yandi batensonga twandika ngendo bazibazibemu naye bwe kuba zibambu bwemu naye bujjamu abamu ata abamu nobalekamu olabira ddala obutenkanya yetoledde twanga
0: obutali bwenkanya obuli mu ggwanga lino. Okay.
5: Omulangira jonjo okulamisiza ne maama oyo ne mulamisaako ne musaasira ebizibu byayitamu n'abantu bangi balimu biyitamu mu biseera bino oba tumenyeddwa nnyumbayo owambibwa ottibwa buli kikolobero kyonna kikolebwako kati naye nze maama oyo muwa amagezi ki amagezi genkuwa funa looya atwale omusango mu kkooti za wano newankubadde tetuzirina mbwesige omusango ogwo gubeereyo gavumenti weekyukira yonna eneddawo ejja kuwuliriza era ejja kuliyirirwa naye bw'onooba totaddeyo musango gavumenti n'emala ekyuka tolina bw'ojja guwaaba kubanga oba wasirika naye nange nyongereza ku mulanga buli alina ky'asobodde tudduukirire abantu bano nga batukubidde omulanga kubanga enkya kiri wuwe enkya kiri wange nsigadde nze wamala
0: ebale nnyo wamala. Okay, inamba ajja kuddamu agituwe buli omu wakiri asobola okutudduukirirako. Halo,
6: Mr. Junju
0: wanji sebo
6: ebale okuweereza eggwanga n'Obuganda
0: kale
6: erinnya nze Kawalya Dennis General Secretary President Media Callers Uganda nga ndi mpiki Katende kule Masaka. Mwami Junju ebiri mu Uganda genyaniza atira bila likiriza nisipiwa kuna mawari ya mwari jungu na batu uliza weli bevantuwa no okuzimba nevamala nevakuwa plaster nevasereka nema neri ukeivayo nejia negama atipazimbi mtovazi kwa mazo kuteka usente zao eh yu nsike tulimu mwami jungu na batu uliza deno ya kusaba abachara abo beyambi se kusente wa division mshundu kebabira abayambeko okufollowing ensonga zino okuzitwala mu kkooti okulaba nti bafuna obwenkanya baleme kusendebwa nga kya butali baliirirwe kubanga nema yazimba babalaba naye embeera y'olukujjukujju okwagala okubba ebintu by'abantu nga beyanjisa olukulukujjukujju ebyo tebabikkiriza bafunaero yamu omukyala avuddeko mutesa munange gwagambye beyambiseeko ne chairman wa division we babeera bajja kufuna obwenkanya. Kawalya Dennis ni mpiki katende kuwe Masaka.
0: Kawalya webale nnyo webalire ddala. Abakulu division chair yani ndagi omukulu abawa gombolo bali w'eggombolo yokusatu yani abatwale ekyo
2: yoyo wero si David Serukenya
0: David Serukenya MP
2: anti era abeera LC eyokusatu eneba yakutana
0: kale hello ye sebo
7: yale mnala
0: kale sebo
7: olaikani Martin ye kasenge
0: yes Martin
7: abantu ebintu byamukisanyi ebyo bannaye twogera muteri bantu bakyasinze okuba ababinga abantu bero si n'abasajja abakwasaganya pulaani okuva ku madishi ku magombe kuddawa abantu abo bagyako ssente nga bakola emirimu egyo atuuka obudde bwekyo budola lyagambye nti buli muntu amulinako endagaano ne sitampu naye ng'ate baabawa amateeka nti sebasenze abantu mu ntobazi ebyo mbyoga nti ndi waffe eno era akayeke n'ayoganye omwanikira kitundu natunda ekisenyi kyonna kyonna kyonnaawe obudde nadda ebitwatuddekogenda kati babitudde bajidde mu ssente ebale nye ssebo
0: webale ndowooza owulidde mukulu yalambula dda n'alabula abantu bo bagenda maaso na kugula lutobaze kinaddirira ate nabo kubayiwa eri nga bantu bafiirizibwa 9:4 Radio Sapienza kansokinkole
8: bizinensi yo terikula nga togiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti bakasitoma balina okumanya w'osangibwa kizimbe kiwa okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda n'olwekyo ggwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma jangu ku Radio Sapienza y'ensambya olange naffe si bizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino noti 752-897-6 oba plus 2 5 6 2 9 9 2 8 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiencia.com jangu olange naffe aba Radio Sapiencia tojja kwejjusa.
9: Great meals come with great cooking. Great cooking goes with great ingredients. Make those special meals with Cowboy Special, the refined edible vegetable cooking fat that tickles those great flavors into your food. Every meal you make with Cowboy Special will turn out very tasty. It's affordable and in pouch packs of 25, 50, 100 or 200 grams. Cowboy Special, a product of Bidco Uganda Limited, in every shop near you.
10: Owange, sembi jaya gwedalu.
11: Jarita yiza butalaruka. Emari ye yona. Yesana wo, muna bambula wo muliro.
10: Mambi.
11: Tuwa mugamba anga, afune insurance ya gala. Bugs Insurance. Fefeka, abasobolo kumala wubu sibobu wabu kutuseko. Mugu angu dala, tuline dikabia insuranga. Insurance ya bakosi, eyebi duka, tuline insurance yo muliro. Eyebi siwebi kugwa kwa bubingo badeti wete gese. Insurance ye migugwe jisabali sibuwa kumazi. Insurance itangira obutyaba gobutira okugwa mu business. Tulina ne insurance ezinga ko byonna ebiyinza okugwa ko nga totegedde. Max Insurance tusange ku tabi ya fekulu erisangibwa ku Christ the King Platinum House Plot 3 ku Colville Street. Tulina n'amatabi amalala okwetoolola Uganda yonna. Pax erungamizibwa ekitongole kya Insurance Regulatory Authority of Uganda. Pax, our insurance partner.
12: otawanyizibwa ensiri ezireeta malaria, ebiku, ebiyenje, ensowera, munyera, oba nabbubi. Kozesa Mill Insect Killer. Atte ebiwuka byonna ebikutawanya. Mill Insect Killer akutuusibwako aba Farmers Center Kibuye. Tusange mita zinga bisatu nga wakava ku roundabout ye Kibuye. Kukuba eridde makindye. Obubaka okuva eri abasawo wano ku Farmers Center Kibuye.
13: Oli mutendo banafa batuuliriza. Kadde kama ulire. Nga kagutuusibwako. Abategesi bakabinkano kakati kiisimo. Nkomi bidi abire mumukaga. Abategesi bakabinkano kakati kiisimo. Mbategezeza. Nje teka teka zona. Nzawe deda.
14: Ulichimucho na kirimaridadi sana.
13: Hei na. Gwani ndidi dua. Nkusande no.
15: Tuja baba tuja. Tuli moko
13: watu. Omokolo gokuti kiro ya nabanyo demo. Bana kendo mkwa kutandika kusawa tano zoku macha ne misa au kusenti payasi masaja parishi masaza mwafe yali nevi singa wo
16: wenja kare na wano nde kusenti payasi masaja parishi ababinkanyisa bete sete sebulu njinyo ata ababinkanyi nabo enako bazi balira kungalo omugenyo mkulu agenda kubera saba sumba gaste ni kasuja erango kuyingira kwa werere nama olire gako miyao
17: hey mkulamu oli wano otundolo za tatisoboka jisoboka na otisobola agenda ola
18: esonge liemu kuzuku sabuongo
19: obula mchimu kuzuku sabuongo choka
20: ubute buwebu no uulilizomu kugumu business anti buna buwebu ntebu omukozi waku no
21: omukozi waku na kutusi wako St. Cyprian High School chaba kade esumeru ya felisa angibwa mukono musaza liekerezia edye rugazi
22: baniza nyumu kanyumi rukano akukwe kula akulanya
23: kukusomo zewa kutulina ate kuyino tupushinga watu kuyino tuigiriza ato obuyiya obwenja ulo lwenso nganti bulobera mu business ngojikola ngoine ebikusomoza ebikusomoza ebi ate bifune mu obuyiya ato obuyiya obo bujja kuyamba okutwala business yo maso naye buzube tulina tate tudire ebisomozo ne tubisembeza nnyo ne tubisane ku mitima nitulira kisinga okukakana ngebisomozo ebyo bilide business ngeweddewo kati olaba mu Uganda tuyina ebizibu bingi naye ate ebizibu ebyo bwewesu ebizibu tusobola okukozesa aye ne tubifunamu obugagga kati abawangalira size D Entebbe kawuku na mulanda wonna wonna ennaku zino mwali mukyegendereza tuyina okusomoza kwe tuyitamu okw'amazzi naye ate singa wabaawo omuntu omuyiya asobola okuddira amazzi ago asobola okugafunamu ssente ffe mu kusoomooza kwe tulimu ate ye bw'abeera mwetefuteefu ate ye asobola okugaggawaliramu
21: ako kitaba kya Katungu omukozi wakuno abadde akutuusibwako St. Cyprian High School kyabakadde somero ddungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala kubanga liri ku musingi gw'ekereziya katolika basomesa amasomo gonna aga arts ne sciences tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music dance and drama kusa n'ebyemizannyo abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana St. Cyprian High School kyabakadde tusomesa abaana ku O level nga tugoberera new curriculum kosa naba elevo esumeru lya finisangibwa mukono musaza lya ekereziya elye rugazi tukubile kukusimu ya fe noti musanvu noti nya musanvu nya satu emu bili munana oba noti musanvu musanvu mukaga muenda nya satu emu bili munana tulina ne UNEB center number
24: uli wakati mu program omulongoti kenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Inkuruze ya magezi Insuri ya umusiki
0: Radio Sapiencia Inkuruze ya magezi Abakulu benina mu studios tulese abo abamu kuwaba abatata ganyizidwa abawano ekawala omuchala Prime Minister yenno yagenda na abawaya kakadi na abagamba bagende bapangise na ibano bote walina abadu ukiridde ndagira waliwa abadduukiriddeko
2: yesebo nyongera okwebaza Father Simon Peter Katende owa
0: w'ekibiri
2: bwana mukulu w'ekibiri yatuddaabiriza nga banonya obugabirizi mba Kristo ne tufunayo ekyokulya. Father tumwebaza nnyo mukama amuwa omukisa yayambibwako saba Kristo Constantino nayambibwako n'omusomesa Galabuzi. Abakristo abakakiiko ka Busabala twongera okubeebaza nti baatunoonyezaayo ekyokulya. Era baali batwagaliza nti tupangise wano okumpimpi tusigale mu kyaki eyo nga tuddaabiriza kyaki. Era tukyanoonya obugabirizi obwo okulaba nga tuddayo mu Busabala, tebaagala tuveemu. Era naffe tetwagala tuveeyo, naye tunoonya obusobozi obutusobozesa okusigala mu kyaki zaffe. Bukyatubuze, tebumala.
0: Abakulu nga bw'owulidde abamu bagambye nti tunoonyera oya, tunoonya abakulembeze baffe. Mulina abakulembeze naddala bwe wayogeddeko ababadde bwayitamu ne bagamba lunda lunda, bo bali babagamba ki?
2: Abakulu beesuulirayo gwa naggamba. Abakulu buli omu we yatuuka afa kkaki. Buli omu afa kkaki, afa ku famire ye, ebirala abatayagala kumanya. Nyongera okutumira ba Father Parish ye Buyambye Tutwala, Father John Fisher, Father Puzo Po, Father Dumba, banaye mbatumidde nze mu omukristu wa mwewe sitendagire. Nyongera okutumira bannabusaabala bonna abatukoledde kye basobola okulaba nga bambi batwagaliza tubeerewo. Era tusaba ekisa kya Mukama kitukwateko tulabe nga twongera naffe okulaba nga tufuna obusobozi obutubeeza mu bifo byaffe ebyo tunaaba tufunye nga abakristu mutukwatiddeko.
0: Kanso kendeeta ono tulabe ekyabagambye.
1: Mwami Jjunju we balikuweereza, nze naatumye Farida Zati mu nsonzi gy'erongoje. Kakati omukyalo oyo ndagire nyabo tukusaasirako olw'embeera gy'oyitamu, naye nze kye nsinga okwewuunya ye Neema. Neema, abantu abo babeera bakola ebintu ebyo byonna, oli n'agula poloti, n'ayiwa bbulooka, n'ayiwa omusenyu seminti n'amusomba, abazimbi ne babeerawo ne bazimba. Omuntu ayinza n'okuzimba ennyumba okumala omwaka naye nga banneema tebalabikako. Lwaki mwe abanneema abantu abazimbi oba mugamba nti lutobazi, maama ennyumba ne zijjula mu lutobazi naye nga muziraba, abantu bazze nga babamenya olinagana kamala wano emyaka abiri, nze najja mu gya nsanvu, nze najja mu gya ddi. Naye Neema, lwaki mbeeranga ma ofiisi ne musirika ne mutajja kulambika bantu? Ekyokubiri, abantu ffe abantu ba bulijjo tetumanyi byamateeka nnyo. Oba okiraba bamulaba abantu nga batuse mu mbeera ng'eyo mubamenya, awo ne mulyoka mutaputa amateeka agaawanawa nga bwemwagasoma musomera abantu abatalina kye bamanyi. Lwaki temujjanga ne muvaako ne maofiisi gammwe ne mujjanga ne mukola enkuŋŋaana abantu ne babagamba nga tiwaliro Neema yiino ezze kusomesa, ne tuwangalira mu bitundu gye tuwangalira, tetulaba ku banneema. Tetulaba ku banneema nti olwaleero bazze kusomesa abantu, naye lwaki mmenyanga abantu ate nga n'obbasomesa temubasomeseza? Tuba nti mulinga abalina ekkobaane ery'okwagala okusaanyawo abantu okwavuwalira ddala okudda ku zziro. Muli babi nnyo.
0: Nantume webale naye Geoffrey, gwe bigambo byo kina nteekateeka ki?
3: Kaakati nze byansobera dda kubanga maama ono nze omu ku baamuwagira ogende ebweru atetenkanye, ne kati bwe yatuuka eyo n'alwala ne COVID, akasente ke ne musala gwe ne bagwabuza mu makati bamujanjaba COVID, tumanya ayinza n'obutakomawo ne tukabire n'amaziga. Maama waffe kale singa yasigala mu Uganda, Mukama n'atubikkako akasubi n'akomawo n'akasente half gy'asobola okukomawo nayo. Nze mpulira muli omusango nga gunzita busi, mpulira muli nga nnumirizibwa, mpulira nga eyazze ogwa naggomula kuba omukyala ng'ono n'agende bwe n'atetenkanya akasente. Nze oyo mugambya tutetenkanyize mu katale k'ekatwe, akatale k'ekibuye. Awo kati tuba tuli mu katale k'ekibuye, wayiseewo bbanga tonotono ogenda okugira nga katale kayidde. Ne mugamba tofaayo, kati wali we twali twa matiriyo yamala okuyiika, tutandika okukola ki? Okuzimbawo tujjire, oleme okuba nga odda mu kupangisa, oleme okuba nga neera wakakaddamu akatale ate nera baddemu bakoche ate nga nze ya kugamba nze ya kukona mu stamp ntia bera mukatali ate nze omu neje namuddu siza ate naye amazine gamusangayo wetu shali yawo abanema nabo ne basanya buli kintu kikati pulira muli eri nga obulamu bunuma pulira obulamu nga bumalabo omazi kuba nange sasobola laba yo maaso akasente kekikyala eyo gye bagenda eyo situukangayo naye abamu ku mikutu mbawulira nga bakaaba amaziga bambi kye mmanyi si walungi yadde n'akatono naye nange sinze eyagala maama wange akolesi ayite mu kusoomoozebwa okw'amaanyi mpaka olwaleero era ne bazannyo bambi n'omukyala nangendo akola wane eno kuba video yange yagirabye ku TikTok okwo nga nkaaga amaziga nga njala kulaba abantu basobola kumpa buyambi ki magezi ki bambi naŋŋamba tofaayo janguko ku lediyo ngenda kwogerako ne mukama wange muli eri ng'amaziga mpulira nga kuba omanyi okkuba essimu n'oyagala okubira maamawo bambi nga ali ebusaabala yagambye ka ŋŋende tomanya okulwanyiza okubaako ne kye batuteekerateekerayokko yadde baamenye naye bannange baŋŋambye bajja kunsuzaako omanyi okkuba essimu ennaku nga bbiri abamu nga bagamba bakomye mulabako ku kidiba bakomye mulabako ko katono kati ate nga jjukira bwe bamenya awantu awo waliwo omukyala eyetta yawadde abaana be obutwa omukyala abaana be be basoose okufa ye bamusanze mu conditioni ŋŋambye ate nga yabadde niiba wa maama kwega ne byentabukako nga siina buddukiro siina kyakkola kwanzika nzirukirawo ku TikTok nga mpulira nzigwawo maama munoonya simulaba nze nze yamudairectinga nti kale lwaki ligendako ebusaabala tomanya mukama ayinza otuyambira eyo so nyongera okwebaza bambi omukyala naŋŋendo eyalabye vidiyo yange ku mukutu naŋŋamba kiyinza okusobokako kusiggwamu nnyo maanyi ate nange kuluzinga oba bulamu bwange oba kugenda mu condition etali nsi
0: ate kasita okyali mu buvubuka w'amaanyi kati kuyiiya kulaba kiki ekisobola okukoleka muddemu mugabe ennamba
3: ennamba ya maama lwakuba eyinza okuleeta amannya gange naye nga essimu yali nayo namba ya MTN eri 07 84 75 3 79
0: giddemu
3: eri 07 84 75 3 79
0: oli bwaba ayina n'omulimu ogw'okukola oba ekitundu kye osobola okukkiriza n'ogenda n'obeera eyo n'okola
2: ennamba eyange lesite endagire era ejja kuleeta amannya ga Geoffrey Ssemugenyi mutabani wange esoma bweti 07 00 65 37 77 amannya ereeta Ssemugenyi Geoffrey mutabani wange ono gwendi naye mu situdiyo
3: bambi nsaba okunnyambira ku maama kuba mpulira nga gunsinga emirundi gyonna era nandigambye nti oba maama oba mwesonyi naye ate ne tolina wogambya nti omwesonyiwe nti oyinza okuddamu bano mukozesa ensobi endala kwegamba banne nsaba buli muzira kisajjaali ayina kalina konna nebikaba katono kyenkana ki mbasaba okuva ku ntobo y'omutima gwange kuba sinze yandyagadde bambi maama wange abeere ng'ayita mu mbeera gy'ayitamu olwaleero baganda bange
0: tweyanziza nnyo obuyambi tubwetaaga ennamba zigabiddwa tubakwatireko
4: twesoza essaawa endala time check essaawa ziweze 3 ez'ekiro time check ekutuusibwako beera musiga nsimbiwo ne MTN momo siga okutandikira ddala ku siringi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna weoyagalidde awatali kuwandiika wano nawali nyiga sitemu 65*6 olondeko investa oba okozesa MTN momo app

0: Radio Sapiencia. Chenda mwenye katonyeze nyafama. Radio Sapiencia. Nkuruze ya magazi. Ensuro yo muziki. Nibye mizanyo.
1: Okay, Radio Sapiencia. Nkuruze ya magazi. Ensuro yo muziki. Nibye mizanyo. Njaga lukujukiza nti ngena kuzumweza abiri musambu. Lweru wa mukaga. Te. Senti joni zibabiri mutano. Kati rujja kuba lwakuna. Atenga abiri musambu. Fenna. Amakubo golekere kisubi maina seminary era kitaffe Ssaabasumba atuyita fenna tubeereyo twegatte ne community ya kisubi maina seminary okujaguza emyaka 75 bukyanga eggunjulire eryo oba akalimiro k'omukama katandikibwawo. Omukolo gujja kutandika 3:30 ez'okumakya ate nga mukimanyi kitambiro kya misa ekyo. Ssaabasumba ye mutambizi omukulu, ono nga bwe muwulidde mu Duuma ye mutambizi omukulu, kaakati neno ye mutambizi omukulu. Ono tukwate obudde ate tugende era twongere okuwagira emirimu gya seminari eyo. Abaasomerayo, abazadde n'abayizi abakyaliyo ate n'abaagaliza seminari eyo ebirungi, bannange mulindiriddwa. Seminari eno yatandikibwawo mu 1951 ey'ekisubi. Ate njagala bayita mwenna nyongera bakoola bannange. Mujje ku Sunday eno nga 2:00 fenna makubo gagenda Masajja Parish St. Pius 10 tugenda kukufundikira kabinkano ka katikisimu era nga omukolo ogwo gugenda kulemberwamu Ssaabasumba Augustine Kasujja omubaka wa Papa gwe tuli naye emmisa etandika ku 5:00 ez'okumakya. Mujje tubeere fenna bannange, mujje mulabe abantu.

0: Njagala mmutwalako Muduuma mu ssomero Faaza ly'akulembera Faaza Kibirige.
1: Sebo,
0: ayita ku nnamba ki kunoonya?
1: Sebo, tujja nnamba, njakubawa nnamba 0755-16-14-06.
0: 0755-16-14-06.
1: Ate waliwo n'endala omuntu era gy'osobola okutuukako nayo 0755-94-088. Awo oba otufunira ddala abaana bo tubaaniriza saawa eno kiyinza obutasoboka kuba tuli mu makkati ga Lusoma,
0: yeah.
1: Naye omwaka ogujja tutandise okubeepikira okubeetegekera obulungi omuntu otutuukako n'otuwa atwaniriza abaana abalenzi n'abawala,
0: okay.
1: Mu senior 1 ne senior 5
0: tuyingiriza
1: ddala bulungi abaana abo.
0: Muyingiza bakisulo boka Faaza oba n'abava ewaka?
1: Tulinamu abava ewaka. Abava ewaka bali mu senior 1 ne senior 2. Okuva ku senior 3 okutuuka ku senior 6
0: bakisulo. Ebisale biri bitya tebitukanga Faaza tebitugobe?
1: Ebisale sebo mukulu Gideon byebisale ddala byebiri ebyalagirwa ebijja mu nsawo ya buli muzadde kwegamba biri pocket friendly ne tuba nga tusobola omwana okusomesa omwana obulungi nga ogeraageranyiza n'embeera y'ensi bw'eri. Tetwagala kuva ku mulamwa oba tetunnaba kuva ku mulamwa ogwa omutandisi w'essomero lino.
0: Ekiruubirirwa
1: kye eky'okulaba nti abaana abono mufuna mpola nabo basobola okusoma ne bayitimuka
0: ne bafuna ebyenjigiriza
1: ebiggumivu. Era mukulu kankulu Saleka Ekirimi nga tukirabyeko nti mu mbeera eyo bwe tutyo mu bisale byaffe ebyo ebirungi tufunye abaana abasomye nga bwe nayogedde, waliwo abaaka graduati nga tulina basaveya abaaka graduati nga abalala bali Makerere, tulina bainginiya sivu inginiya nga asomidde oyo ayitidde ddala mu mikono gyaffe bulungi. Kaakati nno mbeera eyo mu bisale ebyo omwana n'ava Muduuma ate n'asobola okufuuka inginiya. So weebikyupuli wabula inginiya ddala omulungi. Awo nno abazadde tubakowoola embeera yonna n'etambula obulungi. Ate nga programs zonna zitambula, essomero lirina ne chaplain.
0: Okay.
1: Kaakati chaplain waffe ye Father Joseph Kanamala.
0: Hey, Father Kanamala aliyeyo bulijjo.
1: Father Kanamala aliyeyo.
0: Gyasirikidde.
1: Ali mu kukola mulimu, si kusirika busirisa, ali mu kukola mulimu mu bayizi abo. Kwegamba omwana tugezaako okumuwumbawumba erudda n'erudda byonna ne tubikwatirako ddala bulungi.
0: Father, kino ndowooza kibenga kye kisembayo ku ludda lwange.
1: Yes, bo.
0: Abazadde, ensasula yaffe omanyi munnange enfuna yaffe nga bw'ogimanyi.
1: Yes, bo.
0: Mukkiriza enkola ey'okuleetako kibanjampola paka lwe mmalayo oba mukola mulimu amasomero sebo ng'otwala gundi
1: ng'eweddeyo. Yes, sebo tubiwulira naye Muduuma enkola eyaffe tutegeeragana n'omuzadde era enkola eya kibanjampola tugikozeseza ddala bulungi nnyo n'abazadde abaliyo basobola okunjulira. Ffe kasita tukwatagana n'omuzadde tuba tuwuliziganya omwana asobola okusoma bulungi n'amalako nga tataataganyiziddwamu n'akatono. Kimu ekitera okubeerawo abazadde oluusi abamu
0: si bonna
1: abamu batera okwerabira kaakati bw'aba yeerabidde era tumujjukiza naye nga enkola eyo munnaye tugikwataganya ne tulaba nga omwana ono asobola okuyambibwa obulungi.
0: Okay.
1: Ate ng'era enkola eriko kaakati eya school pay naffe tugikozeseza bulungi ddala nti teweetaaga kulinnya mmotoka kujja ku ssomero oba kugenda mu bbanka.
0: Emirimu negisikattira ng'ate oli mu lugendalugenda.
1: Era bwe tuwandiisa omuyizi wetu ti
0: nga mumuwa
1: namba school pay code ekuweerwako omuzadde wonao sente woka funide no wakateka yo kagenda butelevu kwa account mu banka
0: echo changu yawo
1: netula banga fenda tusobola otambula obulungi
0: father bogambo bobusemba yo nkute
1: omuwulirizi omulungi twesimye nnyo okubanga tusobodde okuyisaawo eddoboozi lino ati namwe nemutulizaako twebaza nnyo omukulu Gideon ne Radio Sapiensi yamwe n'okutuwa omukisa guno St. John Secondary School Muduma eyongera okubeebaza era tubalinze mwenna mu bungi ku lunaku lwokuna mujje twanirize Ssaabasumba ate tukuze olunaku lw'essomero abaana n'essomero lyonna twetegese bulungi tunasanyuka nnyo okubalabako mwebale nnyo mwebalire ddala era katusabwe omukama atuwa omukisa
0: era faada gutuweere ddala kubanga ate bwonaovaawo ani anagutuwa
1: amina ekitiibwa kibe ekya patri n'ekya mwana n'ekya mwoyo mutuukirivu
0: nga bwe kyali olubereberye nakaakano
1: na bulijjo emirembe n'emirembe
0: amina
1: omukama abeere nammwe
0: naawe abeere naawe
1: katonda omuyinza wa buli kantu patri ne mwana ne mwoyo mutuukirivu atuwa omukisa gwe
0: amina tuyanzanya tuyanzege father webali nnyo webalire ddala tugenda kudda n'emulago.

0: OS wabali nyo gwena jekumide kochi ndamu nyakto nye senya Radio Sapiencia katimba kabia mizanyo echiro echiona kuruwa lero yenze pade siluma gomubebezi okupera nga nkutambuza tugenda kupera nga tambla fena paka walikusa wazigenda kupera musambo kwa echiro akadeno kaduse ziri kuminasa tuweza kaita kusawo mkaga tutambla ne 22 bet gula wo account ne 22 bet wasubro kupera ngo siba kumizanyo ejenja uro nokusingira dalo mupira changu nyo kubira ngo gura account genda musimu yo wogende ku internet oja kuteka 22bet.ug website ya fe ija kubira ngo jao ku simu yo gende wali ekigambo register chinyi game juzambye bakusaba okuli amanyago nini namba yo enamba ye sim kati wali awagenda promo code oja kubira ngo tekawo akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera ngo wiga 22bet ensonga zonna ziberenga zitambula atana weza 2.5 tokirizwa kubera ngo siba chukana wa siba berango siba nobuvunanyizibwa asiba berango siba nobuvunanyizibwa ku side eyo embera yonna ebirenge kuwanguira nga bwe ino kubiranga itambula kale 22 bet options zonna ezina World Cup emipira jonna ogenda kubiranga ogisanga ku 22 bet mu odds ezili waggulu ennyo ate era nga bwewangula akasimbi okafulirawo 22 bet ekinja wulu kyesinga okubeera nakyo ndi options zonna zoyagala okubiranga osibako ogenda kubiranga ogisanga ku 22 bet ayagala okubiranga osiba kubateebi by the way ne waliwo ebintu byemusaagiramu mmwe baana mmwe mbedde wana akawungezi ne mbagamba kati abateebi alina okuteeba yateeba njogedde kwa rekeni ne gamba nti Bungereza ne wefuna penalty harekeni yasooka okukwata n'akuteeka mu nkwawa era harekeni mu game eya Bungereza eri mugenda maaso bakulembere timu yegwanga erya Croatia e goals ziri 3-2 omusambi aitibwa Harry Edward Kane yakateeba goals 2 mu eyo game then goal number 3 etebedde omusambi aitibwa Jude Bellingham yatebye gole eyo mudakiika yana mu musanvu nga gwakadda England ne timu yegwangirya Croatia guli e goal ziri bi za ziri 3-2 Croatia 2 Bungereza 3 bi kuna magolo gabadde 10 ti ndipo maka pana yomani asiye over ya 4.5 omanyemba ga jobera mwao he wabuyingide over ya 4.5 okubera mu golo 5 zizino ready zawe zedda ate ne goal lazikia sobola okubera nga zijja nezveranga zinywa kale no gwegulawo account ne 22 bet gwekastoge na musimu yo wogenda ku internet no take 22 bet do tugi website ya peja kuja ku simu yao gende wali ekigambo register chinyi game juzambye bakusaba okuli amanyago nini namba yo enamba ye simu kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba then nyiga mu kigambo register ya kubera nga wega 22 bet buli kimu kiberenga kikwanguira zezo options ze gambye e nabagambye arekeni oyo osobola musibira ko kuteba Bungereza ni wefuna akanya ya gukwata eresta wazino aina goals 2 mweno game kitegeze ngato ya World Cup etandikide mu gear erimba pasumulula arekeni asumulude omusambi aitibwa Rio Messi unakola juu ya simulude na basambi abalala basi basumulula mu game ezisoka oboli awo kinzo kubera nga kiraganti abasajja engato yo mulundi guno ngojje ko kuwangula ekikopo naye genda kubera ya kufafagana muntu ku muntu kubera nga bajirwanira nga bijjo kubera nga bitambula so 22 bet wetyo abasiba vacho games oja kubera ngo zisangako abazanya live in play abazanya ka aviator nibirala byo nebigwa mu ko eryo yono ja kubera ngo bisanga ku 22 bet sibisa buvunanyizwa atana weza 2.5 kirizwa kubera ngo siba tuberenga tambula ku side eyo ngo tuina kubera ngo tambula kale kakati okusokera ddala Bungereza kugambye ogwo tugenda guddako obudde bukyali dakika 5 munya bakulembede gwange lya Croatia e goals ziri nya ziri 3-2 tugenda kujja kweyo game wabula mpira gwasosewo kusawa za batte 2 sawa zaba debiri eza kaungezi timu yegwanga ya Portugal ebadde ifafagana ne gwanga ya DR Congo mupira guno kugenze kukomekerezebwa nga guli goli badde mu kwem manyi Portugal bakedde mudachike yo mukago musambi aitwa Joao Neves nga ateba DR Congo ne bakuba equalize badde ya mutwe amusambi aitwa Yona Wissa yatebye goli iyo bwe gutyo bwetambudde tegweyongedde ko nnyo kiri awo wadenga Portugal befuza omupiira guno ebbanga by the way babadde ne percentage ngeri waggulu nnyo abatiimu egwanga lya Portugal nga bazanye egwanga lya DR Congo babadde ne percentage nga ya bitundu nsanvu mu bitano obutundu tundu bwona ku buli kikumi abatiimu egwanga lya Portugal era World Cup si kyangu nnyo tiimu okubeera ne percentage nnene bwetyo ku tiimu ginne waayo era ndowooza ebimu ku biremesize eggwanga lya Portugal lino okubeera nga liwangula omupiira babadde beeringalinganyo kyobalaba nga percentage yaabwe mu passinga kapiira ebadde waggulu nnyo naye ng'olumu eno maaso mu creating ate nga kiri wansi muko eno maaso mu creating kibadde wansi muko wadde nga babadde ne percentage ebadde waggulu ne shots ze babadde nazo zibadde wansi in fact babadde ne shots musanvu zibakubye kyokka ne creativity ebuzeemu era ndowooza ensonga lwaki omusambi ayitibwa Cristiano Ronaldo wadde afunyemu comments entonotono zolowooza nti olumu ku lunaku olulala nga si Ronaldo ono abadde ayinza okubeera nga afunayo goal naye olowooza nnyo nti creativity erina okubeera nga yeeyongerako era omutendesi wa ttiimu y'eggwanga erya Portugal ayitibwa Roberto Martinez alina okubeera nga ayongeramu asobole okubeera nga eggwanga lino alisitula odijja mu kibinja otherwise bwebana baba bakyali nga we bati abaana eddiba lye bafumula mu World Cup eno bayinza okukifuuwa nga bakizza munda mu mbeera nga bwejja okubeera nga etambula kale ngenda kubeera nga mpumulamuko katono then bwe nkomawo nzije tubeere nga tusumulula ensonga zonna nga bwe zitambudde n'ezo nga bwe zikyali mu kubeera nga zitambula ku sayidi ey'ebyemizannyo eriggo erina gy'osinzira okubeera ng'owuliriza omubebezi ate era ng'owuliriza Radio Sapiencia ngenda kujja gw'emipiira nkugambye kodi zaffe nga bulijjo weeri genda obeere ng'ofuna ku mipiira kasita obeera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa ng'oweza 2:5 n'okudda aggulu agenda ku kodi yaffe nga bulijjo obeere ng'ofuna emipiira alebad kweri ordinary kweri by the way alebad kuliko omupiira gumu ku alebad kuliko omupiira gumu gukola odi nsanvu olaba yetumukerera mu odi nsanvu ku alebad nga ku 5 oli emitwalo musanvu fakti ku 10 oli emitwalo musanvu ku 5 obeera emitwalo ng'ena ku alebad kuliko omupiira gumu gukola odi nsanvu genda obeere ng'ofuna omupiira ogwo ate mbagamba nnyo bwente we nabagamba wano ku kibimba ne mbagamba ntadde ekibimba kizannya ku makya ne kikera ne kituwa ssente kati nkugamba gwe nali mu kumpuliza ntaddeyo ale badi egenda okubeera ng'ezannya ku makya eriko mpira gumu by the way ndaba odi ebadde odi nsanvu musanvu bagisazza eri mu odi nsanvu kati gwe genda ku kodi obeere ng'ofuna ale badi eyo genda ku 22 beti obeere ng'osiba sijjangako wano nga mbawadde ale badi ya mupiira gumu bw'olaba nkuwadde ale badi ey'omupiira ogumu omanya kana akawungezi kanjawulo bolaba nkuwadde alebadi ey'omupiira ogumumanya akawungezi kanjawulo kendo kyeyo omupiira ogwo ogenda ku 22 beti obeere ng'osiba bw'oba osibasiba nabuvunaanyizibwa ate naweza 2:5 tukkirizibwa kupeera ng'osiba ojja kunyiga *217*6#. W'oba oyita awo nyiga *217*6#. Tubeere nga tutambula ate naweza 2:5 tukkirizibwa kupeera ng'osiba kyokka naawe asiba beera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa tubebere bannaye baganda bange genda ofune alebali genda ku 22 beti obeere ng'oteekamu akasimbi kasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa ng'oweza 2:5 n'okudda aggulu ndese omupiira gumu tekibangawo ku alebali omupiira ogwo ogenda kubeera nga guzannya ku makya gukola odi nsanvu ebadde odi nsanvu musanvu ne bagikecula ebadde odi nsanvu musanvu ne bagikecula kati gukola odi nsanvu genda ogufune genda ku 22 beti oteekemu akempisi tubeere nga tutambula mpolampola kusita 217*6#. Oba oyita ojja kunyiga *217*6#. Njagala nveeko mububaka buno nzije tusumulule entanda ya leero abangereza bali mu kulwanagana ne Croatia naye guno tegugeera malirira ga 3-3 golu nga ziitiriti katujje tulabe
1: erimu teri kuwaayo teri ku kuzikiza wenyigire mu virtual sports za 22 bet usigarengo jumile vya miza nyo au watali komo we wandi sekati ku 22bet.ug gizisa ya mikisa cho ne virtual sports za 22bet nyumiru wa crash games over casino ne slots buliruzanya guwa mukisa mpia kwa kuwangula tolinda we wandi sekati we gata kuminyumu ya 22bet.ug betting uwa mulewe ilio vongo betting anogwe gendeleza uwa miaka habili muetano na ukuta wa guru aloka aloke.
2: Fetching the Munyakatunya senior farmer.